0: Sambayan para agad masolusyonan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. E po, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At syempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page, at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, samahan niyo po kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Saan nga mga kababayan, isang makasaysayan pong kaganapan ang binabantayan natin ngayong araw na ito. Po'y walang iba kung hindi ang first parliamentary elections sa BARM. Saan naroon din ang ating mga kasamahan mula po sa ating mga network stations. Particularly, mga kababayan, dyan sa Mindanao, yung mga lugar, ano, yung mga lalawigan na kabilang doon sa BARM. Bayanan natin ang mga pag-uulat ni hahatid sa atin ng ating mga kasamahan. But of course, syempre may makakapanayam din tayo. Tungo nga po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India para doon sa tinatawag nating BRICS. Para doon sa mga hindi nakakaalam, ang BRICS po ay parang ASEAN. It's a group of countries. Kung nagkakamali, Brazil, Russia, India, rather, China, In any case, mga kababayan, naroon po ang ating Pangulo. Yung pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagtungo siya sa India. Ito'y upang pag-usapan. There is a multitude of issues that would be addressed, that was addressed, rather, by the President. Halaga po yung mga ganitong klaseng mga pagtitipon sa pagitan po ng mga bansa at sa mga leader ng mga nasabing bansang ito. Especially tayo ngayong panahon na ito, mga kababayan, dahil tayo po ang chair ng ASEAN. Tayo po ang kumakatawan ngayon sa ASEAN. Ito naman sa pagtitipon ng BRICS. Maya-maya po, mga kababayan, makakapanayam natin na ang atin pong butihing guest. Tagal na nating nakakasama dito po sa ating palatuntunan, Ginoong Michael Ricofort, ang Chief Economist po ng Rizal Commercial Banking Corporation, upang pag-usapan ang mga positibong epekto nito ng pagbisita ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India. Ano nga ba magiging ibig sabihin po nito para po sa ating ekonomiya? Matapos yan, kaugnay pa rin sa pagbabantay natin sa first parliamentary election sa BARM. Nakasama naman po natin mula po sa Ministry of Public Order and Safety. Lamang at iba pa, mga kababayan, dito lamang sa ating palatuntunang
0: Bangon, Bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 5 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin natin ang mga pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi kailangan magpahayag ng posisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
0: a Radyo Pilipinas coverage.
3: Many Wanasihan's prosecution panel advisor at spokesperson Ace Barbers na hindi kailangan magpahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang posisyon o opinion sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Tugon ito ni Barbers ng tarungin kung kailangan bang ilahad ng Pangulo ang kanyang patinindigan sa impeachment matapos mga batikos ng pangalawang Pangulo laban sa kanya pati ng panawagan na pagbibitiw nito. Frankie Barbers dapat hayaan ng Pangulo na maging independent ng Senado, nilang impeachment court at ang mga senator judge ang magdesisyon sa kaso. Anya wala na makasing papel ang ehekutibo sa paghatol sa impeachment, kaya mas maingam na magtiwala na lamang sa proseso. Git din ni Barbers na hindi dapat mahaluan ng personal o political conflict ang pagsusuri ng Senado sa mga ebidensya laban sa bise. Ngayong Lunes, sisimula ng presentasyon at prosekusyon ng mga ebidensya sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, halos 1,000 pamilya makakatanggap ng sariling titulo ng lupa sa ilalim ng expanded 4PH. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatakdang tumanggap ngayong Lunes ng kani-kanilang mga titulo ng lupa ang halos 1,000 pamilya mula sa iba't ibang panig ng pansabi ng bahagi ng patuloy na rollout ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Pangungunahan na Disud Sekretaryo Sarah Mor Aling at Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa ang paggawad ng hindi bababa sa 913 land title sa mga benepisyaryo ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga miyembro ng iba't ibang homeowners at neighborhood associations mula sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa kalihim, layo ng programa na mailapit ang sapat at magkabuluhang serbisyo sa mga Pilipino, partikular sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa ngayon, nasa 47 ECMP projects na ang naaprobahan ng DESUD na nakikinabang ang humigit mulang 8,000 pamilya sa buong bansa. Mula sa DESUD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, magtungo naman tayo sa ating mga network station sa iba't ibang panig po ng ating bansa. OFW Servicio Caravan ay sasagawa sa Ilocos Region bilang pagdiriwang sa karawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat na yan mula kay Albert Cavile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ilalapit ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 ang iba't ibang serbisyo at oportunidad para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa pamamagitan ng OFW Servicio Caravan sa September 14. Bahagi ito ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat bilang pagdiriwang sa karawan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isasagawa ang mga serbisyo sa Labag City, Bigan City, San Fernando City, La Union at Dagupan City. Kabilang dito ang livelihood assistance, OFW desk, libreng tawag, medical assistance at job fair. May job fair din sa mga itinakdang venue sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Angasinan. Layunin ng programa na gawing mas accessible ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa mga OFW at kanilang pamilya, lalo na sa kabuhayan, proteksyon, trabaho at iba pang oportunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Maraming salamat, Albert Cavile. Samantala, presensya ng seguridad sa Basilan nananatiling sapat ayon sa pamahalaang panlalawigan. Ang ulat na yan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
2: Hatol ng Bayan 2026 BARMS First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Nananatiling sapat ang presensya ng pwersa ng seguridad sa lalawigan ng Basilan kaugnay ng BARM parliamentary elections ngayong araw. Ito ang inihayag ni Basilan Governor Majib Hataman kung saan batay-anya sa mga briefing kasama ang iba't mga ehensya ng pamahalaan, maganda ang naging preparasyon at sapat ang pwersa ng kapulisan at militar upang masiguro na maging maayos ang proseso ng halalan sa lasabing probinsya. Anya, ang kalagdagang presensya ng militar ay patunay sa kagustuhan ng mga mamamayan na maging matagumpay ang kauna-unahang BARM elections na siyang resulta ng dekadekadang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang armadong grupo at ng pamahalaan. Samantala, ayon naman kay Limitan City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Hans Vladimir Hilarion, na nananatiling maayos at kontrolado ang sitwasyon dito sa lungsod matapos ma-recover ang isang IED sa barangay Cabobo at nakapagsagawa ng controlled explosion ang mga otoridad dakong alas 5 kaninang umaga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Justine Bulanon.

0: Kababayan, inantabayanan pa rin natin ang ilan pa sa ating mga kasamahan. Wala pa rin po sa ating mga network stations dyan po sa Mindanao. Kapag-hatid ng kanikanilang mga balita, hinggil nga po sa kasalukuyang kaganapan dyan sa first parliamentary election sa BARM. Makasaysayan ito mga kababayan because dahil sa kung matatandaan po natin ang ating pong kasaysayan, ito pong eleksyon na unang gagawin dyan sa BARM, this is a hard-fought right ng ating pong mga kababayang Moro. Took decades, if not longer, ng pakikipag-ugnayan, of course, with the government of the Republic of the Philippines. Samantala, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pagulat sumunod sa batas at mga panuntulan sa halalan, panawagan ng Cotabato City PNP. Ang ulat na yan mula kay Nadif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang araw na ito ang ating power parliamentary elections na bagay sa nasundin ng batas at pinagtaguras ang mga panunod pang matitang at maayos ang payapang nagawa ng kanilang bukas. Ngayon, ayon kay Cotabato City Police Director Luis Cornel Bungkayaw, mahalaga ang kooperasyon ng mga butante at pagsunod sa mga election rules at regulations upang maayos ang daloy ng pagboto at mapanatili ang kaayusan sa mga voting centers ngayong araw. Binigyan din ni Cornel Bungkayaw na ang halalan na ginagawa ngayon ay isang mahalagang pagkakataon para may sagawa ng mga mamamayan ang kanilang karapatang bumoto at pumili ng kanilang mga kinatawan. Kasabay nito, inikayat din ng Cornel Bungkayaw ang mga butante at kandidato na tanggapin at repituhin ang magiging resulta ng halalan ngayong araw bilang bahagi ng demokratikong proseso. Samantala, sinabi ng Cotabato City PNP na welcome ang mga bisita sa lungsod ngayong election period. Inman, pinayuhan ni Bungkayaw ang mga ito na manatiling maingat, lalo na dahil sa kondisyon ng panahon. Hinimok din ng police official ang publiko na manatiling mapagbatsyag, tumunod sa mga otoridad at agad na report ang anumang kahina-hinalang insidente. Dahil dito, muling inawagan ang Cotabato City PNP sa lahat ng mga butante na makiisa sa pagpapanatili ng seguridad at payapaan sa buong proseso ng halalan. Hiniling din ni Bungkayaw sa publiko na patuloy na manalangin para sa isang ligtas, maayos at mapayapang halalan sa Bangsa Moro. Mula rito sa Cotabato City, para sa Bagong Pilipinas, Muhammad David Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 14 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Masasabi ko po, this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas. Meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahang na merong mismo na is nakabataan sa loob ng parliament dahil meron ng youth representative. So, dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
9: Makakatulong ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil mabibigyan po ito ng pagkakataon na ang mga mamamayan sa Bangsamoro ay namakilahok sa pamamahala at babigyan sila ng pagkakataon na magpili ng kanilang leader. Maaari rin itong makatulong sa kapayapaan, good governance, at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. At kung ito man po ay magiging matagumpay, maaari itong magsilbing halimbawa ng mapayapa at demokratikong pamamahala na makakatulong po sa pag-unlad ng Pilipinas.
10: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo't natutulungan silang sa mga sociocultural issues, especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perpektong leader para dyan.
3: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Makaragdagan pa mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan mula po sa ating mga network stations dyan sa Mindanao. Mga mamamayan sa Barangay Sangasanga, Bongao, maagang dumagsa para sa makasaysayang BARM parliamentary elections. Ang ulat na yan mula kay Norhaina Husin ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
3: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maagang dumagsa ang ating mga kababayan sa Yusuf Dais Elementary School sa Barangay Sangasanga, Bungao, Tawi-Tawi upang hanapin ang kanilang mga pangalan sa bawat presinto at makapaghain ng kanilang boto para sa kauna-unahang Born Parliamentary Elections. Upang maging mas madali at komportable ang proseso, inilaan ang oras mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga priority voter tulad ng mga senior citizen, persons with disabilities at mga nagdadalang tao. Pagdating naman ng alas 7 ng umaga ay maaari nang bumoto ang ating mga klorayan na hindi kasali sa priority sectors. Inaasahan pang darami ang mga darating na botante dahil ang barangay Sangasanga ay mayroong tinatayang 2,820 mga registradong botante na hahati sa liang clustered precincts. Samantala, mahigpit din ang ipinapatupad na seguridad sa lugar sa tulong ng matauhan mula sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Philippine Marines upang matiyak ang maayos at payapang daloy ng botohan. Para sa Bagong Pilipinas, Nurhaina Usman Hussein, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
13: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Nurhaina Hussein. Mga kababayan, ang oras po natin, 22 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibang inaantabayanan po natin ang atin pong makakapanayam. Tapos sa Ministry of Public Order and Safety, ito po sa BARM. Ugnay pa rin ito, mga kababayan, ng BARM elections. This is the first parliamentary elections sa rehiyon ng BARM. Ayo, dito sa ating pong himpilan, kasama pa rin ang ating mga kapatid na Muslim, ating Moro brothers and sisters. Isa lamang po ang ating panalangin. Panalangin po natin ay isang malinis, payapa, siyempre mabilis na eleksyon. At po ito, mga kababayan, this is siguro ito na yung bugso ng damdamin. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, mga kababayan, now, nakamit na ng ating mga kapatid na Moro ang kanilang inaasam. Oras po natin, 23 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Makikibalita muna tayo sa atin pong Chief Economist mula po sa Rizal Commercial Banking Corporation, Ginoong Michael Ricafort. Sir Mike, it's good to see you again. Magandang umaga po.
14: Magandang umaga po, Mr. Al, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po.
0: Oh, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, ano po yung nakikita nating pangunahing economic significance ng pagdalo ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa BRICS Summit dyan po sa India? Ano po ang mga maidudulot nito, madadala natin sa atin pong bansa in terms of our economy?
14: Eh, kasi ang India, ano yan, number one yan sa population sa buong mundo. Yung capacity kasi ni Pangulo sa pagpunta niya doon, as head of ASEAN for this year, no? As chairman of ASEAN. So, nire-represent niya yung lahat ng ASEAN countries. Pero, ito rin, at the same time, syempre, serendipitous din, no? Kasi, ang daming areas of cooperation with India. Lalo na, meeting Prime Minister Modi and the rest of the leadership of in India, yung mga decision makers. Bihira yung mga pagkakataon na ganun. The most populated country in the world, no? Kasi nga, itong mga nakaraan na buwan, no, visa free entry, no, temporarily, no, sa mga yan turista from India and from China and other countries, no, kasi yun ang numbers yan, no, so mas maraming turista na galing sa mga bansa na yan. Actually, nakikita natin yan kahit noon pa, at medyo dumami rin, no, in recent months, no, magmula nung pinatupad yan, no. At tamo ka, papalawigin pa yan to include more destinations around the country, no, other than Manila and Cebu. Tapos, syempre, yung iba mga key tourist destination, of course, trade. Of course, ang laki ng populasyon yan, no? At saka ang India, ang daming high-tech industries. Siya yung number one sa BPO, tayo yung pangalawa, no? Kasi may mga ibang outsourcing na Indian na BPO nandito rin sa Pilipinas. Considering they're already number one. Dinadiversify din naman kasi nila kasi merong, it goes to show na kasi hindi nila lahat magagawa doon. No? Alibawa, kasi yung mga global customers, nagre-require din ng yung peculiar skill sets na unique sa Pilipinos, lalo na kasi it's all about customer service for global customers. Siyempre, yung mga biggest global companies, ayaw lang mapahiya sa mga global customers. So, yung accent natin, yung quality of service, siyempre, nagkakaintindihan, yung welcoming culture. So, yun sa BPO. And of course, marami pa, biotech, yan, yung pharmaceuticals, ang raming galing sa India, yung mga generic, no? Lalo na pagka yung mga mahal na gamot, lalo na. Actually, kahit yung mga ordinaryong gamot na ang lakas mag-produce niyan, ang laki ng biotech sector ng India, no?
0: Mm-hmm.
14: Kasi yung ano, lalo na yung mga, well, lalo na yung mga globally, yung mga mahal na gamot, tapos pwede nang gawing generic, meron na doon sa India. They have the scale there. Kasi dahil they're catering to no, yung napakalaking populasyon nila, the biggest in the world, no? The next to that is China. So, yung mga ibang produkto nila na wala tayo, tulad ng mga biotech, pwede na, tapos mas mura, lalo makikinabang yung mga kababayan natin kung mga generic yan. Yun, that's another area of cooperation. No? Siyempre yung, ano rin, no? When it comes to, ano rin, siyempre yung security sa region, kasi representing ASEAN, no? Eh, kasi, iba pa rin kung, ano din, di ba? May cooperation sa, ano rin yan, emerging superpower yung India, no? At, wala, ang laking export market din yan na kailangan itap sa laki ng populasyon niya. Yung mga produkto natin. Kasi it's all about diversifying our export markets and our export winners. No? Lalo na, kasi may free trade agreement na ang ano, ASEAN and India. So kasama yung Pilipinas doon. No? Yung FTA na yun in recent years. No? Tsaka yung bilateral trade. No? Kasi alternative sources yan. Kahit yung mga, well, kung kinakailangan, lalo na agricultural products, well, yan, mga sasakyan, consumer products. Pero syempre, alam naman natin, eh, kailangan mag-produce din tayo ng sarili nating mga produkto hanggat maaari, no? Imbis na bili tayo ng bilit sa kanila. No? Eh, kasi layunin. Pero sige, stop gap yon kahit yung mga agricultural products, kung kailanganin. Pero the thing is, they also have the know-how. No, pwede natin yung areas of cooperation when it comes to food security, food production, yung mga biotech na ang daming areas of cooperation kasi ang laking bansa na yan, no? Yan, how to deal with ano rin, syempre, yung iba-ibang kahit sa financial services, no? Yung mga heavy industries, no? Kasi ano yan eh? Yan, bukod doon sa BPO, marami pa silang pwedeng tingnan din dito at well, mutual eh, two-way trade. Mag-invest sila dito, no, mag-set up sila ng production facilities at maglikha din ng maraming ng trabaho. Tayo naman, we will be able to, kasi ang preferred strategy, we need to also sell more kasi karamihan ng mga neighboring countries natin, puro net exporting countries. Alam niyo ba na, ito yung, this is a fact na here in this part of the world,
0: apo,
14: ang dalawang net importing country na prominent, India, that's one. And also the Philippines. Pareho tayong net importing country. So, yung mga karating bansa natin, puro net exporting country. It goes to show na napakalaking market. Malakas din sila mag-import. So, marami tayong pwedeng ibenta rin sa kanila. No?
0: Apo.
14: Yung mga, kaya yun, syempre, ang tagal na kasi na links din ng Pilipinas with India. No? Yung ano na yan eh, decades if not centuries, no, pati bukod sa bilateral trade, no, syempre exports natin, imports din galing sa kanila, yung mga wala tayo, tapos yung know-how din, yung areas of cooperation, kasi well, ano yung emerging superpower yan eh, maganda na yan, ayan sila talaga yung dapat kinakaibigan ng todo-todo ng Pilipinas. At may free trade agreement na tayo, i-maximize natin yun, no, both ways, no? Kasi sige, kung yung mga wala tayong raw materials, o meron tayong alternative, pwede tayong kumuha din sa kanila. Lalo na ngayon, ang usapin, enerhiya, no? Yung mga ganun, no? Kasi yung mga bansa, lalo na kung yung mga maraming reserves ng langis, o, tapos marami rin silang ano, refining capacity, pwede rin tayong bentahan, no? Hindi lang tayo reliant sa, alam mo, ngayon, alam naman natin, may nagkakaroon ng disruption ng supply ng langis sa Middle East, di ba? Oh, kasi sila malakas din, maganda rin yung ties sila, nakakakuha din sila langis, for instance, yung India from Iran. Maganda yung ties sila doon.
0: Hmm.
14: Mga ano yan eh, halos ano yan eh, halos konti na lang, magkakatabi na halos na bansa yan, maganda rin yung relation. So, pwede natin i-harness din yun.
0: Kasi Sir Mike, on another note, and I know, this is also your expertise. Isa sa mga pinaka-recent concern natin, yung paghina pa rin ng piso kontra sa dolyar. And of course, yung inflation na nararanasan pa rin natin dito sa Pilipinas as well as the interest rates. How does this translate? Ito pong pagpunta ng ating po Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito naman sa aspeto na ito, paano po ito makakatulong sa pagpapababa po or pagpapa-slow down ng ating inflation, improving the interest rates, and of course, bumalik dun sa dating halaga yung piso kontra po sa dolyar?
14: Well, una yung foreign direct investments, di ba? Kasi yun yung venue dun. Nandun ang world leaders ngayon. Yung most powerful, the biggest nations in the world, nandoon, no? Sa India, no? Tapos, yung investments, that's number one, no? Kasi, para maglilikaya ng maraming trabaho, tapos yung inflows, kailangan natin yun, lalo na since last year. Siyempre, yung turismo, yung tourist revenues, no? Biggest sources natin ng revenues yan. And, of course, kung mapalawig pa yung partnership ng yung mga ibang Indian companies, malaki na yung BPO nila, tapos meron pa sila operations dito. No, palawigin pala, kasi mga dollar earners natin yan pare-pareho, major sources ng dollars eh. E tignan natin kung may areas din of cooperation yung kung ano rin, di ba? Although marami na silang tao doon, but of course, regionalize yung businesses, no? Kung pwede rin, well, yung closer ties when it comes to yung biggest companies in each other's countries, no? So, tapos yung pwede yung mga local companies natin mag-invest doon, kanila rin, mag-diversify sila ng supply chain kasi ganun ang ginagawa ngayon. Lalo na yan. Sige, yung pwede tayong mabuksan yung pinto doon sa AI, yung mga high-tech industries, no? Pwede rin sila mag-diversify dito, no? Kasi ngayon, that's the name of the game right now. It's really diversification of the global supply chains, no? Hindi lang reliance sa isang bansa, no? But kasi tingnan natin mabuti ngayon yung tilt, nagtitilt yung mga biggest global companies din sa India. Halimbawa yung mga Apple, no? Yung dati puro China lang yan, ngayon pati sa India pinapalawig na rin nila. So yung mga ganong klaseng trade, yung mga from the point of view of the global companies, no? At total, i-harness pa natin yung free trade agreement. We sell more products to them and we also source more. But the thing is, we can also learn yung, lalo na yung tie-ups, linkages, no? Kasi they're also, kumbaga meron din silang global best practices na ina-adapt na pwedeng maibahagi sa atin, no? Areas of cooperation, hindi lang naman puro, syempre, importante rin yung trade, importante rin yung investments, importante rin yung turista. Importante rin yung halimbawa yung sa BPO na mag-cooperate din dito, no? Yung of course security, that's yung security cooperation, at least yung common understanding na yung stance, kasi tulad ngayon yung capacity ng pangulo as chair of ASEAN.
0: So okay. Din, but Sir Mike, this is well and good kung itong mga members ng BRICS would willingly share siguro kung ano yung meron sila dito po sa ating bansa at to the ASEAN at large. Pero isa sa mga considerations siguro natin is the geopolitical tensions. Lalo na ngayon, medyo divided pa rin ang mga bansa. Do you think that there is a need dito po sa ating bansa, ang Pilipinas, sa pangunguna pa rin ang ating pong Pangulo, na balansehin ang relasyon nito with the BRICS at on the other hand, the United States, the European Unions, at iba pang mga economic partners ng Pilipinas?
14: Oo, kasi friend for all, Mr. Alio stands. And enemies to none, yung makakamit natin yung benefits of having a kumbaga, parang functional diplomatic relations and business relations and trade relations and many other areas of cooperation. Tulad yan, kasi yan din ang geopolitics yung usapin ngayon. Kailangan ano ba yung mag... Siyempre, yung BRICS hati-hati din yan, di ba? Kasi Brazil, Russia, India, China, South Africa. Kasi ito yung ano, after the biggest countries in the world, sila yung pwedeng mag-emerge then to become one of the biggest countries. Kumbaga, after US, UK, Canada, Japan, syempre, yun yung next, no? And pansin ninyo, fast-growing itong mga to, very promising. Kumbaga, yung ano eh, yung kahit yung markets nila eh, no? Nag-grow, no? When it comes to, imagine mo, bukod sa India, nandun lahat yun, no? Sige, yung stance, importante rin yun. Although we all know, ideologically, may kanya-kanya silang pinapanigan. Halimbawa, yung Russia, yung pero ano rin eh, tingnan mo, yung India, that's ano eh, kumbaga, we can learn from them. Kasi, na-harness sila yung friendships with hindi sila masyado partisan. Ay, na pwedeng ma-impart sa atin din, no? Diplomacy wise, no? Kasi tulad niya, no, kahit may geopolitics sa Middle East, nakakukuha pa sila lang isa. Na-permit din yung mga tanker sila na mag-pass sa Strait of Hormuz at masupplyan sila ng langis, no? Ayun yung mga kumbaga yung channels na ganoon. Kumbaga minsan nadadaan din niya sa intermediaries eh, tulad ng ano. We can learn from them and we can also they can also help us yung through those linkages bukod doon syempre sa financial markets din, no. Halimbawa, yung paano nila minamanage yung currency nila related doon sa kanina, no. May mga best practices sila, may mga lately meron sila mga reforms na ginagawa eh, meron sila mga measures na similar problem, they need to, they have been intervening also in their currency and trying to ano rin, no, come up with measures. So ayun yung mga areas of cooperation din.
0: Po, kasi, maraming salamat Sir Mike ano dito sa pagpapaliwanag mo, but for the lack of material time ano eh, medyo nauubos yung ating oras. Sir Mike, sana po sa susunod na pagkakataon, siguro baka mga Wednesday if you're free, sana mas ma-discuss pa natin to at large. But kailangan nating dakuan ngayon yung ating ilan sa mga kasamahan mula po sa BARMM. Maraming salamat po Sir Mike for your expertise and of course for your patience ngayong umaga pong ito. Mabuhay po kayo as always sir at magandang umaga po sa inyo.
14: Maraming salamat din po Mr. Al. Nice to be back. See you soon again.
0: Sir Mike. Maraming salamat po.
15: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 38 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, matapos po ang ating panayam kay Ginoong Michael Ricafort, ang Chief Economist po ng RCBC. Nagkipag-ugnayan naman tayo sa ating mga kasamahan, sa ating pong mga kapatid sa tungkulin. Public servants mula po sa BARMM at yung pong Director 2 mula po sa Ministry of Public Order and Safety, Ginoong Third House S. Ali. Sir, Third House, Director, sir, magandang umaga po.
16: Yes, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Po sir, salam, magandang umaga po sa inyo. Ano po siguro yung nakikita nating pangunahing security and public safety measures na inihanda po ng inyong tanggapan para po sa kauna-unahang, and this is historical, parliamentary elections ng BARM? Gaano na po tayo kahanda ngayong araw ng makasaysayang eleksyon? As we know, medyo may kaunting kaguluhan kagabi. And I think this is kaninang umaga rin. Kamusta naman po ang ating mga paghahanda? Sir Third House, Sir Director, medyo baling lang po tayo ng konti. Ano, tatawagan po namin kayo ulit. Medyo napuputol lang po yung ating linya. Please hold the line, sir. Subukan nating tawagan sa ibang paraan si Director Third House S. Ali mula po sa MPOS, Ministry of Public Order and Safety. Particularly mga kababayan, ang tinutukoy natin ay yung nangyaring pagsabog kagabi. Hindi ako nagkakamali, sa Cotabato yata ito, no? Tama ba? Isang hand grenade na sabugan yung isang lalaki dyan sa may Cotabato City. Paga natin, tawagin natin ulit si Director Ferdhouse S. Ali. Wala po sa Ministry of Public Order and Safety. Director Sir, magandang umaga po ulit.
17: Opo, magandang umaga ulit sa Wakal.
0: Opo, Sir, pakiulit lamang po yung ating binabanggit tungkol sa kahandaan ng MPOS.
17: Opo, hindi po lingit sa kalaman ng lahat ay matagal na rin pong pinag-uusapan yung makasaysayang activity ngayong araw, September 14, ay ilang ulit na rin po itong narisked, no? At alhamdulillah, ngayon ay halos lahat ng sambayan ng Bangsamoro ay gustong mag-participate, no? In fact, as early as 12 o'clock kagabi ay may mga narinig na tayo at nakita nung naglibot tayo sa Cotabato City na pumipila na. Yung nga lang, dahil sa sobrang excitement ng ating mga kababayan ay siguro na-overwhelmed sila at nagkaroon ng konting mga hindi magandang pangyayari, no? At yun ay nagresulta sa Cotabato City ng hindi kaaya-ayang sitwasyon. However, ang magandang update sa ngayong umaga ay naglibot yung ating butihing COMELEC chairman at bumisita sa mga presinto dito sa Cotabato City. Kasama ho niya ang mga task force ng COMELEC at ng yung regional probar director natin, si General Abesha po.
0: Mm-hmm. Director Ali, sir, sinailalim na rin kaninang umaga, if I'm not mistaken, sa ilalim po ng control ng Commission on Election ang Cotabato City at Maluso, Basilan, dahil po sa ito nga yung kaguluhang binabanggit po natin. At sinailalim na rin ang buong Mindanao sa full alert status ayon nga po sa Philippine National Police. Sa bahagi naman po natin mula po sa MPOS, ano po ang pakikipagtulungan natin with the COMELEC at sa PNP para mapanatiling ligtas at ang seguridad dyan po sa BARM?
17: Opo, gaya ho nang nasabi natin ay matagal na ho tayong nagpe-prepare at nakikipag-usap dahil ang pangunahing trabaho at mandato ni MPOS ay isang coordinative agency at the same time nagpa-facilitate kung paano magkaroon ng magandang ugnayan yung bawat stakeholders na may mga mahalagang ginagampanan. Unang-una, be in mind na this is a COMELEC activity. However, since it is a historical in making at bawat mga agencies including those in the public order and safety, the MILG, the MPOS, the COMELEC, the MBHT, and other men in uniform are already been talking together months ago about the preparation. At nagkaroon nga rin po ng mga tagging ang ating COMELEC na may mga certain place, municipalities, provinces na nilagyan nila ng color, no? May red, may green, may orange na kung saan ito ay mga nakabase rin sa mga noon pang activity according kay COMELEC na kapag nagkaroon at nakatala ng mga karahasan sa panahon ng election ay ito ay magkakaroon ng kung gaano kahaitan. It is very much awakening na kumbaga nakapagtala ng karahasan, ito ay red. At kung hindi naman, medyo mababa siya ng konti, orange. At kung hindi doon sa orange, may yellow and then may green. So, may mga previous activity na nangyari sa area ng Maguindanao del Norte na kung saan red na siya kaagad. However, because of the, sabi nga natin, overwhelm yung mga kababayan natin at masyado yung pagsusuporta at pagmamahal nila sa kanilang party, na italaho at hindi hiniwasan na may kaharasan at nagtala. Number one, sa Bagua 2, yung elementary school natin doon, meron hong sinasabi at naitala at nag-live naman po sa

0: yung asawa nun ay isang residente ho doon sa kanyang barangay at nilinaw naman kung ano yung ugnayan at hindi naman ho nakatao yon at nililink dahil may nakitang ID sa isang minister, ministry sa BAM, no, Parliament. At kaninang umaga rin may nangyari na mga putukan sa barangay ng Tamuntaca at certain central schools in the downtown. However, according to our PNP na nire-report naman nila at binibigay nilang update from now and from time to time, ay buong area ng BAM ay nananatiling manageable at under control. Although there are already been declared as COMELEC control, however, it does not say or state that it is otherwise na kumbaga masasabi nating magulo yung ating kwan. Dahil ito ay pinagpreparahan ng ating government of the day, ng all stakeholders at lalong-lalo na ang ating mga mamamayang Bangsamoro dahil gusto nila itong maging historical na kung saan ay katanggap-tanggap at peaceful ang ating election ngayong araw.
1: Opo. Director Ali, sir, so linawin lang po natin, ito po ay mga isolated incidents lamang po. At ito ay hindi Opo. Dahilan ano, para makonsidera natin na this is a potential security concern. Tama po ba?
0: Ah, yes, verily. Kasi outright na and right there and there po ay nasupil naman po at hindi na ho siya nag-escalate pa. No? Yun nga lang, sinasabi nga natin, ang pinaka-term natin ay yung mga supporters ay na-overwhelmed. Kako. Hindi naman nila siguro intensyon na manakit ng kapwa. However, it turns it otherwise po.
1: Opo. At itong mga taong ito, this is properly identified. At kasalukuyan po, yung ilan sa mga taong ito, ito po ba ay nasa kustodiya na ng ating mga otoridad?
0: Opo. Gaya dun sa sabi natin, sa Bagua ay meron mga namatay at patuloy pa rin iniimbestigahan ang pagkakataang kanilang pagkakakinandan dahil although there are already been ID na na-found, however, they could much divulge as it is pero under investigation dahil nga ho naantay natin ang mga kamag-anak na mag-pick up para ho ma-proper identify ho doon naman sa isa yung nasabugan na sinasabi doon sa Kalanganan area na nililink sa poblasyon ONO ay properly ID'd na po at hindi ho siya nalilink sa kapitan at the same time hindi rin ho masasabi natin politically motivated. However, there are ID pointing him to a certain ministry pero still under investigation according to our PNP dahil ayaw ho nating magbigay ng misleading information kung ating ho siyang i-judge kaagad, ganito kaagad dahil hindi pa ho buo yung kanilang pag-imbestiga. At yan ho ay nililet natin sa personnel po ng ating dear PNP. However, in the part of MPOS, from our data, no, na tinitingnan nyo natin ang buuan niyan.
1: Opo, Director Ali, sir, ito pong mga kababayan natin, halimbawa ay may nakikita silang siguro ko kaguluhan, medyo na-excite yung ating mga kababayan dyan sa BARM. Eh may mga hotline po ba tayo or communication channel na pwedeng pagreportan ng ating mga kababayan dyan? Or would you rather na imbes na sa MPOS mag-report yung ating mga kababayan, eh dumiretso na sa PNP? Ano po bang napag-usapan nyo with the armed forces, with the PNP at with the COMELEC? Paano ba ang gagawin natin?
0: Opo. Unang-una, hindi ho natin dini-discount yung nilagay na hong hotline ng ating pangunguna ho ng ating COMELEC. No? However, in the part of MPOS, may mga early warners and early responders, kung sabihin, tinatawag natin EWAR at mga volunteers in the community na na-coordinate na rin kung ano yung kanilang mga pangunahing task sa ngayong araw. At the same time, yung ating butihing men in uniform from the AFP and the PNP, nakapag-coordinate na rin ho tayo at nailagay na rin ho sa bawat paskil na kung saan madaling makita sa mga bawat presinto na ating agreement with the AFP, PNP as well as the COMELEC and the DepEd or the MBHTE na madaling matawagan, no? Isa ang magandang example ho na kung saan yung may mga allegedly na hindi ho kaagad natugunan at hindi nakaboto kaninang madaling araw ay natugunan ho dahil ho doon sa mga hotlines at na ipaskil ho kasi ho

0: para sa kabatiran ng lahat. At sinasabi naman ng ating butihing COMELEC ay yung mga elders, PWDs at yung mga buntis ho nating mga kababayan o kabangsamoro ay inaalaw magboto as early as 5 o'clock. So doon ho nakikita natin na well-prepared ang lahat ng stakeholders kahit ho sa sangting ng angulo, dahil yung sa part naman ng COMELEC ay binigyan nilang diin na makapag-training, at kung may mag-a-absent sa ating mga kaguruhan ay nakapag-train naman sila ng special forces coming from the men in uniform na kung sa tawagin na special election board po.
1: Opo, Director Ali, bilang panghuli po ang mensahe natin sa ating mga kababayan, paalala na rin po sa ating mga kabangsamoro, kaugnay po dito sa kauna-unahan nating parliamentary elections. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Yes, Sir Al, no? Unang-una, today is a remarkable and historic date to the Bangsamoro wherein i-elect na ho namin ang pipiliin yung aming napupusuan at gustong mamuno sa parlamento ng Bangsamoro. Again, sa aming mga kababayan na dito sa Barm Region ay inaanyayahan na bumoto, lumabas ho tayo, huwag matakot, despite the fact na may mga napapabalitaan dahil lahat naman ho sinasabi ng ating mga men in uniform at COMELEC including the MPOS ay yan ho ay isolated cases at natugunan na ho yan. Isang manifestation ho ang ating butihing COMELEC chairman ay naglilibot, no, at tinitingnan ang kapakanan as well as our PNP personnel in the person of our regional director at yung mga kasama ho natin na hindi mo natin mabanggita kung sino pa yung nandiyan na nagpa-participate, pero nagmamasid, tinitingnan. At kung meron ho tayong kahinahinala, gaya nga nasabi ni Sir Al kanina, na hindi kaaya-aya sa paningin, huwag ho tayong mahiya na magsuklong or matakot magsuklong, dahil ho ang ating mga men in uniform na nagbo-volunteer ho at ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para ho sa kapakanan ng kapayapaan, ng orderliness, honest, peaceful, and truthful election in Barm ay kanila hong mandato ho yan. Sa part naman ho ni MPOS, nandito rin ho tayo at kahalili sa bawat ginagawa dahil tayo ho ay nasa larangan ng peace and order ho at nagmamasid. Huwag ho tayo ulit mahiya, no? Ang mga numbers na hotline, nakapaski ho yan dyan sa conspicuous ways ng ating mga schools na kung saan tayo ho ay dapat magsuklong. Again and again, salamat ho sa pagkakataon na binigay nyo na makapag-ulat tayo sa bayan ng ating sitwasyon dito sa Barm. Again, there are cases na nangyari pero hindi ho sinasabi yan ay marka or na nagsisimbolo ng kaguluhan, bagkos ito isang hamon at tinugunan na ho ng leadership of the day as well as our COMELEC and the PNP and the AAP, at sinasabi ho nila it is considered isolated cases although there is already declared controlled areas by the COMELEC from Cotabato City to Sulu, Basilan, sorry, rather, na hindi naman ho nag-indis siya or nagbibigay ng marka na ito ay kaguluhan. Bagkos ito ay ginawa ho pa ganun para ho mapaigting pa ho lalo yung siguridad ng ating kabangsamorohan.
1: With that, maraming salamat po sa araw sa binigay nyo para sa bayan. Director Third House S. Ali mula po sa MPOS. Mabuhay kayo, sir, at ang ating mga kasamahan at ang ating pong mga kababayan dyan sa Bangsamoro.
0: Thank you very much po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Abol natin ang ulat ng ating kasamahan si Joy Mark Dagala, Philippine Red Cross. Sumaalalay din sa nagpapatuloy na Bangsamoro parliamentary elections. Ang ulat na yan mula kay Joy Mark Dagala.
2: Hatol ng Bayan 2026, Barm's first parliamentary elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang pinagdadaanan ng ating Philippine Red Cross sa kanilang mga deployment plan sa buong Bangsamoro, Zona Musurit, Pasig, Mindanao, ito para magbigay ng agad medical at humanitarian assistance ngayong makatayang parliamentary elections sa naturang rehiyon. Ayon sa Red Cross, mayroon silang mga ambulansya at first aid stations na nakaposto sa kanilang mga chapter office, barangay at mga paaralan. Bukod ito ay mayroon din silang regional standby support na magbibigay na reinforcement kung kinakailangan sa ngayon. Naka-high alert ang PRC at nakahanda ang sa anumang posibleng pagtugon. Pero sinabi naman sila sa publiko na nangangailangan ng emergency assistance.
1: Maya, babalikan natin ang ulat na yan ng ating kasamang si J. Mark Dagala. Pero for the meantime, mga kababayan, pansamantala po kami magpapaalam muna sa inyo. Mga kababayan, ito po ang palatuntunan ng Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Ang tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin ni Ms. Keith Pilitin mula po sa PBS News Division. Maraming salamat sa ating mga nakasama, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Madam Marian Milos, Boss Mark Boqueron, Boss Arnel Villamor, at ang ating mga executive producers, Christopher Tirambulo, Tess Ramirez, at Ellen Buena. Tabayanan po ang susunod po nating palatuntunan. Steve Bacob Live, kasama pa rin ang inyong lingkod.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Malacañang grounds bubuksan ngayong umaga sa publiko para sa pagdiriwang ng ika-69th birthday ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Bukas ang Malacañang sa publiko ngayong umaga para sa Salo-Salo sa Palaso 2026. Ito'y kaugnayan ang pagdiriwang ng ika-69 na taong kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung saan ay maaaring makapasok ang publiko sa Kalayaan Grounds ng Palaso at makakain ang handa ng punong ekotibo. September 13 o kahapon ang kaarawan ng Pangulo, subalit ito ay nasa India para sa naging partisipasyon nito sa 18th BRICS Summit. Ang pagdiriwang sa kaarawan ng Pangulo ay hindi lamang simpleng birthday party, gayon bahagi din ng selebrasyon ang pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa publiko kasabay ng paghahanda ng salo-salo at programa para sa kanyang mga bisita. Noong isang taon ay humango sa Malacañang ang libu-libong well-wishers ng Pangulo na galing sa iba't ibang mga lugar gaya ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya tulad ng Nueva Ecija at Ilocos Norte. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ruling sa impeachment voting threshold maaaring maging legal o legal basis sa mga susunod na trial. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maaaring magsilbing legal reference sa mga susunod na impeachment trial ang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ayon kay House Prosecution Spokesperson at langaw dahil sa Representative Z. Alonto Avion. Ayon kay Alonto Avion, mahalagang usapin para maaaring maharap din sa mga susunod na impeachment court sa sitwasyon mayroong senator judge na hindi makakalahok ngayon sa karamdaman, pagkakakulong, paglibang o iba pang legal na dahilan. Sinusuri ngayon ng Senate Impeachment Court kung mananatili sa 16 na boto ang kailangan para maabot ang 2/3 requirement para sa conviction o kung magbabago ang voting base kapag mayroong senator judge na hindi makakalahok. Gitni Alonto Avion, hindi marino sa konstitusyon kung paano ito dapat bilangin sa ganitong sitwasyon. Dahil dito hinihintay muna ng impeachment court ang opinion ng mga constitutional expert bago din din ang argumento ng prosecution at defense. Hindi namang tiniyak ng House Prosecution Panel na igagalang nito ang magiging desisyon ng impeachment court ukol sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DSWD naghatid ng kalagdagang supply ng tubig sa Dinagat Islands dahil sa El Nino. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpadala na ang DSWD Field Office sa Caraga ng kalagdagang supply ng inuming tubig sa San Jose sa Dinagat Islands. Ito'y para makatulong sa nararanasan ngayong kakulangan ng tubig sa lugar dulot ng El Nino. Kabuang 4,000 bote ng 10 litro ng inuming tubig at 2,000 jerrycans sa ipinamahagi para matugunan ang pangunahing pangailangan ng tubig sa mga apektadong pamilya. Bahagi pa rin ito ng patuloy na disaster response ng DSWD alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging maagap sa pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: PNP Chief nagbabala sa mga polis na gagamitin ang recruitment para kumita. May ulat si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Nagbabala ang liderato ng Philippine National Police sa mga tauhan nitong dudungisan ang kanilang imahe para lang sa pansariling interes. Ito yung makaraang maaresto ang 2 pulis at 3 iba pa ng mahuli sa aktong nangingikil sa mga aplikante sa pagkapulis. Sa linggo ng graduation ceremony sa Apo Klami ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., hindi dapat gawing negosyo ang kanilang uniforme. Hit ng PNP Chief, walang pinipiling ranggo, posisyon na pananagutan at nakabatay rin sa merito, qualification at integridad ang recruitment ng PNP at walang slot na ibinibenta o ipinapangako. Nagsimula ang operasyon sa isang entrapment operation sa harap ng isang shooting range sa store sa Barangay San Nicolas, sa San Fernando City sa Pampanga. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: Huwag nating gawing negosyo ang ating uniforme. Recruitment is based on merit, qualification, and integrity. Walang slot na binebenta o ipinapangako. If you know of anyone involved, report it. No rank, position, connection, or length of service will shield wrongdoing from accountability.
5: Sa mga Pilipinas, Imaral Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda bang takbo?
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Barm Elections 2026.
15: Barm Elections 2026.
0: Bumoto, makilahok, magpasya.
16: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 32 parliamentary district seats ay kumakatawan sa iba't ibang lugar sa Barm, na ang district allocation ay nahati sa 4 sa Basilan, 5 sa Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte, 5 sa Maguindanao del Sur, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City, at 2 sa Special Geographic Area o SGA, kung saan tigi isang parliamentary representative ang iyahalal sa bawat district. Ang kasalukuyang distribusyon ay iba na sa orihinal na nakasaad sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 dahil sa mga pagbabago sa territorial coverage ng Barm, partikular sa pag-alis ng Sulu sa rehiyon. Habang ang 8 sectoral seats naman ay nakalaan para matiyak na may representasyon ang mahalagang sektor ng Bangsamoro Society. Kabilang dito ang isang kinatawan para sa kababaihan, isa para sa kabataan, 2 para sa settler communities, 2 para sa non-Moro Indigenous Peoples o NMIP, isa para sa traditional leaders at isa para sa ulama o Muslim religious scholars. Layunin ng sectoral representation na matiyak na hindi lamang geographic areas ang may boses sa Bangsamoro Parliament, kundi maging ang iba't ibang sektor at komunidad. kapag pinagsama ang 40 party representatives, 32 district representatives, at 8 sectoral representatives, mabubuo ang 80-member Bangsamoro Parliament.
0: Barm Elections 2026.
15: Barm Elections 2026.
0: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
12: Ay, oras natin sa buong kapuluan, 20 minutes after 9 o'clock.
17: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
12: Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. It's a sunny Monday morning. Today is the 7th of September 2026. Welcome po sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Kasama po natin sa Bagong Teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, sa ating pong Master Control. At sa transmitter side po naman natin ay si Kuya Rodel Perlas. Oh, si Kuya Ronald Roy sa transmitter side. I-miss ko si Kuya Rodella. Anyway, marami po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Meron po tayong mga balita po na iahatid later on mula mo naman po sa ating mga masisipag na Radyo Pilipinas Patrollers mula po sa PIA Calabarzon and PIA Mimaropa. Abangan po natin yan. At syempre, kasama po natin sa ating programa, walang iba kundi ang PIA Information Manager. Yan po, officer po ng Kalawigan ng Quezon. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Cambe Maloles ng PIA Calabarzon. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cecil.
18: Yes, isang magandang araw muli ng Lunes sa ating lahat. It's good to be back dito sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Namiss ko ang ating kwentuhan, ang ating talakayan. At ang weather dito sa amin sa Laguna ngayon ay medyo gloomy. At paminsan-minsan ay meron pa rin pag-ambon. Kaya naman, ingat po tayong lahat sa pabugsubugsong pag-ulan. At syempre, bawal magkasakit. Tayo po ay samahan niyo po kami sa panibagong oras ng isang makabuluhang talakayan. Kasama natin ang ating panauhin ngayong umaga. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Maloles.
12: Yan, napakasipag na PIA Information Manager po ng PIA Calabarzon, Quezon, Cecil Cambe Maloles. Siyempre, gwapong-gwapo, napakasipag po nating reporter from PIA Mimaropa, Dennis Nebrejo. Magandang umaga, Sir Dennis.
19: Good morning, Sir Tom, Ma'am Cecil, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. It's another Monday morning at muli na naman tayo magkakasama-sama. At tama nga, Ma'am Cecil, na-miss natin si Sir Tom. At siyempre, sa lahat pa rin po ng ating mga kababayan na marami nakamiss din sa iyo. So, good morning, Sir Tom.
12: Ayan, maraming salamat, Sir Dennis. Do the honors, Ma'am Cecil, sa pag-introduce sa ating bisita at ang topic natin for this morning's program, Sulong Southern Tagalog. Go ahead, Ma'am Cecil.
18: Sige po. Ngayong umaga ay ating pag-uusapan ang tungkol sa Crime Prevention Week. Kaya naman, ating i-welcome sa ating programa si Attorney Robert T. Lavinia, ang NAPOLCOM Provincial Officer ng Quezon. Magandang umaga po, sir.
12: Nandiyan na po si
18: morning,
12: sir.
18: Parang
12: wala pa. Parang wala pa, Ma'am Cecil. Ayan! Okay, nandiyan na po siya.
18: Good morning,
12: morning po. Yan, si Attorney Robert Lavinia, ang NAPOLCOM Provincial Officer for Quezon. Magandang umaga po sa inyo, Sir Attorney Robert.
20: Yes, magandang umaga din po sa inyong lahat, lalo na po sa inyong mga taga-pakinig, taga-subaybay dyan po sa atin sa Lucena at sa probinsya, buong probinsya ng Quezon.
12: Naku, marami po kaming tatanong sa inyo tungkol po sa ating napakahalagang topic ngayong umagang ito. No? Ito po yung Crime Prevention Week. At uunahan na po ni Ma'am Cecil Cambi Maloles, sa aming magandang PIA Mimo Ropa Manager. Ang tanong po sa inyo, Sir Attorney Robert.
20: Sige po, at sana po ay masagot ko ng maayos.
18: Sige po. Attorney, i-fill in ko lang kayo na tayo po ay napapanood via Facebook page ng Radyo Pilipinas Lucena and PIA Calabarzon as well as PIA Mima Ropa Facebook pages. So, abot po tayo hanggang Mima Ropa. Ayan ang ating taga-pakinig at taga-panood din po. Kaya po, itong ating programa ay malayo po ang nararating. Ayan. Para po sa ating unang katanungan, pwede niyo po ba kaming i-fill in kung ano po ang NAPOLCOM at ano po ang pangunahing mandato nito, at samahan na rin po natin no mga pangunahing serbisyo ng NAPOLCOM na maaaring mapakinabangan ng ating publiko.
20: Okay, maraming salamat po. Unang po sa lahat, ang NAPOLCOM po or National Police Commission ang ahensya ng gobyerno na mayroong mandato no base sa konstitusyon at mga ibang mga umiiral na batas upang pamahalaan at kontrolin ng ating PNP o yung Philippine National Police. So kung hihiyaan tulad po natin sa isang kumpanya o korporasyon, ang NAPOLCOM po ang Board of Directors dahil kami po ang may mandato upang mag-set ng mga patakaran, pulisiya at standards para masigurong maayos, professional at epektibo ang pagpapatakbo ng buong puwersa ng PNP. So sa ngayon po naman sa aming mandato, ang aming po namang tanggapan ay may mga iba-ibang mga serbisyo na ibibigay sa ating pong publiko. Una po sa lahat, dun po sa mga gustong pumasok sa kapulisan, kami po ang nagsasagawa ng entrance exam. At doon naman po sa mga nasa loob na ng serbisyo, kami po ang nagsasagawa ng tinatawag natin na promotional exams. Pero bukod po doon, sa amin din po ang tanggapan ay maaari ang mga mamamayan na merong gustong isumbong na nangyaring hindi maganda na may involvement ang ating kapulisan. Maaari po kayong mag-sumbong at mag-file ng complaint sa aming pong opisina. Ngayon, dun po naman sa mga iba pang benepisyo, ang NAPOLCOM po ay mayroong mga financial benefits at saka scholarship na ibinibigay. Dun naman po sa ating mga kapulisan na sinamang palad na namatay o kaya naman ay nagkaroon ng permanent disability. So, ganun po.
19: Okay, sir. Salamat po. No? Sir, kanina nabanggit nga po ninyo yung kayo po parang pinaka-gateway ng ating mga kababayan na nagnanais mag-pulis at saka yung mga nasa loob na po, kayo pa rin po yung nag-handle sa kanila. No? Sir, yung maliban po doon sa huli nyo mga binanggit kanina, no, yung mga benefits, ano pa po yung mga ibang mga benepisyo na maaari po mapakinabangan ng publiko, no? Ika nga, ano po ba yung mga services pa na maaari mapakinabangan ng publiko, lalo-lalo na sa mga nagnanais na maging police dito po sa ating bansa?
20: Well, dahil nga po kami ang tinatawag na police na mga police, ano po, kami po ang talagang unang-una sumbungan ng ating mga kapwa, mamamayan, tungkol po sa mga sabihin natin na hindi sangayon sa batas o sa patakaran na ginagawa ng ilan nating mga miyembro ng kapulisan. Ano po. At bukod po doon, ay kami rin po ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga sangay ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa mga concerned na LGUs o yung mga local chief executives ng ating mga iba-ibang munisipyo at syudad sa mga nasasakupan ng NAPOLCOM po. Ano po. Sa aming pong sitwasyon, sa Calabarzon po, ay ang buong Calabarzon ay kami po ang nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga local chief executives. Ganun sa mga mamamayan na may stakeholders na tinatawag natin para mapanatili na tahimik at maayos po ang ating pamayanan. Napuputol okay. Po yata ang signal. Pasensya na po.
12: Okay. Okay lang po. Dire-diretso po tayo, attorney.
20: Opo. So, sa mga nagnanais po na nagbabalak na pumasok sa kapulisan, meron po kaming sinasagawa na dalawang beses isang taon na pagkakaroon ng examination at promotion. Sa ngayon po, magkakaroon po kami ngayong darating na October ng panibagong round of examinations. So, yun po sa mga interesado at kwalipikado, maaari po kayong pumasok o mag-apply, mag-exam. At kami naman po ay patas sa aming mga tinatanggap, lalong-lalo na po sa kapulisan.
12: Okay, attorney, I'm just curious, how do you police this policeman? Paano po nakakatulong ang NAPOLCOM sa pagpapanatili ng disiplina, professionalismo at yung integrity sa hanay po ng PNP, attorney?
20: Bilang kami ang policy making body, kami po ay nagkaroon ng mga issuances na isa sa mga yun ay yung sunod-sunod natin na Memorandum Circular 2016-002 kung saan ito po yung pinaka administratibong proseso para tingnan natin at padaanin sa tamang proseso, due process na tinatawag, yung mga pulis na mayroong mga irregularidad na ginagawa. So sa pagpapatupad po ng disciplinary mechanism, meron po ang NAPOLCOM na summary dismissal powers. So among others, So pwede po nating tanggalin kung talagang medyo mabigat ang kasalanan. Pwede po nating isuspend o di kaya ay parusahan ng iba pang administrative penalty. So ang NAPOLCOM po ay nagkoconduct din ng taunan at periodic na inspection and audit sa ating pong iba't ibang mga istasyon at mga tanggapan ng kapulisan upang masigurado na yung ating mga patakaran, lalo na po yung mga standard operating procedures sa operations, ay nasusunod at umakto ng may integridad ang bawat miyembro ng ating kapulisan.
12: Ma'am Cecil?
18: Yes. Attorney, nabanggit niyo po kanina, ina-encourage niyo po yung ating mga kababayan na kung sakali po at sila ay may mga reklamo o anumang concern na sangkot po ang ating kapulisan ay huwag po sila mag-atubili na lumapit sa inyong tanggapan. Pwede pong i-share niyo sa amin kung ano po yung mga karaniwan na natatanggap po ninyong complaints o mga reklamo na kinasasangkutan po ng ating mga pulis, particular po dito sa Southern Tagalog.
20: Okay po. Bali, yung mga kadalasan na reklamo po sa ating kapulisan ay umiikot po sa tinatawag natin na grave misconduct at irregularity in the performance of duty. Kasama po dyan yung mga kaso ng mga pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating mga kapulisan tulad ng pananakit o di kaya yung unlawful or illegal arrest.
12: Mm-hmm.
20: Yung pangingikil po o yung paminsan-minsan nangyayari na kotong. At neglect of duty, nangyayari din po yan kung saan yung mayroong mga gustong mag-ulat o mag-report ng mga pangyayari pero hindi po inaksyonan. At binabaliwala lang po ng ating mga pulis na nakatalaga sa desk upang tumanggap ng reklamo.
18: Opo. Attorney, kaugnay pa rin po niyan. Ano po yung mga hakbang na isinagawa o isinasagawa po natin para po maiwasan na po yung mga ganyang paglabag na mula sa hanay ng kapulisan?
20: Dalawang bagay po, doon sa aming proseso ng recruitment, marami na po kaming mga interventions o mga pagbabago na ginawa na kasama talaga at dinidiinan namin yung pag-imbestiga sa kanilang background, ano po, para masiguro natin na wala silang masamang records simula sa kanilang pagiging estudyante pa lang, pagiging membro ng kanilang mga komunidad at yung kanilang mga previous na naging assignment kung sila ay nagtrabaho sa pamahalaan. Doon naman po sa aspeto ng parang carrot and stick, doon sa kabila naman po, yung pagdidisiplina ay talaga pong ang aming pong vice chairperson na namumuno bilang executive officer po ng NAPOLCOM ay binigyan kami ng marching order na talagang siguraduhin na lahat ng mga irregularidad na nangyayari sa aming mga nasasakupan ay mabibigyang pansin o ma-address at mabibigyan ng karampatang penalty yung mga membro ng kapulisan na nagko-commit ng mga offenses.
19: Okay. Salamat po, Attorney. Attorney, ngayon po, no, ipinagdiriwang natin yung National Crime Prevention Week. Ano po ba yung mga, ano yung pinaka mahalaga dito sa pagdiriwang na ito, no, sa, para po sa ating mga community, sa ating pong mga kababayan, Attorney?
20: Ay, opo. Maganda po at naitanong nyo ang ating National Crime Prevention Week, opo, yung NCPW kung aming tawagin, ano. Pinagdiriwang po ito tuwing unang linggo ng Setyembre na nagsisilbing paalala, no, sa ating lahat ng kaligtasan ng lahat ay responsibilidad, hindi lang po responsibilidad ng pulis but bagkos kasamang pamahalaan at ang ating pamayanan. So this is actually a shared responsibility. So nilalayon po ng programa na ito na baguhin o i-shift ang mindset ng bawat isa sa atin mula sa pagiging reactive o yung a-action lang tayo kapag nangyari na yung krimen, o patungo sa pagiging proactive na sama-samang umiiwas bago pa man mangyari o para hindi na mangyari yung masasamang krimen.
2: So Dennis, baka may follow-up ka dyan? Sagot ni Attorney. Sir Dennis?
19: Okay. Thank you, sir. No, sir, ibig sabihin, sir, ay talagang itong mga pagdiriwang nito na napakahalaga talaga para sa ating mga kababayan. So siguro itong mga activities na ito ay malaking tulong para malaman din po. Siguro may mga lectures po ba kayong mga isinasagawa sa mga bayan o mga pamayanan natin para regarding po sa mga ganitong crime prevention, no, ng mga activities para ng ating kapulisan at ang ating pong ahensya na NAPOLCOM, sir.
20: Opo, kaugnay po ng aming pagdiriwang ng National Crime Prevention Week, ang lahat po ng aming mga abogado sa aming opisina ay kanya-kanyang, meron po kaming kanya-kanyang assignment na lugar, no, sa iba't ibang mga probinsya at kami po ay nagsasagawa ng aming mga lectures and seminars at ako nga po ay nagkataon na naka-assign sa probinsya ng Quezon ay nagsagawa po ng pananalita at nagkaroon po ng lecture sa Quezon National High School nito lang pong Lunes, I think, nung nakaraang linggo. So, doon po ay ipinaalala natin sa mga sa ating mga estudyante, lalo na sa Quezon National High School, yung mga kinakailangan nilang gawin bilang pakikiisa sa crime prevention, ano? Kasama na po doon yung kanilang pagiging mapagmatsyag at yung kanilang pag-iingat lalo na sa ating cyberspace, ano po? Kasi alam naman po natin na laganap ang mga pangluloko o cyber offenses, cyber fraud sa ating pong sitwasyon ngayon. So tinuturuan po natin sila kung paano ingatan at iwasan na sila ay mabiktima ng iba-ibang klase ng cybercrime.
2: Attorney Robert,
19: Attorney, follow-up lang, sir.
2: Sige.
19: Ano po yung tema pala natin ngayon, itong taon na ito?
2: Yun, tatanong ko nga yan.
20: Well, Sa ngayon po, ang crime prevention ay nag sorry po, hindi ko hawak yung pero ang sa ngayon po ay tayo po ay tumututok sa tinatawag natin na shared responsibility, na ang pagkakaisa ng pamahalaan at ng pamayanan ay kinakailangan. Hindi lamang ang pulis at ang NAPOLCOM ang may obligasyon o duty sa inyong kaligtasan, kundi ang lahat po ng mga mamamayan at iba't ibang stakeholders po.
12: Attorney Robert, paano po na ipagtulungan ng NAPOLCOM sa PNP sa lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders upang palakasin ang crime prevention at public safety, Attorney?
20: Ang NAPOLCOM po bilang tumatayong supervisor ng ating mga kapulisan po, ay patuloy at dire-diretso ang aming koordinasyon, ang tulungan. Kami po ay tumatayo din na lalo na po yung aming mga lawyers sa NAPOLCOM ay tumatayo na consultant or legal advisor ng ating mga kapulisan, na kung sila ay may mga tanong o pagkatubili sa kanilang ma-action, ay kanila po kaming maaring sanggunian. At kami naman po ay dumadalo sa iba't ibang mga command conference upang makita namin ang dire-diretsong sitwasyon sa kanya-kanya pong lugar. Ano po? At kami po ay membro ng tinatawag natin na pag-PTD, membro ng Peace and Order Council, hello, provincial and regional, kung saan nakikita-kita po ang lahat ng mga ahensya, kasama po ang ating mga pinuno sa mga local government.
12: Okay.
20: At doon po ay sama-sama namin pinag-aaralan, pinag-uusapan ang mga mas nararapat na pwedeng pagbabago kung meron mang kailangan, at improvement sa ating pong policy na patungkol sa Philippine National Police.
12: Ma'am Cecil, wala pong audio. Ma'am Cecil.
18: Sorry.
12: Yan.
18: Apo. Yan. Sige, sir. Attorney, nabanggit natin na tayo ang supervisor at kumbaga ay ang nagmamahala ng concerns ng ating mga kapulisan. Sa benepisyo naman po ng ating ibinibigay para sa hanay ng kapulisan, ano-ano po yung ating mga naipagkakaloob sa kanila na para po sa kanilang serbisyo sa ating publiko?
20: Hello po, kasama po yan sa aming nakita na paraan para bigyan ng motibasyon, no, ang ating mga kapulisan na mas pagbutihin ang kanilang serbisyo, ay yung pagpapataas ng kanilang mga natatanggap na sahod at mga allowances. Ano po, kailan lang po ay nagkaroon ng mga karagdagang mga amount ng kanilang mga natatanggap na allowances. At hindi lang po yon, amin pong isinasagawa yung iba't ibang mga pwedeng may tulong, kagaya ng yung kanilang mga anak ay aming mabigyan ng scholarship kung yugdo sa mga nangangailangan. At pati na rin po yung mga kapulisan natin na gustong mag-aral ng mas mataas, gaya nga po mayroong mga nag-aabuga siya ngayon na galing sa kapulisan, yan po ay ating sa tulong ng mga memorandum of agreement sa iba-ibang mga law schools ay meron po na nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng mas mataas na degree or level.
19: Okay, sir. At sir, bakit mahalaga naman yung pakikilawag ng mga ordinaryong mamamayan, pamilya, paaralan at komunidad dito po sa ating ginaganap na crime prevention week, sir?
20: Well, alam naman po natin na ang kapulisan ay hindi naman talaga pwedeng 24/7 ay nandun sa lahat ng lugar, sa bawat kanto ng ating mga barangay, ng ating mga school, mga iba't iba pang lugar na may maraming mga tao, no? So, imposible po 'yon. Kaya expected na po natin na dapat ang ating pamayanan at yung iba pang mga stakeholders ay inaasahan natin na tutulong at yet sila naman po ay tumutulong upang palakasin ang seguridad at ang peace and order sa ating pong lugar. Kasama na po rito ay ating pong dine-deputize ang NAPOC, ang ating mga LCEs bilang deputized NAPOCOM representative na kung saan sila na yung susupervise doon sa mga police na nandoon sa kanilang mga nasasakupan. Ano po? At meron din tayong batas tungkol sa People's Law Enforcement Board, yung ating tinatawag na PLEB sa bawat iba't ibang LGUs na kung saan pwede na rin po doon idulog yung kanilang mga hinahing o reklamo laban sa mga ibang mga miyembro ng ating kapulisan. So, sinasabi lang po natin sa ating mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan, na yung meron nga sinasabi ang ating isang philosopher that the only thing, if I remember, the only thing that evil needs to do, that the only thing that for that evil to triumph is for good men to do nothing. So ibig sabihin natin, hinihikayat po natin ang lahat na wag lang maging standby o observant lang o observer, but to act accordingly, mag-report, magmatsyag at ipaalam sa ating mga kinaukulan para naman po malaman, dahil hindi po talaga yan malalaman kung hindi po mai-report sa ating mga kapulisan.
12: Attorney Robert, bago tayo pumunta sa huling mensahe mo po, may tatanong lang po ako, marami pong gusto magtanong nito. One of the most challenging crimes sa panahong ito ay yung cybercrime po na tinatawag, Attorney Robert. Capable po ba ang ating kapulisan, ang NAPOLCOM, when it comes to combating cybercrime? At may mga equipment, pasilidad po ba tayo na kaya natugunan ng ganitong klase po ng krimen, Sir Attorney?
20: Opo, yan po ang isa sa malaking hamon po sa atin, sa kapulisan. Ano po? Although lahat po ng ating mga istasyon ay mayroong mga tinatawag natin na cybercrime desk, subalit ito po ay isa po lamang na sumbungan. At yung mga sumbunga ito ay ipinapasa po sa ating mga probinsya kung saan meron po tayong anti-cybercrime unit. At doon po nagkakaroon ng mga investigasyon. Meron naman pong mga kakayanan ang ating pong kapulisan, ang PNP, lalo na yung ating mga provincial, regional at national anti-cybercrime unit upang tugunan ang mga nangyayari na krimen na dumadaan sa ating cyberspace. Ano po? Pero aminado rin po tayo na tayo po ay medyo nahuhuli sa mga ano na to. Subalit ang NAPOLCOM po ay patuloy na nakikipag-ugnayan at tumutulong sa ating pong PNP para yung mga iba pa nilang pangailangan sa equipments, sa mga manpower, lalo na yung mga expertise, ay maisama para mapondohan sa susunod po na budget proposal ng PNP.
12: Ayan. Thank you, Attorney. Ma'am Cecil, meron ka ba pong tanong kay Attorney?
18: Yan, related sa question mo, Sir Tom. Attorney, meron po ba tayong mga bagong direktiba dahil sa mga nangyayari po ngayon sa ating paligid? Ano po? Yan, in relation na din dun sa cybercrime. Meron po ba tayong mga bagong direktiba sa ating kapulisan tungkol sa ating police visibility, lalo na po sa mga paaralan na kung saan nga po nitong mga nakaraang araw ay nangyayari ang krimen. Meron po ba tayong mga bagong direktiba para maging ano rin po ang ating mga police sa pagresponde at maging sa pagbabantay po sa mga lugar na kalimitang pinangyayarihan po ng krimen?
20: Opo, hindi ko lang po matukoy yung eksaktong issuance, ano po. Pero patuloy po ang PNP na nagsasagawa at nagpapatupad ng mga direktiba na kung saan yung ating mga naka-assign sa police community response ay ina-assign po kung saan may mga malimit o madalas na pangyayari na patungkol sa cybercrime. At tuloy-tuloy po ang kanilang ugnayan, lalo na po sa ating mga iba't ibang mga paaralan, kolehiyo, high school, at even sa mga elementary schools na tinuturuan po talaga ang mga estudyante kung papaano maging maingat at kung papaano ang gagawin kung sakali man na sila ay mabiktima ng tinatawag natin ng mga cybercrime. Meron pong mga hotline na pinatutupad at ibinigay ang ating PNP sa ating mga pinuno ng mga iba't ibang paaralan para mabilis na ma-report kung sakasakali na mayroong mangyari na cybercrime sa kanilang mga nasasakupan.
12: Ayun. I'm Cecil, Sir Dennis. Sige po, Sir Dennis.
19: Sige, Sir, bilang panghuli, ano po yung mensahe po ninyo sa ating mga tagapakinig ngayong National Crime Prevention Week tungkol po sa sama-samang pagkilos para sa mas ligtas at mapayapang komunidad, Sir?
20: Sorry po, medyo malakas po ang ulan dito sa amin.
19: Okay, Sir. Ano po yung panghuling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan para sa ngayong National Crime Prevention Week? Okay po, Sir.
20: Opo, salamat po. Ang kaligtasan at kapayapaan ay nagsisimula sa ating sarili, ano po, sa ating mga tahanan. Huwag po nating iasa ang lahat sa ating mga pulis at let us empower ourselves and our communities. Maging maingat, maging mapagmatsyag, at huwag matakot na tumulong at makipagtulungan sa mga otoridad. Sasama-sama nating pagkilos, siguradong makakamit natin na isang ligtas at mapayapang Pilipinas para sa ating mga pamilya. So, yun lang po. At maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin.
12: Naku, maraming po salamat, Attorney, for providing us insightful messages with regards to the celebration of Crime Prevention Week. Attorney Robert Lavinia Napolcom, Provincial Officer for Quezon. Mabuhay po kayo, Sir. At magbabalik po ang Sulong Southern Tagalog. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
24: Nakagat ako ng aso, inay.
23: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
24: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
23: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
24: Ano na po ang gagawin natin, inay?
25: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
26: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
27: BARM Elections 2026.
28: BARM Elections 2026.
27: Bumoto, makilahok, magpasya.
16: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives,
1: at ng lugar kung saan ay ligtas anuang ma...
4: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit. Katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang

0: I-interview natin, Ma'am Cecil, kay Attorney Robert. Ano, ang dami ko pang gustong itanong. Pero sana maimbitahan uli natin, Ma'am Cecil, susunod na panahon si Attorney Robert.
1: Yes po.
0: Okay. Mga balita tayo tatanggapin ngayon sa ating programa. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagtatatag ng mga accredited nursery sa Palawan bilang hakbang upang mapaiwasan ang pagpasok at pagkalat ng mga peste na maaaring makapinsala sa sektor ng agrikultura. Ang ulat na ito ay ihatid sa atin ni Rachel Gananciel.
2: Nakikita ng Department of Agriculture or DA na magiging epektibong paraan ang pagkakaroon ng mga accredited nurseries upang maiwasan ang pagpasok ng mga peste at pamiminsala nito sa agrikultura ng lalawigan ng Palawan. Ayon sa DA, strategic ang kinalalagyan ng Palawan bilang isang isla para maiwasan ang pagpasok ng mga pananim na maaaring mayroong peste. Sa ngayon ay may apat ng mga aplikasyon ang naisumiti mula sa Palawan para maging isang accredited nursery. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang accredited nursery sa buong lalawigan. Malaking tulong din ang mga nursery para mas mapabilis ang paumunga ng mga punong kadalasan ay umaabot ng 10 taon. Isa ang mango pulp weevil sa matagal nang kinaharap ng Palawan na problema sa mga bunga ng mangga na nakakaapekto sa agrikultura sa loob ng ilang taon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Rachel Gananciel mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
4: Maraming salamat, Rachel. Sa kasunod na balita, pumasa na sa isinagawang trial at testing ang dalawang fiber reinforced plastic o FRP boats na ginawa ng mga benepisyaryo ng TUPAD program sa Kalintaan Occidental, Mindoro. Ang balitang yan, ihahatid sa atin ni Walter Dequina.
3: Sulong Southern Tagalog.

0: Sagrado.
1: Sa pagdarimo ng 32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, binuksan ng mas maraming pagkakataon para sa trabaho, skills training at serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng World Cafe of Opportunities noong Agosto 27 sa Marinduque State University Gymnasium. Tampok sa aktibidad ang job fair, skills demo at serbisyo caravan kung saan 243 job vacancies ang inialok ng 19 na lokal na kampanya at isang overseas recruitment company. Samantala, tampok naman sa skills demo ang mga TESDA scholars na nagpakita ng kanilang mga natutuhang kasanayan. Nagbigay sila ng libreng serbisyo tulad ng cocktail and bocktail mixing, sushi making at chair massage. Sa pamamagitan nito, naipakita ng mga scholars ang kanilang

ito ang Presidential Broadcast Commission kasama ang Philippine National Police, nasyonal at lokal na pamahalaan, ilang mga non-government organizations at iba pang sektor ng lipunan. Ngayong taon, tema ng aktibidad ang

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipinas.

naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: ang ILI o Influenza Like Illness.
1: Maraming salamat, JP Hervas. Samantala, voter care ng Commission on Elections bukas 24 oras para tumulong sa namang posibleng maging problema sa halalan sa BARMM. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Hakol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ala, bukas ng 24 oras ngayong araw ang voter care hotline ng Commission on Elections o COMELEC para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Maaaring tumawag ang mga botante sa 0949-478-1296, 0949-462-4665 at 0949-426-8108. Ito ay para sa mga katanungan at reklamo kaugnay ng pagboto. Kabilang sa maaaring i-report ang problema sa precinct at voters list, misinformation o disinformation, vote buying, prohibited campaigning, aberya sa automated counting machine, counting at canvassing, paglabag sa election ballot, mga insidente sa peace and order. Magpapatuloy naman alang voter care operation hanggang alas 8 ng gabi bukas September 15. Depende pa rin yan kung matatapos ng maaga o magkakaroon ng proclamation. Dito yan na nakadetinyal dito sa Palacio del Gobernador sa main office ng Commission on Elections. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Hakol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Boss Lawrence Tanhoco. Sa iba namang mga balita, Anti-Money Laundering Council nakatakdang iharap ang records ng 6.7 billion pesos na transaction para sa alleged unexplained wealth ng mag-asawang Sara at Mans Duterte Carpio. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Inaasahang ihaharap ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa Senate Impeachment Court ang opisyal na ulat nito hinggil sa 6.7 billion pesos na financial transaction na inuugnay sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio.

0: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
1: Okay lang yun. Para mo lang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila, baka maunahan ako.
0: Love, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
1: Sige na nga. Pakis nga. Alalahanin.
2: Hindi maipaliwanag na yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Salamat Ms. Melanie Valdos Reyes at sa pamamagitan ng ulat na yan, samantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical at production side. Madam Jo Marie Farial, Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamon, and Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating executive producer, Christopher Tirambulo. Ang alam po ni Ginoong Leslie Bokobo, ako ang inyong lingkod, Alcor Poo, santabayanan po ang mga balita. At sa ihatid sa atin ni Ms. Keith Pelutin mula po sa PBS News Division. Pagkatapos niyan, Radyo Publiko Serbisyo, kasama pa rin ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa ating lahat.
3: Leslie Bokobo, Leslie Bokobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: We know you're always...
4: Ang alam po ni Ginoong Leslie Bokobo, ako ang inyong lingkod, Alcor Poo, santabayanan po ang mga balita. At sa ihatid sa atin ni Ms. Keith Pelutin mula po sa PBS News Division. Pagkatapos niyan, Radyo Publiko Serbisyo, kasama pa rin ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa ating lahat.
3: Leslie Bokobo, Leslie Bokobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangmatagalang reforma sa bansa at mas maraming oras para sa pamilya, birthday wish ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kaarawan ngayong taon. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mas marami sanang oras para sa pamilya at pangmatagalang reforma para sa bansa. Ito ang birthday wish ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 69th birthday. Ay sa Pangulo, nais niyang maayanda ang pundasyon para sa mga reformang dapat na mailatag sa pamahalaan na magtutuloy-tuloy kahit matapos na ang kanyang termino sa 2028. Sabi ng Pangulo, gusto niyang mailatag ng matatag ang kailangan reforma at may pagpatuloy ng susunod na liderato ng bansa habang pinapausay pang lalo ang mga reformang kanyang iiwan sa susunod na mamumuno sa Pilipinas. Sa kabilang dako'y simple naman ang hiling na birthday wish ng Pangulo na para sa kanyang pamilya. Ito ay ang magkaroon sana ng mas maraming oras kasama ang kanyang mga anak at si First Lady Luis Araneta Marcos. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: I wish I saw more of all of you. And it's not just my children, it's including the First Lady. Our schedules don't match very well. We don't see each other that much either. For the nation, it's a big wish. I wish I would be able to get the beginnings of what we started in place so that they continue.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Vice President Sara Duterte muling hinamon ng prosekusyon na harapin ang mga ebidensya ng unexplained wealth. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Among House Impeachment Prosecutor at Bicol Sarocco Pires Representative Terry Liton, si Vice President Sara Duterte na personal na dumalo sa kapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong Lunes. Kasama ito ng pagsisimula ng paghaharap ng mga ebidensya kaugnay sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Liton, ito na ang tamang pagkakataon para sa pangalawang pangulo na direktang ipaliwanag ang mga para ang laban sa kanya kung naniniwala siyang walang basihan o gawa-gawa lamang ang mga dokumentong hawak ng prosecution. Anya kung nakapagpakita ang bises sa grave threat proceedings sa Quezon City RTC, walang dahilan na hindi ito magpakita ngayong Lunes. Bukod sa hamon kay VP Duterte, nakatakdang suriin ngayong Lunes sa pagpapatuloy ng paglilitis ng libo-libong financial documents, kabilang na ang report mula sa Anti-Money Laundering Council, records mula sa Securities and Exchange Commission at ng Office of the Ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution, susuriin ng SALN, ari-arian at negosyo nina VP Sara Duterte at Man Scarpio kung tugma sa inilahad na net worth. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Susuriin ng prosecution panel ang corporate earnings, negosyo at malalaking property acquisitions na konektado kina Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Man Scarpio para matukoy kung tugma ang mga ito sa idiniklarang yaman ng Vice Presidente sa kanyang SALN. Ang House Prosecution Spokesperson Ace Barberis kabilang sa titignan ang records ng Securities and Exchange Commission para malaman kung kumikita ang mga kumpanya nakarehistro sa kanila at kung naipasok ang mga kinita sa net worth ni Duterte. Sisilipin din niya kung ang halaga ng mga nabili nilang ari-arian ay naaayon sa itiniklarang cash at iba pang assets ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Redon na kung gagamitin ni VP Sara ang kanyang constitutional right laban sa self-incrimination, hindi otomatikong nangangahulugang maaari rin itong gamitin ni Carpio ang parehong depensa. Ayon kay Redon, mahalaga ang testimony ni Carpio dahil kailangan matukoy ang aktual na lawak ng kanilang mga ari-arian, financial interest at mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Ang mga financial records si Duterte at Carpio ay gagamitin ng prosecution sa pagsusuri sa alegasyon ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, mananatiling si Attorney Michael Poa. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Nilinaw ni Attorney Michael Poa na hindi papalitan at mananatiling siya ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito'y matapos na i-anunsyo ng Vice Presidente na nagtalaga siya ng bagong tagapagsalita niya na si Attorney Salvador Paulo Panelo. Gayet naman din ni Attorney Poa, hindi naman talaga siya naging tagapagsalita ng Vice, kundi sa defense team lamang ng impeachment trial. Hindi rin totoo ang balita na siya umano ay magre-resign o magbibitiw sa pwesto bilang abogado ng Vice Presidente. Sa ngayon naman, nakahanda ng defense team na talakayin ang Article 2 ng Articles of Impeachment o ang Unexplained Wealth. Tiniyak naman ang depensa na inaral at sinilip nila ang mga ebidensya na ipepresenta ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Piloti ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong
9: Pilipinas. Ang mga tao at magkaroon ng mahalagang balita habang binabantayan ng kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 9 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, ito po ang Radyo Publiko Serbisyo. Samahan niyo po kami sa pagbabantay natin. Kauna-unahan pa rin, a Barma Parliamentary Election. Nakatutok dito ang ating mga kasamahan mula po sa Integrated State Media. Of course, ang ating pong mga kasamahan na nakatutok doon mula sa ating mga network stations, iba't ibang lalawigan sa Mindanao. Antabayanan po natin sa ilang saglit, mga kababayan, ang isang presidential event. Pero bago po yan, narito muna ang ating mga headline. Voter care ng Commission on Elections bukas 24 oras para tumulong sa anumang posibleng maging problema sa Bangsamoro Parliamentary Election. Office of the Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region o OCD Bar naka-red alert para sa Bangsamoro Parliamentary Election. Ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao isinailalim sa COMELEC control. 108 dayuhang observers nagbabantay sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines o OPAPRU. Buong Mindanao, isinailalim sa full alert status ng Philippine National Police kaugnay ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Senador Rafi Tulfo nanawagan sa Department of Labor and Employment na patuloy na ipaglaban ang naunang 85 pesos wage hike para sa mga manggagawa. At DSWD naghatid ng karagdagang supply ng tubig sa Dinagat Islands dahil sa El Nino.
0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Antabayan na natin, mga kababayan, ang ating pong panayam. Wala po sa tagapagsalita para po sa Bangsamoro Parliamentary Elections 2026. Tapos sa Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Nakatutok doon ng ating mga kasamahan mula po sa sandatahang hukbo ng Pilipinas. Pagpapanatili po ng kaligtasan at kaayusan habang sinasagawa po ang makasaysayan at kauna-unahang BARM Parliamentary Elections 2026. Ayun nga po, kanina mga kababayan, sa atin pong mga headlines, opisyal nang isinailalim sa Commission on Elections Control ang Cotabato City at ang Bayan ng Maluso sa Basilan kaugnay ng sinasagawang 2026 BARM Parliamentary Elections. Ngayong araw po yan, Setyembre 14. Ayon kay Commission on Elections Chairman Erwin George Garcia, bunso dito ng serye ng kaguluhan kagabi. Kabilang dito ang isang insidente ng pagpapaputok ng baril sa pagsabog ng isang improvised explosive device at mga pre-shaded na mga balota. Sa kita nito mga kababayan sa mapapag-usapan po sa atin pong pakikipagpanayam kay Major Orlando Aylon, spokesperson po for Bangsamoro Parliamentary Elections 2026 mula po sa Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Join us this morning, Major Orlando Aylon Jr. Major Aylon, sir, magandang umaga po.
2: Good morning po, sir.
3: Yes, sir. Magandang umaga po, sir? At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Isinailalim na nga po ang ilang bahagi ng Cotabato City at ng bayan ng Maluso dito po sa Basilan dahil po sa ilang mga kaguluhan na naitala natin simula po kagabi. Ano po ang bahagi natin from the side of the Western Mindanao Command? Do we see this as something of a concern para po sa ating mga kababayan? O ito po ay, gaya nga ng binabanggit natin kanina, no? This is an isolated event. Kamusta po ang pagbabantay ng Western Mindanao Command dito sa mga nabanggit po nating mga lugar?
2: Actually, sir, yung Western Mindanao Command, sir, is masusi nating binabantayan yung ongoing na election natin, sir. So yung mga sinabi niyo po kanina na kaguluhan, sir, actually is very minimal, sir. Hindi man lang yan umabot ng 2% of the total voters in the DPE, sir. So yun yung yung fact dito, sir, na factual na nangyari, sir, na yung nangyari na mga kaguluhan at saka tension, sir, is very minimal lang talaga, sir. And then madali lang din naman siyang na-pacify o naayos, kaya ngayon, sir, is going na rin yung election natin, sir, at yung voters na nanood sa area, sir.
3: Po, ayon sa ating paunang investigasyon hinggil po dito sa mga kaguluhang nabanggit nga natin, ano po yung naging dahilan bakit po nagkaroon ng kaguluhan kagabi dito sa bayan ng Maluso?
2: Sa bayan ng Maluso, sir, yung kaguluhan, sir, is more on ano yun, sir? Sir?
3: Yes, sir. Go ahead po, Major Aylon, sir.
2: Actually, sir, wala mang nangyari talaga na kaguluhan yan sa Maluso, sir. Maluso, Basilan. Yung naging ano lang dyan, sir, based off military report, may appreciated na mga election materials or yung vote, sir. Yun lang naman yun, sir. Pero totally, sir, is very peaceful na may area, sir. Yung regarding naman dun sa may nakita na bomb threats or bomb, sir, sa area, sir, is na dispose naman kaagad yun, sir.
3: Opo. Kanina, no, na report ng ating kasamahan yung tungkol sa IED, meron na po ba tayong preliminary investigation hinggil po dito? Kasi tinatanong natin kanina, ano, itong IED galing raw sa isang anonymous report. Were we able to identify kung sino yung nag-report po nito? At on that note, saan po ba nakita itong improvised explosive device sa Cotabato City?
2: Again, sir, sa Cotabato, sir, o Basilan?
3: Yes po. Dito, pareha sa Cotabato City at saka sa bayan ng Maluso sa Basilan. Ito po yung kanina, yung binabanggit natin, ano, yung sa improvised explosive device at yung mga appreciated na balota. Dito po muna tayo sa improvised explosive device. Na identify po ba natin kung sino itong taong nag-report na merong isang improvised explosive device na nakita at na nai-report nga po sa ating mga otoridad?
2: Actually, sir, to be determined pa po yan, sir. So yung PNP, sir, will conduct pa po ng future investigation, sir, as of now, sir.
3: Opo. At on this note, again, sir, nasa ilalim ng control ng Commission on Elections itong mga nabanggit nating mga lugar. Ano naman po ang bahagi ng Western Mindanao Command dito sa pagbabantay pa rin sa ating mga polling precincts?
2: So ang bahagi naman ng AFP, sir, AFP through Western Mindanao Command, sir, is tuloy-tuloy pa rin yung pagkakandak namin ng security assistance sa area, sir, with our deployed troops. Pero constrained po sila, sir, with the bound of the law, with professionalism and restraint, sir.
3: Opo. May tanong na rin namin, Major Aylon, sir, hindi ho ba kapag meron tayong mga ginagawang eleksyon, kadalasan meron tayong mga ban, ano po, dito sa ating mga firearms. How were these people, yung mga involved nga doon sa isang kaguluhan nga, no? Paano sila nakakuha ng mga baril? Ito ba yung mga rehistradong baril?
2: Sir, actually, sir, wala pa tayong confirmed report, sir. Pero una sa lahat, sir, patuloy pa inaalam ang butong detalye ng incident upang matukoy kung paano nakalustos ang mga individual na may dalang arma, sir. So ang presensya ng ating kapulisan at sundalo, sir, ay nagkatuon sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. Ngunit hindi natin dapat pangunahan yung investigation natin, sir.
3: Mm-hmm. Apo, we understand, Major Ailon, sir, na itong mga nangyayari as this is unfolding, inaalam pa natin yung ilan sa mga detalye. May mga ilang grupo na hindi sasalang bilang electoral board. Sa ganitong pagkakataon, ng AFP po ba handa no na maging kapalit nitong mga guro na hindi sasalang at kayo po yung ilang mga tauhan natin hello, magiging sir. Parte ng electoral board.
2: Ang ano po sir, the conduct ng an administration of the election remains under control ng Kumilig, sir. Yung role ng AFP lang, sir, is to provide security and support particularly in maintaining a safe and peaceful environment for electorates, candidates, and election personnel as well as yung election paraphernalia, sir.
3: Opo, and speaking of, itong election paraphernalias, natukoy ba natin kung paano ano at nasaan yung mga appreciated ballots? Saan ba nakita ito? Yung mga naiulat nga po ano dito sa Maluso na mga appreciated ballots.
2: Actually sir, question sir is pwede nating ma-address sa Kumilig, sir.
3: I see. Pero sa ngayong sa mga sumandali pong ito ngayon, ano po yung mga areas na siguro mas higit na binabantayan ng Western Mindanao Command as we speak?
2: So as we speak right now, sir, ito lang yung lugar na may tinatawag na tayo na election trip concern. Ito yung mostly binabantayan natin, sir. Especially right now, may nangyari, sir. Pinofocus natin yung attention natin, tinakalibrate natin kung anong pwedeng gawin para mapukusan yung area na yon, sir.
3: And more than yung mga lugar, alam naman natin ano ang realidad, Major Ailon, sir, na ilang mga lugar sa BARMM may mga particular na mga personalidad, may mga tao na natutukoy natin. Sila yung mga pamilya o sila yung mga grupo na involved doon sa pamamahala doon sa mga lugar na yon. But may mga specific po ba tayo na lugar or rather mga tao na nakikita natin na siguro maaaring panggalingan ng spark siguro ng conflict dyan sa BARMM. Kamusta naman po? May mga ugnayan na ba tayo from the side of the local leaders sa pagpapanatili po ng kaligtasan pa rin with our BARM parliamentary election?
2: Actually, sir, before nangyari yung BARM parliamentary election, mayroon tayong mga covenant signing, sir, na may mga pinipirmahan tayo doon kung anong dapat gawin natin kung makipagkaisa tayo sa kapayapaan patungo sa yung election natin, sir, ngayong araw na to, sir. So may mga covenant signing tayo, sir, mga parameters kung anong dapat gagawin nila, sir. And sila mismo, sir, nagpirma naman na, sir, at saka acknowledge sa yung mga parameters kung anong nandun sa covenant signing, sir.
3: So, to clarify, sir, no, lahat ng mga local leaders na tinutukoy ko kanina, lahat po ito pumirma?
2: Yes, sir.
3: Opo. At pwede ba naming malaman ano yung mga napagkasunduan dun sa covenants na pinirmahan nila? Ano ba yung mga... Can you give some example, sir?
2: Yung example, yung pinaka-generalized na example, sir, is yung... tutulong siya mapanatili yung peaceful election natin, sir. Yung generalized talaga, sir.
3: Po. And with that, Major Orlando Ailon Jr., sir, ang atin pong mensahe, paalala po sa ating mga kababayan, especially yung mga botante natin na makikilahok sa kauna-unahan at makasaysayang Bangsamoro parliamentary election. Nasa inyo pong pagkakataon, sir. Please go ahead po.
2: Sir, the AFP through the Western Mindanao Command remains committed to secure peaceful, orderly, and credible 2026 Bangsamoro parliamentary election, sir. Our mission is clear: protect the people, secure the electoral process, uphold the voters' right to choose freely and peacefully.
3: Opo, with that, maraming salamat po, Major Orlando Ailon Jr., sa oras na binigay nyo para sa amin ngayong umagang ito. Saludo po kami sa inyo at sa ating mga kasamahan mula po sa Western Mindanao Command. Mabuhay po kayo, sir, at maragandang umaga po.
2: Thank you, sir, and good morning.
0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: Kababayan, yan po ang ating panayam kay Major Ilon Jr. mula po sa Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, dakuan naman natin ang mga ulat ng ating mga kasamahan mula po sa labas ng ating himpilan. Mga botante sa Marawi, hindi ininda ang init, daloy ng butuhan, maayos at mapayapa. Ang ulat na yan mula kay Johania Yusof ng Radyo Pilipinas, Marawi.
0: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yes, Sir Alian, maayos at mapayapa ang daloy ng butuhan sa mga clustered polling precincts dito sa lungsod ng Marawi. Ang mga matatanda at buntis na dumarating ay agad ring binibigyan ng priority. Ilan sa mga butante ang nagpapatuloy pa rin sa kanilang pila at hindi iniinda ang init basta lamang makaboto para sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa ating pagroronda ay maayos naman at walang aberya sa pagboto. Iba-iba lamang ang sitwasyon sa magkakaibang precincts kagaya ng Sabito Elementary School kung saan dagsa ang mga butante at nakita natin na siksikan sila sa pagpasok. Samantala naman sa Barangay Rurugagus kung saan naroon ang clustered precinct ng tatlong barangays ay wala namang gaanong pila at tahimik lamang ang ating mga butante sa kanilang paggasa ng kanilang mga boto. Nakikita rin natin ang ating mga security forces na very visible sa araw na ito. At dito na muna, magpapatuloy pa rin ang ating pagroronda sa araw na ito. Para sa Bawang Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Johania Yusof. Samantala, Cotabato City Philippine National Police tiniyak ang masusing investigasyon hinggil sa insidente ng pamamaril sa bisperas ng Bangsamoro Parliamentary Election ay kinamatay ng tatlong katao at nagbunga nga po ng 15 sugatan. Ang ulat na yan mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
0: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tiniyak ng Cotabato City Police Office o CCPO na magkakaroon ng masusing investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Cotabato City kagabi bago ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Sa pahayag ng CCPO, sinabi nito na patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang mga taong sangkot ang mga pangyayaring humantong sa pamamaril sa harap ng Datu Usman Mampen Elementary School sa Barangay Bagua 2. Base sa paunang impormasyon na nakalap, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo at kasunod na ang konfrontasyon sa pagitan ng ilang individual sa lugar. Ang nasabing pagtatalo ay nauwi sa pagpapaputok ng baril kung saan tatlong tao ang nasawi habang 15 sibilyan naman ang nasugatan sa insidente. Agad na dinala sa pagamutan ng mga sugatan para mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Samantala, tiniyak ng mga responding police na isinagawa ang kinakailangang investigasyon at pangangalap ng mga ebidensya. Mariin namang kinundina ng CCPO ang paggamit ng karahasan lalo na't nangyari ang insidente sa bispiras ng isang mahalagang demokratikong proseso. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Salamat Armando Finiquito. Ang oras po natin, 28 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa aking palagay, ang barn elections ay makakatulong sa ating pag-unlad doon sa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon kung may gagamit ito sa pag-unlad ng kanilang rehiyon.
7: malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So, kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling o mas makakalikha po ng maraming trabaho. So, sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
8: Sa palagay ko, ang Bansang Moro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Moro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order. At sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
0: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: At 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik ang paren ang inyong palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Gabayan pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Mga pulis pinaalalahan ang maging apolitical ngayong nagsisimula na ang BARM parliamentary elections. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
0: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Ngayon sa ulat ng ating kasamahang si J. Mark Dagala, naalalahanan po na maging apolitical ang mga kapulisan. Po ay para maiwasan yung tinatawag nating conflict of interest, mga kababayan. Alam naman natin na ilan sa ating mga kababayan, especially yung ating mga kapulisan na nagbabantay sa bar and parliamentary elections, ilan sa kanila eh mga kapatid din nating mga Moro. Siyempre, meron din silang kani-kanilang tinatangkilik ng mga grupo. Di kaya naman may mga kandidato silang tinatangkilik. Balikan natin ang ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala.
1: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Al inatasan nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga tauhan ng pulisya na manatiling apolitical at profesional sa pagganap sa kanilang tungkulin. Ito ay kasabay ng pag-arangkada nga ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong araw. Sa isinagawang flag raising ceremony sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ng PNP Chief na huwag matakot sa kanilang trabaho. Ang pahayag ay ginawa matapos ideklara ang full alert status hindi lamang sa BARMM, maging sa lahat ng police regional office sa buong Mindanao. Tatagal ang pinakamataas na alerto hanggang Setyembre 30 na isang araw na pagtapos ng election period. Pagigan natin ang bahagi ng pahayag.
3: All personnel on election duty must remain apolitical, impartial, vigilant, and professional. Protect the voters, respect the electoral process, and perform your duties without fear or favor. Let us ensure a peaceful, orderly, and credible election.
2: Ang tinig nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Mula dito sa Campo Crami para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Nagkakalaman po para sa ating mga kababayan, alam niyo po ba na ang BARMM may 2.33 milyong registered voters, 2.393. Around 2,393,000 ng mga registered voters po yan, mga kababayan. Apo, just sa mga botante na yan, ang pagbobotohan lamang po ay 80 pwesto para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Apat na po dyan, mga kababayan, ay nakalaan para sa mga party representatives. 32 naman para sa mga district representatives. 8 para sa mga sectoral representatives. Yan po, mga kababayan, ang magiging unang komposisyon matapos ang kauna-unahang BARM parliamentary elections na mamiminuno po sa rehiyon ng BARM. Yan po ay ang pipiliin kung sino ang karapat-dapat ng ating mga kababayan, ating mga kapatid na mga Moro. Goal dito, mga kababayan, ay maging hindi lamang po self-sufficient yung ating mga kababayan sa Mindanao. Hindi, mga kababayan, para na rin sa kanilang self-governance. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si Alvin Baltasar, sitwasyon sa Kalayaan Grounds ng Malacanang para sa salo-salo sa Palasyo 2026 na pagdiriwang ng 69 na taong karawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maya-maya po at tabayanan natin ang ulat ng ating kasamang si Alvin Baltasar. Re-establish lang po natin yung linya natin sa ating kasamahan. Makailan po kasi, mga kababayan, kung inyo pong maaalala, no, nag-celebrate ng kanyang 69th birthday ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya na bukas po sa publiko ang Kalayaan Grounds para kasama ang ating pong mga kababayan sa paggunita at pagdiriwang ng kaarawan ng ating pong Pangulo. Imagine, 69 years old na po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kanyang kaarawan, kasama pa rin na naglilingkod sa ating pong bayan. Balikan natin ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Kaya nga, Alvin, good morning.
4: Hello, Alvin. Magandang umaga. Mapapasalan dito sa Balate ng Malacanang. As of this birthday moment, sapagkat ipinagdiriwang ang 69th birthday ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na any time now ay pupunta na dito sa Kalayaan Grounds para masamahan yung kanyang libu-libong kongresyon na galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ilang mga lalawigan. Nalalian, alam mo ba kung ilan yung imbitado ni Pangulong Marcos para sa kanyang 69th birthday?
0: Ilan ba kaya, Alvin? I guess marami yan, ano?
4: Halos 10,000 ito, talaga yan.
0: Ang dami.
4: Yung kanyang, oo, 10,000. Ewan mo, masama na kami ba, 10,000.
0: Ah, baka kasama ka na kayo, Kuyang Alvin.
4: Oo, para baka, naharap nyo ba, kung ano yung handa ni Pangulo Marcos, pero, inaantay lang ang Pangulo, talaga yan, sapagkat, inaasahan natin, magbibigay ng kanyang, ang Pangulo, para sa kanyang, 69 ng taong karawan. Ang ilan sa mga nandito, talalian, ano, mga supporters, mga loyalista, may mga inimbitahan to, Paul, mga 1,000 AWDs, mga senior citizens, at mga public school students na nagpa-participate sa doon sa kanilang mga special educational trip. So kasama sa kanilang ruta, sa kanilang educational trip, itong pagsunta sa Palasyo ng Malacanang para lumahok dito sa birthday celebration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya yan, siguro babalik tayo mamaya. Ang soon as dumating na si Pangulong Marcos, expected sana siya ng 10:30 ngayong umaga. At sagapin natin mamaya yung kanyang magiging mensahe tunay ng kanyang 69 birthday sa Malacanang.
0: Oh, maraming salamat po yung Alvin Baltazar at keep us posted. Sino-sino pa kaya yung mga pupunta dyan? Ano, may inaasahan ba tayong kamaninang pamahalaan ano, na makikiselebrate sa birthday ng ating Pangulo?
4: Oo, oh, ang nakita rin dito kami na talagang ay yung mga tagi na kanilang pinukutok, invitado rin sa birthday celebration ni Pangulo Marcos.
0: Okay, maraming salamat Kuyang Alvin Baltazar.
4: Wala pa rin dito sa operasyon ng Malacanang. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Ang ating kasamahang si Alvin Baltazar. Patutok sa Kalayaan Grounds dyan po sa Palasyo ng Malacanang sa selebrasyon ng 69th birthday ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga, sentro ng Lamitan sa Basilan, nananatiling payapa. Ang ulat na yan mula kay LC Molina ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Nananatiling payapa ang sentro ng Lamitan para sa mga botante na maaga pang bumoto sa kani-kanilang mga presinto. Ito ang sinabi ni Police Lieutenant Yunus Sabdula, itinalaga ang team leader ng Lamitan Central Elementary School, Metro Lamitan, na kung saan ito ang sentro ng botohan ng lungsod na may 6 na barangay, ang barangay Malinis, Maganda, Matatag, Matibay, Malakas at barangay Maligaya. Sa ngayon, patuloy ang pagdagsa ng mga tao na nagpapakita lamang na lahat ay gustong makilahok sa makasaysayan parliamentary barm election. Doble din ang seguridad ipinamalas ng mga otoridad, lalong-lalo ng augmented security forces mula sa lungsod ng Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, LC Molina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Hatol ng Bayan 2026 BARMS First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, LC Molina. Mga kababayan, sa ilang saglit po, susunod nating makakapanayam mula po sa isang siguro for our most history of our country, sila yung isa sa mga nagbabantay sa kalayaan, nagbabantay po sa patas na eleksyon dito po sa ating bansa. Walang iba kundi itong National Citizens Movement of Free Elections. For Free Elections, rather, o NAMFREL. Isa po itong election watchdog at napakalaga po ng kanilang papel sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Makakasama po natin ang Secretary General ng NAMFREL, Ginoong Eric Alvia. Sec Gen, magandang umaga po.
6: Magandang umaga naman, Al, sa mga tagapakinig ninyo.
0: Sec Gen, una po sa lahat, ano po yung mga nakikita nating strong suits o strong points sa naging technical readiness ng COMELEC sa Bangsamoro Parliamentary Elections? Lalong-lalo na po, ngayon, nagsisimula na po ito.
6: Okay, nakita natin naman nung final testing and sealing, no, na marami sa mga makina, no, halos lahat ay gumana, no. Wala lang nga tayong ginawang transmission test, no, pero nung pinatakbo yung mga makina at yung sinubukan na isilid, no, yung mga balota dun sa mga makina, ay gumagana naman, no. Nakita rin natin na ilang araw, no, ilang linggo pa lang, no, bago sa paghahanda nitong halalan na to, marami ng mga nakikita nating security forces, no, para panatilihin na maayos at ligtas yung mga voting centers, no. Nakahanda na rin yung mga electoral board, no, o yung mga teacher na magsisilbi, no. May mga ilan-ilan din, no, contingencies na ginawa yung COMELEC, no, sa mga siguro paghahanda kung may mga electoral board, no, na aayaw, no, na manilbihan sa pagiging election worker, no. So mga kapulisan din ay hinanda para gumawa nitong tungkulin na to. Tapos yung sa technical matters, no, meron din tayong hinandang mga pag-aayos, no, dun sa National Grid Corporation at sa mga local telcos natin, kung saan yung infrastruktura nila ay gagamitin, no. Binigyan tayo ng isang parang report, no, ng NGCP, no, at sinabi niya nag-promise sila na magsusupply daw sila ng mga kuryente, no, especially dun sa critical hours ng transmission, no, mamayang gabi, no, dahil pinaghahandaan natin na marami, no, dun sa 5,000 mahigit na mga makina sabay-sabay ang magpapadala, so ayaw natin na magkaroon ng brownout, no. Isa pa, no, syempre kung magkakaroon ng brownout, alam mo naman pagkadiliman dun na lumalabas yung mga hindi ka nais-nais na mga grupo o mga individual na hahasik ng gulo, no. So ito yung mga magandang paghahanda, no, na ginawa ng COMELEC, no, proseso pati yung pag-aayos ng enforcement ng mga ban, no, pero may nakakalusot pa rin, no.
0: Po. Sec Gen, napakahalaga po ng papel going beyond sa COMELEC, napakahalaga po ng papel ng NAMFREL sa pagbabantay, at meron po tayong mga observe

0: mga botante para bumoto, no? Sa social media rin, no? Marami tayong nakikitang misinformation and disinformation, no? Para lituhin o guluhin yung mga botante, no? Dahil ang ating ano layunin ngayon eh siguro at paniguruduhin syempre, no? Yung at pangalagaan yung safety ng ating mga botante, no? Paano sila lalabas sa kanilang mga bahay at pupunta sa mga voting center kung may pangamba sila, no, sa kanilang kaligtasan, no? So ito yung inaalagaan natin. Pangalawa, gusto natin din ipakita na itong halalan na to ay patas, no? At walang kinikilingan na political party at hindi ito iniimpluwensya ng mga ating mga ano, mga dito, yung mga tao diyan sa Manila, no? Dahil sabi nga nila, no, para sa barm ito, no? At sana wag gamitin ng mga tao sa Manila o yung mga gobyerno.
1: Opo.
0: Na
1: but
0: influensahan, no?
1: Po, yes. I think malabo naman 'yan, ano? And going beyond dito sa Pilipinas, eh mayroon po tayong 108 na international communities na nakatingin dito po ngayon sa ating bansa. Mas mahalaga po ngayon ang papel ng COMELEC, ng mga election watchdogs, gaya po ng NAMFREL, dahil bukod sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas, eh nakatingin pati ang international community ano sa magiging turnout ng barren parliamentary elections.
0: Oh, dahil 5 dekada na itong pinaghihirapan natin, no, nung Tripoli Agreement pa to, no, paulit-ulit na lang nagkakaguro ng kaguluhan sa Mindanao. Tapos nakita naman natin na tumutulong talaga yung mga ibang bansa, no, para ayusin nga yung gulo sa Mindanao at para matigil na rin, no, na patuloy na yung ating pagpapatakbo ng regular na gobyerno. Nakikita natin ngayon na yung mga dating lumalaban at gumagamit ng armas ay naniniwala na siguro ito na yung pamamaraan kung saan makukuha nila yung autonomy o yung self-determination, no? Yung mga dating may hawak ng armas, dahan-dahan na rin silang naniniwala na siguro ang pagkikipagbaka ay dito na sa ngayong malinis at siguro yung pamamaraan ng pagpapatakbo ng political party, no? Of course, kailangan natin din tulungan din sila, no? Katulad din ng mga ibang bansa, no? Ibang mga international agencies, tinutulungan sila para taasan yung kanilang kapasidad, no? At capability at capacity para magpatakbo ng gobyerno. Dahil iba yung makikibaka ka, hawak mo yung baril, pero iba rin yung skill sets mong kailangan para magpatakbo ng gobyerno, no? So ito yung tinuturuan natin, no? Tinutulungan natin yung mga ating kapatid sa BARM.
1: Opo. Sec Jen, alam mo, I agree with you. Ito pong makasaysayang botohan na gagawin sa BARM, hindi lamang siya makasaysayan dahil sa tagal niya, but this is a very hard-fought piece na tinatamasa ngayon ng BARM. At ngayon, eh, nagbubunga na po yung efforts ng ating mga kababayang Moro. Now, ito po ba nakikita natin na magiging long-term? Would this bring a period of long-term peace sa atin pong mga kababayang Moro dun nga, no, sa kanilang pagtungo sa daan ng self-determination sa self-governance?
0: Okay. Yeah. Buti nabanggit mo yan, no? Dahil itong halalan na ito ay hindi ito end all and be all, no? Hindi ito katapusan, no? Umpisa pa lang ito ng proseso ng pagkuha natin, no? Pagtuloy natin ng peace agreement, no? At yung prosperity dun sa lugar na yan, no? Pero siyempre dapat ayusin muna natin yung proper yung transition. Ngayon pa lang tayo nakakakita ng halala na pinipili ng mga tao ng BARM yung kanilang mga leader, no? Kasi nung mga nakaraang BARM Transitional Authority, puro appointed yan. Ngayong halala na to, ang maglalagay at maglulukluk ng mga leader, no, sa kanilang mga posisyon ay yung mga taong bayan mismo, no? Pero hindi to titigil sa BARM. Kaya nga, sa BARM elections, no? Kaya nga, critical din dito na bantayan natin, no, kung paano nila piliin, no, yung kanilang mga sectoral representatives at sino magiging chief minister nila, no? Kasi yung chief minister, siya yung gagawa ng executive function. Yung mga ministro nila na uupo dyan, siya yung magpapatakbo ng mga kanya-kanyang ministro, no? Dito sila mamimili. So critical na yung mga tiga-BARM ay mamimili at siguro

0: magiging engaged, no, sa pagbabantay ng kanilang performance, no. Hindi lang bantayan natin yung boto ng mga pipiliin natin sa magiging minister, bantayan din natin kung naluklok na sila at nakaupo na sila sa kanilang mga kanya-kanyang ministro, no. Dahil doon lang natin masisigurado kung talagang yung kinakaloob na resources sa kanila, bira mo, no, may black grant, no, automatic 5% ng national budget pumupunta sa farm kaagad, no. Ang laki niyan, ilang yung last year 114 billion, no, ang napunta kaagad sa black grant. Tapos meron pa silang ngayon yung usapan 70-25, pero in, within 10 years 100% na kukolektahin ng local government magpupunta sa kanila. Biro mo, ang daming resources niyan. Kaya nga, siguraduhin natin, lahat ng mga resources na yan, walang leakage, no? Pero lang napupunta sa corruption. Ang makaka-ensure lang niyan, yung mga tao na tiga-farm, no? Kasi pera nila yan eh. Galing sa resources nila yan eh. So, bantayan din natin ito, no? Critical, no? Binagkaloob na sa atin ng eleksyon itong pagkakataon na ito. Pangalagaan natin, no? At argoyin natin na patuloy na ito, no? Na hindi lang ito ay eksperimento, ha? Modelo na ito ng mga iba-ibang lugar sa Pilipinas, no, gayahin. Kung maging successful ang mangyayari sa farm, yung mga tao na naalala mo yung ilang dekada rin nakaraan, yung Cordillera, di ba? May Cordillera Autonomous Region. Siguro ganito rin ang gagawin ng mga tiga Cordillera, no? Susundin nila ito kung maging successful talaga yung farm. Modelo na ito, no? Hindi na ito eksperimento, no? Wala nang balikan ito, no? So, siguraduhin natin na maging successful ito.
1: Opo, Sec. Jen, I think pinaka, gaya nga nasabi nyo kanina, palagay ko pinaka-critical na ngayon, kumbaga nasa mga kababayan po natin na mga moro ngayon, ang bola. Kung paano nila ihahalal, paano nila pipiliin, kung sino yung mga mamiminuno sa kanila. In this part, gaano po kahalaga naman yung voters' education na itinuturo natin sa ating mga kababayan. Sa panayam nga natin, if I'm not mistaken, last week, mula sa kanilang former deputy speaker, eh nagbabahay-bahay sila, no, para turuan at hikayatin yung ating mga kababayan na i-exercise yung kanilang karapatan na bumoto. Tayo po sa NAMFREL, gaano po kahalaga na natuturuan natin yung mga kababayan natin from BARM ng voters' education?
0: Okay, patuloy yan, no, na ginagawa ng NAMFREL, kaya meron tayong continuous program, no. Hindi lang voters education ang tawag namin diyan, citizens education, no. Yung ano yung katungkulan, ano yung role ng isang mamamayan sa lipunan, no, sa kanyang komunidad, no. Kasi kung sasabihin mong voters education lang, parang nalilimitahan lang yung ating pag-uusap dun sa pagboboto, no. Pero marami pang kailangan gawin ng isang mamamayan, no, sa kanyang komunidad, no. Hindi siya kailangan maging special, no. Kailangan niya lang na maging isang tapat at siguro aktibong mamamayan sa pagbabantay, kunyari pag kahit na hindi ka tatakbo sa halalan, no. Katulad ng ngayon, no, papasok na yung barangay SK elections, maraming mga kabataan na hinihikayat natin na tumakbo kasi maraming magagaling na bata, no. Pero wala lang ang paraan para i-channel itong mga kanilang kakayahan para manindihan sa kanilang komunidad, no. So marami rin na sinasabi natin na kahit na hindi ka tumakbo, no, sa isang public position, marami kang mga proyektong pwedeng gawin, no. Pwede mong bantayan yung barangay mo. Pwede mong siguraduhin na yung 10% na ina-allocate sa SK ay nagagamit at natatanggap ng husto, no. Pwede mong bantayan yung procurement mo. Pwede mong bantayan din yung mga proyekto sa barangay mo, at pwede ka mismo, no. Marami kaming nakakausap ng mga grupong kabataan, no, na, at nagagala kami, no. Kanya-kanyang initiative, no. Mm-hmm. Ang ganda ng, no, mga programa, whether it be related to environment, okay, whether it be related to livelihood. So marami yan, no.
1: Yes, Sec. Jen, very well said po, ano, but I'm sorry I have to cut you off. Medyo we're running out of material time, pero maraming salamat po.
0: Okay,
1: we appreciate
0: na
1: yung oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa NAMFREL. Magandang umaga po.
0: Salamat din, Al.
1: Good morning po. Maraming salamat po ang ating nakapanayam, Secretary General ng NAMFREL, Ginoong Eric Alvia. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Bawat bayan makikinabang program, umaarangkada sa lungsod ng Pasay. Tanggapin natin ang ulat mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, kinakapatid na yan. Magandang umaga. Nandito tayo ngayon, ano? sa Pasay City, particular dito sa Cuneta, Sabtong, Busan, nagaganap ang bawat bayang makikbang Trump ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan saksok nga dito ang iba't ibang mga serbisyo upang maghatid ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan Pilipino. Isang dito kinakapagdahan yan ay sama-sama yung ilang mga national agencies, ano, kabilang ang DSWD, DTI, DESDA, DOLE, PILED, SSS, Pag-ibig, DMW, OWA, at sa serbisyong legal, hatid ng Public Attorney's Office at ang Department of Justice. Sa ngayon, kinakapatid na yan, nagpapatuloy ang programa kung saan nagsasalita si Mike Carter, Secretary, Undersecretary Bernard Olalla upang maghatid o magpabot ng mensahe sa mga residente ng Pasay. Kinakapatid, dagdag ko lamang, abot na sa may 4,600 job vacancies din ang hatid ng naturang programa at sagot job fair din dito, hatid ng iba't ibang mga kumpanya mula sa pribadong sektor. Sa ngayon, kinakapatid yan, tapos sa naturang programa hanggang mamayang alas 4 ng phone at inaantay na lamang sa anumang sandali na ito ang mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At simultaneously, ginagawa ito, kinakapatid na yan, hindi lamang sa Pasay at dito sa Metro Manila, pati sa iba't ibang probinsya at lalawigan sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya muna pinakuling ito, kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat AJ Ignacio. Mandala, handog ng Pangulo 2026, ginaganap sa probinsya ng Davao de Oro. Ang ulat niyan mula kay Maymay Benedicto ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Opo, dagsa ang libu-libong residente sa Davao de Oro Provincial Capital ngayong araw na ito upang samantalahin ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa pagbubukas ng handog ng Pangulo Service Caravan 2026. Nagsanibersa ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno, kabilang dito ang Department of Social Welfare and Development, Department of Migrant Workers, DOLE, nandito rin ang Department of Agriculture, Department of Health, TO, DTI at iba pang mga government agencies. Naging panuuhing pandangal sa programa si DOLE Undersecretary Warren Niklat kung saan ipinaabot nito ang mensahe ng pasasalamat at suporta mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga mamamayan ng lalawigan. Tampok sa naturang aktibidad ang ceremonial turnover at awarding ng tulong pinansyal at pagkabuhayan sa 168 beneficiaries mula sa iba't ibang program. Ito ay ceremonial turnover lamang at mapapatuloy itong naturang turnover pagkatapos ng ginaganap na programa ngayon doon sa tent dito sa provincial capital. Kasabay nito, isinagawa rin ang isang job fair sa Nabunturan National Comprehensive High School sa mga naghahanap ng trabaho, habang dinaos naman ang YAKAP program at ng PhilHealth doon sa Nuevo Ilocos National High School sa Bayan ng Mawab. Para sa Radyo Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: I'm salamat, Maymay Benedicto. Pamamagitan po ng ulat niyan, pansamantala na po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko lamang pong batiin. Happy birthday to Ate Arlene Francisco Clemente. Ito po ay galing kay Boss Dave at kay Madam Ja, watching from Pampanga. Happy watching po at happy birthday Ate Arlene Francisco Clemente. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam mula po sa West Mincom. Of course, kay sa SecGen ng Namfrel. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Boss Mark Boqueron, Madam Jo Marie Refarial, Madam Marian Melos at Boss Arnel Villamor. Of course, maraming salamat din sa ating mga kasamahan from the production division, Saisa Gorilla at Miss Jam Season. Ang alam po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong nakasama ngayong umagang ito. Al Corpus, mga kababayan, ang tabayanan po ang ating pong Radyo Pilipinas News Nationwide. Kasama pa rin si John Mogol at si Ms. Ched Oliva. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
1: At kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa BARM election kasabay ng panawagang panatilihin ang kapayapaan sa ginaganap na halalan.
2: Headlines.
14: Sitwasyon sa Bangsamoro Region, manageable pa rin sa kabila ng insidente ng pamamaril sa Cotabato City.
2: Headlines.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas mula sa matagumpay na pagiging kinatawan ng ASEAN sa 18th BRICS Summit sa India.
2: Headlines.
14: Halos 4.7 na bilyong piso na pamumuhunan nakuha ng Pangulong Marcos Jr. sa pagtungo sa India.
2: Headlines.
9: Pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa nasunog na barko sa Palawan, posibleng tumagal ng ilang linggo ayon sa PNP Crime Laboratory.
2: Headlines.
14: Presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 ng 24th na impeachment trial day ngayon ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na.
2: Headlines.
9: Karamihan sa mga Pilipino naniniwalang maayos ang pagtatrabaho ng kanilang mga kinatawan sa distrito ayon sa Okta survey.
2: Headlines.
14: At higit 7,000 pulis itinalaga para sa seguridad ng transport strike ng grupong manibela ngayong Lunes.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 6:30 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, September 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa Barm Parliamentary Elections kasabay ng panawagang panitilihin ang kapayapaan sa ginaganap na halalan. Si Alvin Baltazar para sa ulat.
2: Hatol ng Bayan 2026, Barm's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Tawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kwalipikadong botante na makilahok sa makasaysayang halalan sa Barm. Sa video message ng punong ekutibo ay hinikayat nitong mga boboto na gawing may dunong, dignidad at paggalang sa isa't isa ang lalahukang halalan. Kasabay nito ay ang panawagan ding mapangalagaan ang integridad ng balota at mapanatili ang kapayapaang naging daan upang maisagawa ang nagaganap ngayong eleksyon. Pagbibigay din ng Pangulo, mahalagang hakbang ang ginaganap na eleksyon sa tinatahak ng Barm tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at makabuluhang sariling pagpapasya. Makatulong sana dagdag ng chief executive ang mga boto ng taga-Barm para maihalal ang mabubuting leader na makapagpapalakas sa mga institusyon ng Bangsamoro at makapagambag sa pag-unlad ng Mindanao at ng buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Kinumpirma ng Commission on Elections at COMELEC COMELEC at Philippine National Police o PNP ang pagkasawi ng 3 individual habang 15 ang sukatan sa Barilan sa Barangay Bagua 2 bago maghating gabi. Sa ulat ng Cotabato City Police Office, nangyari ang insidente bandang 11:41 kagabi sa pagitan ng mga armadong kalalakihan sa harap ng Datu Usman Manpen Elementary School. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nagugat ang kaguluhan sa hindi pagkakasundo ng mga taga-suporta ng magkabilang partido. Isinailalim sa COMELEC control ang buong Cotabato City.
17: Nag-declara sa COMELEC na ilagay under COMELEC control ang buong Cotabato City. Therefore, may inassign kami na administrator sa nagngangailang ato ni Dindo Maglasang, ang aming assistant regional director ng Negros Island Region. Dati siyang election officer dito sa Cotabato. Siya na mismo ang bibigyan namin ng direct authority na magkaroon ng mga desisyon dito sa Cotabato.
14: Si COMELEC Chair George Garcia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sukatan ang 3 sibilyan at 1 pulis matapos ang shooting incident habang isinasagawa ang parliamentary election sa loob ng Cotabato Central Pilot School. Nangyari ang Barilan kaninang alas 6 ng umaga. Agad namang isinugod sa ospital ang mga biktima. Kinundira ng pulisya ang marahas na aksyon ng mga salarin na kasalukuyan pa rin tinutukoy ng mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Pagsisimula ng kauna-una ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nananatiling mapayapa sa kabila ng mga isolated incident. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Iniulat ngayon ng Philippine National Police na pangkaratang naging mapayapa ang pag-arangkada ng makasaysayan at kauna ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Napulong balitaan sa kampo krami ngayong umaga, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Reyko na ito'y sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa naturang lugar na itinuturing nilang isolated. Ayon naman sa pahayag na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. ay batay sa kanilang monitoring ay nagkaroon ng 97.38% voting status sa mga tract area. Mayorya ng mga lugar sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ay nagsimula na ang botohan, habang sa apat na lugar gaya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area ay meron ng 100% start status. Sa Basilan, nagsimula na ang botohan sa 165 track location, nakatumbas ng 87.30%. Habang nasa ang Maguindanao del Norte naman ay nagsimula na rin ang botohan sa 264 na track location o katumbas ng 97.42%. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagbabantay ng PNP. Maikpit din ang kanilang koordinasyon sa Commission on Elections sa iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang mapayapang pagdaraos ng halalan. Para sa Bago Pilipinas, si Madagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nananatiling manageable ang sitwasyon sa buong BARM sa kabila ng shooting incident sa Cotabato City ilang oras bago ang isinasagawang parliamentary elections. Ayon kay BARM Ministry of Public Order and Safety Director 2, Furdaus Ali, isolated ang insidente at hindi nangangahulugang magulo sa buong rehiyon. Tiniyak din ito ang security measures na matagal na pinaghandaan ng mga otoridad para sa mapayapang eleksyon.
19: Buong area ng BARM ay nananatiling manageable at under control. Although there are already been declared as COMELEC control, however, it does not say or state that it is otherwise, na kumbaga masasabi nating magulo yung ating kwan. Dahil ito ay pinagpreparan nuan ng ating government of the day, ng all stakeholders at lalong-lalo na ang ating mga mamamayang Bangsamoro, dahil gusto nila itong maging historical.
9: Si BARM Ministry of Public Order and Safety Director 2 Furdaus Ali.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Isolated lang ang shooting incident sa Cotabato City. Kasabay nito, tiniyak ni Bangsamoro Police Public Information Officer, Police Officer Captain Steffi Salanggit, na maikpit pa rin ipinatutupad ang security measures sa lungsod at iba pang lugar sa BARM. Pinayo naman ang publiko na isumbong sa mga pulis ang anumang kahinahinalang aktibidad para mapigilan ang karasan sa nagpapatuloy na parliamentary elections.
20: Uy po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid.
14: Si Bangsamoro Police Public Information Officer, Police Officer Captain Steffi Salanggit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri pinatitiyak ang maayos at mapayapang BARM election. Si Nympha Asuncion para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa lahat ng mga kandidato, supporters at political groups sa tiyak yung magiging mapayapa, maayos at credible ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Zubiri, makasaysayan ang halal matapos ang apat na postponement at mahalagang mabigyan ng mga taga-Bangsamoro ng pagkakataong malayang makapili ng kanilang mga leader. Hindi kahit ang senador ang lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na maging mahinahon. Igalang ang proseso ng halalan at ang lihan ng karahasan, pananakot at anumang pagtutangkang impluensyahan ang kagustuhan ng mga botante. Nanawagan din si Zubiri sa security forces at election authorities na manatiling alerto at atas para maprotektahan ang karapatan ng bawat botante na makilahok ng malayang kaya at ligtas. Ito Majority Leader, malayo na ang narating ng Bangsamoro Peace Process, kaya dapat pangalagaan ang mga nakamit dito sa pamamagitan ng mapayapang halalan at paggalang sa resulta ng botohan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Naka-red alert status ang Office of Civil Defense o OCD Bangsamoro Autonomous Region kasabay ng BARM Parliamentary Elections. Layon itong tiyakin ng mas mahigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. mananatili ang red alert status hanggang bukas September 15. Muli namang ibababa ito sa blue alert status sa September 16 bago ang target na ibalik sa white alert sa September 17 depende sa magiging sitwasyon at progreso ng election-related activities.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Naka-full alert naman ngayon ang lahat ng Police Regional Office ng Philippine National Police o PNP sa buong Mindanao para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bukod kasi sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BARM, ay isinailalim na rin sa full alert status ang PRO ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soksarjen at Caraga. Una nang naitala sa Cotabato City kagabi ang dalawang insidente ng karahasan gaya ng pamamaril at pagpapasabog na nagresulta sa pag-asawi ng ilang individual.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Isinailalim din sa Comelec Control ang bayan ng Maluso sa Basilan matapos makompromiso mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa Comelec, na kompromiso o nalagay sa panganib ang mga balota mula sa mahigit 30 voting precincts sa Maluso matapos madiskubring pre-shaded ang mga ito. Agad namang ipinag-utos ng Comelec ang reprinting ng mga balota para hindi maantala ang eleksyon sa nasabing lugar. Samantala, tukoy na rin ang poll body kung sino ang nasa likod ng nakompromiso ng mga balota.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa kaugnay pa rin balita, tiniyak ng Commission on Elections sa Comelec na hindi makakaapekto sa makasaysayang parliamentary elections sa BARM ang pag-atras ng mahigit 800 public school teachers na magsisilbisa ng electoral board member sa eleksyon. Ayon kay Comelec Chair George Erwin Garcia, magkakaiba ang rason ng mga guro at karamihan ay dahil sa kamag-anak nila ang mga kandidato sa parliamentary districts. Ang mga pulis naman mula sa special electoral boards ang pumalit sa mga umatras na guro. Tiniyak ni Garcia na nasanay ng maayos ang mga pumalit na pulis at kinilala ng Department of Science and Technology para magpatakbo ng automated counting machines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Na detonate ng pulisya ang nadiskubring improvised explosive device o IED sa Lamitan City, Basilan kaninang alas 5 na madaling araw. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, wala namang nasaktan dahil sa maagap na pagkilos sa mga otoridad. Anya, inaasahan nila ang plano ng iba pa na ipamukhang magulo ang sitwasyon sa lugar. Gayunman, gagawin ng Comelec ang lahat para tiyaking ligtas na makaboboto ang mga residente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Higit 100 international observers mula sa 16 na organisasyon at diplomatic delegations ang itinalaga para sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento, patunay ito na maging ang iba't ibang mga bansa ay interesado sa kahihitatnan ng makasaysayang halalan sa prosesong pangkapayapaan sa rehiyon at sa pagkakaroon nito ng isang elected government. Magugunitang malaki ang naging papel ng international community sa pagbalangkas ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 matapos ang 17 taong negosasyon. Inaasahang mag-iikot ang international election observers sa regional seat ng Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Marawi City, Salano del Sur, Lamitan at Isabela City sa Basilan, Bonggao sa Tawi-Tawi at Zamboanga City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Department of Energy tiniyak ang sapat na supply ng kuryente sa nagpapatuloy na Bangsamoro parliamentary elections. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Tiniyak ng Department of Energy kasama ang Comelec at mga stakeholders sa enerhiya ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente para sa BARMM parliamentary elections. Ayon sa Department of Energy, hanggang alas 6 ng umaga ngayong Setyembre 14, walang voting precinct ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente. Nananatiling normal ang status ng Mindanao grid at sapat din ang supply ng fuel sa naturang peninsula. Patuloy namang nakaantabay ang DOE at Energy Family para matiyak ang matatag at maaasang supply ng kuryente hanggang matapos ang halalan ngayong araw. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
22: Naka-code white alert ang Department of Health ngayong araw kaugnay sa posibleng medical emergency sa Bangsamoro Parliament.

Alright. Ayan, ang Mauyo na! Palakpak po natin ang ating mahal na Pangulo sa kanyang kaarawan kasama ang ating First Lady Liza Araneta Marcos, okay? President, sila po ay mga bata from DSWD. At ngayon naman po, atras na po tayo, ha? Atras na po. Ganito po ang mangyayari. Pagkaarawan po usually siya ang binibigyan. Ngayon naman po, Pangulong Ferdinand Marcos ang magbibigay sa mga bata, okay? Dahil mahal na mahal niya po ang mga kabataan, meron po siyang regalong handog para sa kanilang lahat. Lahat po ng mga dumalo ngayong araw ay makatatanggap po ng duffel bag na may lamang iba't ibang kagamitan. Meron po dyan ang laman na gamit sa eskwela. Meron po dyan gamit na emergency kit. May payong at iba pa. Pila kayo na mimigay ng regalo para sa inyo ang ating Pangulo sa kaniyang karawan. Kayo ang regaluhan. Lahat po ay mabibigyan. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po kayo ay bibigyan. Inilig po namin sa lahat, manatili muna sa inyo mga upuan at sundin ang ating mga staff upang maging maayos at ligtas ang ating pong pamamahagi. Lahat po kayo ay bibigyan. Huwag kayong mag-alala. Unahin lang po natin itong mga bata from DSWD na nagbati at umawit para sa mahal na Pangulo. Inuulit ko po, 20 bata po muna ang ating binigyan ng regalo galing po sa ating mahal na Pangulo ng duffel bags ngayon. Pero mamaya po, pagkatapos ng ating programa, lahat po ng ating mga dumalo ay mabibigyan. Lahat kayo bibigyan, kaya huwag po kayo mag-alala. Lahat po ay makakatanggap ng regalo mula po sa ating mahal na Pangulo. Again, let's greet our President a very, very happy, happy birthday! Mahal na Pangulo, baka po meron kayong kaunting pananalita po para po sa mga nagsipagpunta po rito.

0: Okay. Bala Pangulo, ngayon po hindi na po rito sa Malacañang tayo nagsa-celebrate. Actually po, 90 satellite locations po ang sabay-sabay po na naka-tune in sa atin. Lahat po yan nagdiriwang po ng inyong karawan. Buong Pilipinas po ay nakikisaya sa atin ngayong araw mula Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita po ninyo sa ating pong LED wall ang ating mga kababayan na nakikipagdiwang mula sa kanilang mga lugar. 90 locations nationwide. Gusto po natin simulan ang mga taga... Sino po gusto yung makausap, President? Tarlac. Let's go, Tarlac! Is Tarlac in the house? Tarlac! Ayan na, ito na ang ating mahal na Pangulo.
1: Good morning, good morning!
0: Tarlac!
1: Yeah! Wakandang maga sa inyo!
0: Okay, Tarlac andyan. Lipat po
2: tayo. Morning po.
0: Ayun.
2: Mula po sa probinsya ng Tarlac.
1: Magandang umaga sa inyo. Kumusta na dyan?
3: Ay, magandang umaga,
1: oh,
3: President.
1: Good morning, good morning.
3: Happy birthday po.
1: Maraming.
3: Thank you po sa lahat ng programa.
2: Thank you po lahat.
1: Welcome sa salo-salo natin.
3: Hello, hi,
1: na.
3: President. Happy 69th birthday po.
1: Ikaw naman, sinabi mo pa. babawasan ko sana, nasabi mo na. Maraming salamat. Thank you so much.
3: Sa lahat ng tulong sa bansa natin at sa probinsya.
1: Of course, thank you very much. Maraming salamat. Mag-enjoy sana kayo sa ating konting salo-salo dito. Para sa birthday ko. Maraming salamat. Thank you for celebrating with us. Thank you.
0: Pangulo, lilipat po tayo sa Queen City of the South.
3: Mr. President. Hello po, First Lady.
0: Ay, okay. Lipat po tayo sa Cebu. Sa Queen City of the South. Cebu!
4: May I ask everyone to please rise? Barukta.
1: Good morning. Cebu, magandang umaga sa inyo. Anak ko, may cake
0: Hello
1: pa.
0: Po. May cake pa po.
4: Alright, we sing from the province of Cebu po, Mr. President. We'd like to greet it to you a happy birthday in 3, 2, 1.
1: Thank you very, very much, Cebu. Thank you. Naku, meron pa.
5: Thank you ever so much. Hindi mo kami pinabayaan sa Cebu during our darkest moment. Thank you so much sa tulong mo during the earthquake at Typhoon Tino. Best wishes po. Many happy returns po.
1: Thank you, Gob. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng kaibigan natin sa Cebu. Thank you so much. Thank you. I hope you mag-enjoy muna tayo for dito sa salo-salo natin.
6: Happy birthday.
1: Aba. May kanta pa.
6: Happy birthday to you.
0: Okay. Thank you. Thank you very much, Cebu.
1: Thank you. Maraming salamat.
0: May isa pa po, mahal na Pangulo, ang mga taga Davao de Oro.
1: Thank you very much for celebrating my birthday with me. Salamat. Uy, very good.
7: Nasa Davao de Oro.
1: How do you do? Kumusta na kayo?
7: Salamat po sa mga tulong ninyo dito sa aming probinsya. Again, happy birthday po, Mr.
1: Okay.
7: President.
1: Asahan ninyo lagi, always. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat.
0: Lipat naman po tayo sa Zambales. Ayaw po paawat, mga taga Zambales.
8: Day, Pangulong Bongbong Marcos!
1: Hello, Bob. Good morning.
8: Hello po. Mahal na Pangulo. Maraming salamat po sa lahat ng mga ginawa niyong Kabutihan Zambales. Kami po'y natutuwa at makakaasa kayo. Palagi kami nasa likod mo.
9: Thank you very much. Yes! Maraming salamat.
10: Happy birthday po, President Bongbong.

0: kayo. Mabuhay po kayo, President Bongbong Marcos. Mula po sa lalawigan ng Zambales. Happy birthday!
1: Thank you.
0: Sa masigang mong palapakan na may kasamang iyawan, Zambales! Yes! Mula po sa pangunguna po ng aming mga governor, Junip Dane, Congresswoman Ana B. Marikis, mga mayor po namin, kami po'y bumabati ng mahabang-mahabang buhay, good health, long life, President Bongbong Marcos!
2: Thank you. All right. Thank you very much, Zambales. Actually po, mahal na Pangulo, 90 different 90. Locations wow. Po from all over the country okay. Ang naka-tune in po sa atin. At lahat po sila ay inaantay kayo at nagnanais po na batiin kayo ng maligayang karawan. May we hear a short message from you para po sa lahat ng 90 satellite locations po natin nationwide.
3: Thank you very much. Maraming salamat. At kayo ay nakiselebrate sa akin, sa aking kaarawan. At nakakatuwa naman, hindi ko po akalain na nandito at makakarating kayo lahat. Hindi lamang dito sa Malacañang, kung hindi sa lahat ng iba't ibang lugar sa ating sa buong Pilipinas. Thank you very much. Sana naman mag-enjoy kayo dahil yung party natin ay hindi lamang isang lugar, kung hindi 90 locations around the country. I thank you all very much. You have made this a very, very, very happy birthday for me. Thank you very much. We love you very much, and I hope to see you soon, and we will also celebrate in person. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for your good wishes. Thank you for all that you have done to support me and the work that we are doing. Maraming salamat. Ay mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating mga minamahal na Pilipino. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat, mahal na Pangulo.
3: Thank you.
2: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yeah. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Sa amin pong ayan, sobrang pagmamahal sa inyo talaga. Alright. Sa ating pong mga minamahal na bisita, bukas na po ang ating food tents, okay? Bukas na po ang ating food tents na matatagpuan po sa harap ng Mabini Hall, okay? Ang food tents po nasa harapan po ng Mabini Hall, pari na po kayo magtungo doon ng dahan-dahan, okay? Para po mag-claim ng inyong pagkain. Siyempre, hindi po kompleto ang ating salo-salo pag walang pagkain at pakikisalo-salo po tayo lahat ngayon dyan. Go there po, huwag lang ninyo kalimutan na dalahin po ang inyong meal cards. Importante po na dala nyo ang inyong meal cards. Matapos po ninyong mag-claim ng pagkain at inumin, maaari po kayong bumalik dito at pakisaya dahil marami pa po tayong pagtatanghal na mapapanood. Alright? Okay, mamamasyal po ang ating mahal na Pangulo sa inyo dyan. Kakamustahin kayo. Again, yung pakiusap ko po kanina, huwag natin dumugin, ha? Pagod na pagod po yan. Ang dami pong ginagawa. Ngayon po, bigyan natin siya ng stress-free birthday celebration, okay? The President will be moving around at babatiin po kayong lahat ng pasasalamat sa inyong pagpunta sa kanyang karawan. Okay, again, happy birthday to our beloved President. Ay, mag-o-autograph.

0: spekulasyon. Gate na man ang posikusyon, hindi umo na spekulasyon ng mga ito dahil nakabatay ang findings sa mga ipinakita sa video at sa isinagong evaluation ng PISPO. Present naman sa pagdinig ngayong araw, sina Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at dalawang kapwa akusado sa hinaharap na kaso plunder. Mula sa Ligan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mera Angustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mataas na singil sa kuryente at palaging brownout sa Visayas, pinaiimbestigahan. Para sa balita, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nakatagdang humarap sa Miyerkules, September 16, ang mga energy stakeholders sa Kamara upang magpaliwanag sa nararanasang serye ng brownout sa Visayas at Mindanao. Ito ang inihayag ni Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez kasunod ng paghahain ng House Resolution 1430 para imbestigahan ang mga power interruption at mataas na singil sa kuryente sa Visayas. Sa resolusyon, inaatasan ng House Committee on Energy na magsagawa ng investigation in aid of legislation kaugnay sa 30.85% na pagtaas sa ancillary service rate na naramdaman ng mga consumers sa kanilang bill mula nitong August 2026. Kasama rin sa CCSATIN yung sunod-sunod na red at yellow alert sa Visayas grid mula Mayo hanggang Agosto na nagdulot ng malawakang brownout sa Cebu, Iloilo, Bohol at iba pang lugar. Inaasahan magpapaliwanag sa pagdinig ang DOE, ERC, NGCP, NEA, NAPOCOR, Transco, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Layunin din ang investigasyon na matukoy kung may kapabayaan sa pagpapatupad ng mga power projects at kung kinakailangan ng refund, multa o pagbabago sa ipira upang maprotektahan ang mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Patuloy na umarangkada ang handog ng Pangulo, Trabaho Agad Job Fairs 2026. May higit 98,000 na trabaho sa loob at labas ng bansa ang inaalok sa iba't ibang job fair na tatagal hanggang September 16. Kasabay nito, mayroon ding one-stop shop para sa pagproseso ng pre-employment documents mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-IBIG. Sakop din ang handog ng Pangulo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, tulong pinansyal, livelihood support, agricultural inputs, legal aid at iba pang serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa atin pong balitang sports, Gilas Pilipinas makakalaban ng China para sa tsansang umusad sa quarterfinals ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
5: Target ng Gilas Pilipinas na makasungkit ng krusyal na panalo kontra China sa kanilang pagharap sa huling araw ng group stage na men's basketball action ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Magtatagpo ang Pilipinas at China mamayang alas 12 ng tanghali. Ang laban ay maagang pagharap sa pagitan ng kampyon at bronze medalist ng event sa huling edisyon ng Quadrennial Meet noong 2023. Matatanda ang tinalo ng Pilipinas ang China sa mismong baluarte nito sa semifinals bago kalaunan ay nanaig kontra Jordan upang angkinin ang gintong medalya. Punterya ngayon ng mga Pinoy na makamit ang panalo kontra Chinese squad upang makaiwas sa mas komplikadong sitwasyon. Sa ngayon ay bitbit ng Gilas ang 1-1 record katabla ang Bahrain sa number 2 spot ng Group C habang hawak ng China ang malinis na 2-0 kartada at sigurado na ang pag-abante sa quarterfinals. Kung mananalo, pasok na sa quarters ang Pilipinas. Ngunit kung matatalo ito at manalo rin ng Bahrain sa Kazakhstan sa isa pang laban, ay kailangan pumuesto sa 2 best third placers ang Pilipinas upang makausad sa knockout stage at maipagpatuloy ang gold medal defense sa men's 5-on-5 basketball. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang dapat tignan para po makita at ma-detect po itong unexplained wealth.
7: Well, katulad nung kaso sa Heirs of Ligot versus sa Sandigan Bayan, pati na rin yung sa Rabusa versus Republic, sir. Tinitignan din yung mga assets ng asawa tsaka ng mga anak and even other persons for as long as according to the case of Ligot versus Sandigan Bayan, yung the acquisition is traceable to the public official.
6: Paano po can you cite an example paano po matitrace to a public official?
7: Ang determinant po dyan, ang nagde-determine yan according to the Supreme Court is ito bang mga taong ito, yung asawa, anak, or yung ibang tao, were they financially capable to lawfully acquire those assets? Kung wala silang kapasidad na bilhin yon in their independent capacity, then that will be considered at traceable yung acquisition na yun doon sa public official, then that asset will be attributed as asset of the public official.
6: Based on your experience, Madam Justice, paano po tinatago ang unexplained wealth? Based on your experience, ano po yung mga nakikita niyong ways para itago yung unexplained wealth?
7: Well, yung public official will employ dummies or nominees or even proxies po. Or the assets are registered in the name of or names of other people.
6: How about po yung pag cash naman po? We're talking about assets. How about pag cash naman? For example, ayaw niyo bumili ng assets but cash. Paano pa detect yung mga ganitong unexplained wealth?
7: Well, kung nasa possession niya yung without depositing it in a bank, mahirap yun na makita. But if these are deposits in banks and registered in the names of other persons, but the ownership of those funds are attributable or can be are traceable to the public official, then that those assets will be attributed to that public official.
6: How about yung time horizon po, Madam Justice? Kailangan gano'ng kahaba ba yung time horizon na dapat tignan in the accumulation of unexplained wealth?
7: Wala namang tinitignan na period po yan. Depende na po yan sa investigation that will be conducted.
6: How about yung in unexplained wealth? Pag let's say merong ang nakitang unexplained wealth, sino po ang dapat mag-prove nitong unexplained wealth?
7: Well, katulad ng nasabi ko po kanina, kapag there are three requisites sinabi ng Supreme Court para mag-arise itong prima facie presumption of unexplained wealth. Sinabi ng Supreme Court sa kaso ni Heirs of Ligot versus Sandigan Bayan, number one, that the respondent is a public officer. Number two, that during his incumbency, he has acquired property that is manifestly disproportionate to his lawful income.
6: Okay. And then, assuming yung respondent ba ho, dapat ba i-prove niya na this is not unexplained wealth?
7: Yes po, because of this prima facie presumption na unlawfully acquired yung property, it's the burden of proof now shifts to the official to show that he has legitimately acquired those properties alleged to be unlawfully acquired.
6: Assuming those are not declared in the SALN, paano niya i-justify yung wealth accumulation?
7: Well, if he can present evidence that he was able to acquire these assets lawfully, like from gratuitous gifts or gifts, pwede pa rin yun po.
6: Even in the absence of a declaration in the SALN, hindi ho niya dineclare. Hindi niya dineclare sa SALN niya, pero yun ang ginamit niyang defense for his unexplained wealth. Is that acceptable? Can that be accepted?
7: Hindi po.
6: So, kailangan ho magtugma sa SALN and also the explanation?
7: Yes, sir.
6: In other words?
7: Yes, sir.
6: And pag hindi ho nagtugma, is that grounds for removal or removal from office?
7: Well, according to Section

0: bagong yugto ng kasaysayan sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto ay may mapakikinggan. Bawat boses ay may kapangyarihan. Mula butuhan hanggang binaman, bawat issue at bawat mahalagang kaganapan, tututukan ng Radyo Pilipinas sa comprehensive coverage ng Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections. Hatol ng Bayan 2026, an integrated state media coverage. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radio Filipinas and Capital 104.3 Collab.

0: Ngayon pong araw na ito ng September 14, araw ng Lunes, day 24, para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Article 2, Unexplained Wealth. At kabilang po dyan yung subcategory na kailangan daw po ay nakapaloob din sa yaman ng Vice Presidente ang SALN. Samantala, ang pagtestigo po ni ex-Sandigan Bayan Justice Amparo Cabotaje Tang, pinayagan po ng Senate Impeachment Court. Si Nymph Asuncion sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, pinayagan niya ng Senate Impeachment Court na tumistigo si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang bilang unang testigo ng House Prosecution Panel dito sa tinatalakay na ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung tungkol sa di umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Una na kasing tinutulan ng defense team o ng kampo ni Vice President Sara ang pagtestigo ni Tang dahil anila'y maaari itong humantong sa pagbibigay ng legal conclusions na dapat na manggaling mismo sa impeachment court. Pero pinaburan ng impeachment court ang panig ng prosecution at sinabing maaaring tumistigo si Tang tungkol sa mga prinsipyo ng batas kaugnay ng undisclosed and unexplained wealth at yung tungkol sa prohibited business interest. Ayon kay Public Prosecutor Representative Shell Jokno, mahalagang maipaliwanag ang komplikadong provision ng batas para maging malinaw sa impeachment court at maging sa publiko kung ano ang ipinagbabawal ng batas. Sinabi naman ni Presiding Officer Jesus Cordero na maaaring kwestiyonin ng defense ang testimonya ni Tang sa cross-examination at pinayagan din ang defense team na kung sakali ay ipagpabukas na lang yung cross-examination ng defense dahil nga itong si Justice Tang ay isang surprise witness at wala dun sa pre-trial order. At pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Jesus Cordero.
3: Although she may be qualified as an expert subject to cross, whatever Justice Cabotaje Tang will say is not binding on the courts, and her opinion is not conclusive upon the courts. And you are also not prohibited from presenting your own witness, counsel, to dispute the testimony of Justice Cabotaje Tang. There is no need for the court to declare this witness if she is an expert or not. It is subject to cross. It is subject to the qualification to be made by the Honorable Jokno. So the court will allow it. The comment of the respondent, counsel for respondent, is duly noted. And if you want, counsel, you can make your continuing objection of record in regard to this witness, but still subject to cross. And as a
2: At yan nga yung naging bahayag ni Presiding Officer Chis Escudero. Mula sa panig ng impeachment court, ito si Nymph Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, si Nymph Asuncion po yan. At iniharap nga po ng panig ng prosecution, ito nga pong si dating Sandigan Bayan at dati din po siya sa Office of the Solicitor General, no, si former Justice Amparo Cabotaje Tang, kung saan ay kabilang po sa pinag-usapan kanina ay yung mga pagkakaiba sa batas ng hidden wealth, ill-gotten wealth at unexplained wealth. Okay, dito naman po tayo sa panig ng prosecution. Dating Sandigan Bayan, Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, iniharap nga po bilang expert witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Magandang tanghali, Jamie. Iniharap ngayong Lunes ng House Prosecution Team si dating Sandigan Bayan, Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang bilang unang saksi sa ilalim ng Article 2 o yung unexplained wealth umano laban kay Vice President Sara Duterte. Layunin ng testimonya na magtatag o maglatag ng legal framework para sa pagsusuri ng mga ebidensya kaugnay ng yaman at mga ari-arian maging ang interes sa negosyo ng Vice Presidente at kanyang asawa. Paliwanag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ang testimonya ni Justice Tang ay iikot sa anim na pangunahing katanungan tungkol sa pampublikong pananagutan, hindi maipaliwanag na yaman at mga

0: Residential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Residential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingit.
2: Araw dito sa isinasagawang handog ng Pangulo.
3: Okay. Pangunahin po dyan ang paglalapit ng ating yakap services sa mga paaralan, sa mga eskwelahan, at sa mga lugar na pinagtatrabahuan ng ating mga miyembro. Okay? Meron po kasi ngayong unified agenda ang DOH at PhilHealth, at unang-una po sa agenda dito ay ang healthy schools, community, and workplace.
2: Ayun. So, ilan po yung target ng PhilHealth na mahandugan ngayong araw ng serbisyo?
3: Okay. Well, ang tinatarget namin doon sa mga miyembro na nag-aaral pa sa school-based po is around 21,000. At doon naman po sa mga trabahador, around 20,000. Okay? So, idagdag ko lang po, no? Bukod po doon sa yakap services na ang kasama po ay ang first patient encounter o konsultasyon, ang empanelment, at yung posibleng mabigyan ng prescription para sa ating mga gamot benefit, meron din po kasing membership services na kasama po to. So, tutulungan po kayo sa pag-register, sa pag-pili po ng inyong magiging yakap clinic, at kung ano po ang mga benefits ng programang ito na maaari nyo pong ma-avail.
2: Mm-hmm. As we speak po, anong rehiyon yung pinakamaraming nandugan na ng PhilHealth base po sa inyong sa mga impormasyon na dumating sa inyo?
3: Well, ongoing ka po kasi yung activity natin, no? Patuloy po natin kinakalap yung mga datos, so, galing sa iba-iba nating mga rehiyon, at hindi pa po natin napagsasama-sama.
2: Okay. Mm-hmm. Okay. So, pero sa mga nakalipas po ninyong mga ginagawa, ano po yung mga talagang mga pangunahing concern ng ating...
4: I have not read that, sir.
5: You have not
4: read? I just heard it now.
5: Okay, so you don't agree that he can engage in income producing or revenue producing as long as it's lawful? Hindi po kayo agree doon?
4: No, sir, because the Constitution has worded there is an absolute ban on the President, Vice President, Secretaries, members of his cabinet. Right.
5: So even if there is no conflict of interest, you don't agree that it's not prohibited?
4: So the Constitution, according to the Supreme Court in the case of Civil Liberties Union, it's not just

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
6: Para po sa apo ko, kaya po ako na-apiling ng AICS. Yung pong apo ko po ay may sakit noon. Mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami. At noong pong taon na nasa ospital, nakatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
5: Tinig ni Lori Panaligan.
7: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit pinandagdag po na. Maraming po salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AX.
5: Tinig ni Marian Cuarto.
8: Ang tulong po sa pamilya sa pangaraw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
5: Tinig ni Alvin Quesala.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Lupi Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: 2:46 ang ating oras. Oo nga, kasi kahapon ay birthday ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, happy happy birthday po. At I think yung kanya ding father, no? Oo. Noong nagpunta kami ng Friday sa Libingan ng mga Bayani, eh mayroong lockdown from I think from 11 a.m. to 6 p.m. Oo, nagsagawa po ng lockdown yung Libingan ng mga Bayani because of the celebration nga din ng kaarawan, no, ni dating Pangulong Ferdinand R. Marcos Sr. O dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan, Edralin. Yung R, si kasalukuyan. Si Presidente. Okay, dito naman po tayo. Higit 300 tupad beneficiaries sa Zamboanga City natanggap na ang kanilang sahod mula po sa DOLE. Si Shirley Espino ng RP Zamboanga magbabalita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Natanggap na ng nasa 301 tulong panganabuhay sa ating disadvantaged displaced workers at tupad beneficiaries sa Zamboanga City ang kanilang sahod mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay sinagawa ngayong araw kasabay ng handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat job fair sa KCC Molda Zamboanga. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa iba't ibang barangay sa syudad kung saan naabot sa kabuang 3 milyong piso ang pondong inirelease ng DOLE 9. Maliban sa Zamboanga ay nagkaroon din ng tupad payout sa iba't ibang bahagi ng Region 9. Layunin ng tupad program na isang short-term employment program ng gobyerno na makapagbigay ng emergency employment o magkaroon ng pagkakakitaan ng mga nangangailangan upang kahit papaano ay makabangon sa krisis sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Shorties Bino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
10: Maraming salamat sa iyo, Shirley Espino ng RP Zamboanga. Ang oras po natin, 2:48 ng hapon.

0: Barnes, first parliamentary elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga botante sa tatlong barangay sa Bongao na nananatiling organisado at payapa sa harap po ng nangyayaring BARM elections, naroon si Norhaina Husin ng RP Tawi-Tawi.
0: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Nananatiling pangkalahatang maayos, organisado at payapa ang daloy ng pagboboto sa tatlong pangunahing barangay sa bayan ng Bungaw ngayong araw. Sa barangay Pagasinan, inaasahang aabot sa humigit kumulang 1,400 ang mga rehistradong botante sa tatlong clustered precinct simula pa kaninang alas 7 ng umaga. Ayon kay Garmi A. Jumadil na nakatalaga sa priority polling place, hindi bababa sa 30 botante mula sa vulnerable sectors kabilang ang mga senior citizens, PWDs at mga buntis ang maagang nakaboto sa nakaalang espesyal na oras mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Bagamat tapos na ang nakaalang oras para sa kanila, patuloy pa rin ang pag-alalay ng mga kaanak sa iba pang dumadating na botante. Samantala, sa Panglimaannaw Elementary School sa Barangay Pasyagan, patuloy at disiplinadong nakapila ang nasa humigit kumulang na 400 na botante sa kani-kanilang presinto sa kabila ng matinding init ng panahon. Mula naman sa Barangay Nalil, bagamat siksikan ang nasa 1,000 na mga botante sa covered court ng Nalil Elementary School, nananatiling kontrolado ang sitwasyon at walang naitalang anumang kaguluhan sa lugar. Nakatutok naman ang mga otoridad gaya ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Philippine Marines sa seguridad, habang naka-standby din ang Bungaw Rural Health Unit para sa tulong medikal ng mga mamamayan kung kinakailangan. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Roy Zantua, Chief of Police ng Bungaw MPS, pangkalahatang payapa at wala pang naitalang anumang hindi magandang insidente ngayong araw sa buong bayan ng Bungaw. Para sa Bagong Pilipinas, Norhaina Usman Husin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, PNP nakamonitor sa sitwasyon sa BARM parliamentary elections. 7 pong insidente ng karahasan na itala. Si Diane Liar sa detalye.
0: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yes, Jimmy, bahigpit na tinututukan ng Philippine National Police o PNP ang sitwasyon sa BARM parliamentary elections. Sa pangunguna ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtates Jr., nakamonitor ang pambansang pulisya mula sa PNP Command Center dito sa Kapokrame at sinusubaybayan ang takbo ng halalan pati na ang deployment at security operations ng mga tauhan sa rehiyon. Samantala, umabot sa 7 ang mga insidente ng karahasan ang naitala sa BARM sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico. 3 rito ang insidente ng pamamaril sa Basilan, Cotabato at Maguindanao del Sur. 3 pagsabog din ang naitala sa Cotabato, habang 1 IED ang na-recover sa Basilan. Sa nangyaring pamamaril sa harap ng 1 elementary school sa Cotabato, 3 ang nasawi at 15 ang nasugatan. Hindi pa rin nakikilala ang mga suspect at sa inisyal na investigasyon, nag-ugat umano ito sa 1 pagtatalo. Sa ngayon, isinailalim na sa COMELEC control ang Cotabato at wala namang naitalang nasugatan doon nga sa 3 pagsabog. Ayon kay Colonel Po, isolated incidents ang mga ito at nananatiling generally peaceful pa rin ang halalan sa nakararaming bahagi ng course. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, sa iba pang balita, Pilipinas mag-host naman po ng high-level ASEAN meeting ngayong Setyembre at Oktubre. Nakatutok po doon si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Yes, kapatid na Jamie, mag-host nga ang Pilipinas ng serya ng high-level meetings ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong Setyembre at Oktubre bilang pag-

0: Handa nga, kinakapatid na, o kapatid na Jamie, sa 49th ASEAN Summit and related summits na gaganapin sa Nobyembre. Kabilang nga, kapatid na Jamie, sa mga pangunahing pagpupulungan ng ASEAN Economic Ministers Meeting and related meetings sa pangungunahan ng Department of Trade and Industry o DTI mula September 14 hanggang 22 sa Philippine International Convention Center, CPICC. Dinaluan ito ng mga economic minister mula sa ASEAN member states, kabilang na ang mga katapa o mga counterparts mula sa mga halagang economic partners ng rehiyon. Muli naman siniguro ng ASEAN committee na pahalagaan nila at paghahandaan nila ang mga naturang pagpupulong, partikular na sa darating na Nobyembre. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs, para sa Dagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. At pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating special episode ng One Trabaho. Marami pa po tayong susubaybayang kaganapan ngayong araw, lalo na't nagpapatuloy po ang makasaysayang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa bawat boto, may kwentong nabubuo at sa bawat kwentong ito, nasusulat ang bagong kabanata ng Bangsamoro. Susunod na po ang information at o impormasyon at aksyon hatid ng Philippine Information Agency. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Army nananatili nakabantay sa sitwasyon sa BARM parliamentary elections na nawagan sa mga butante na manatiling kalmado. Ang detalye sa balita live mula kay Dan Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yasa Albert, nananatiling nakabantay ang Philippine Army sa sitwasyon sa kauna-unahang BARM parliamentary elections, katuwang ang kanilang mga security partner. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, nakahanda silang tumugon sa anumang banta at protektahan ng mga mamamayan, lalo na ang mga bumoboto. Nanawagan naman si de Maala sa mga botante, mga kandidato, mga taga-suporta at mga stakeholder na manatiling kalmado. Bagaman may mga naiulat na ilang insidente ng karasan, hindi anya dapat hayaang makasira ang mga ito sa demokratikong proseso o magdulot ng takot sa publiko. Wala anyang lugar sa mahalagang pagsasagawa ng demokrasya ang anumang uri ng karasan, paniligalig, kilos na magbabanta sa kaligtasan ng mga komunidad. Matatanda ang nasa 2.39 milyong mga registered voters ang nakatakdang bumoto ngayon para dito nga sa makasaysayang BARM elections ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. Imbestigasyon sa paggamit ng substandard material sa construction nagpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mayulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi itinitigil ng Marcos Administration ang pag-iimbestiga sa paggamit ng mga substandard na bakal at materyales sa konstruksyon upang matukoy ang lawak ng operasyon at upang maisagatuparan ang mga nararapat na hakbang na hindi na maulit ang mga sakuna sa pagguho ng istruktura. Ayon sa Pangulo, batay sa datos, nagsimula noong taong 2018 ang paglaganap ng paggamit ng mga substandard na materyales. Mapanganib-ani ito dahil maaaring makompromiso ang tibay at integridad ng mga estrukturang itinatayo. Ayon kay Pangulo Marcos, marahil ay inakala ng mga kontraktor na maayos ang isinasagawang konstruksyon, ngunit maraming aspeto ang dapat tignan at hindi lamang ang kalidad ng mga bakal na ginagamit. Kahit pa kasi anya sinusunod ng mga kontraktor ang mga itinakdang specification, maaaring nagkaroon ng pagkukulang sa bahagi ng mga inspektor. Dapat anyang dumaan sa masusing inspeksyon ang mga steel bar bago umalis sa pabrika upang matiyak ang kalidad ng produkto. Dapat din anyang palakasin ang mga ganitong sistema. Kaugnay nito, si Pangulo Marcos una nang nakipagpulong sa mga opisyal ng Coalition for Disaster Resilience Infrastructure sa India matapos maging opisyal na miyembro ang Pilipinas sa pandaigdigang koalisyon na naglalayong palakasin ang mga infrastruktura ng bansa laban sa mga sakuna at panganib na dulot ng climate change.
4: If we cannot trust your building materials, you cannot trust the building. And so pinapagpatuloy namin ang mga imbestigasyon, paghahanap, at tinitignan natin na mabuti gaano kalaking mga operation nito. Dahil sa tagal na nilang nandiyan, siguro na yung natayo na nila, madami-dami na yan. Kagaya siguro ng Pogo yan, na nung hinuli natin, nagulat tayong lahat, ang laki na pala ng kanilang operation.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Interior Secretary John Vic Rimulya inanunsyo ang mga proyektong lilikha ng trabaho sa Cavite sa handog ng Pangulo. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na inaasahang uusad sa susunod na taon ang konstruksyon ng Sangli International Airport sa Cavite na maaaring makalikha na mahigit 30,000 trabaho. Kasabay ito, sinabi ni Rimulya na inaasahang magiging operational ngayong taon ang Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite. Ang mga pahayag ay ginawa sa isinagawang handog ng Pangulo sa 13 Martires City na pinangunahan ni Rimulya. Higit 5,000 Kabiteño ang nakatanggap ng ayuda at iba't ibang serbisyo ng gobyerno na umabot sa 12.7 milyong piso ang kabuuang halaga. Kabilang dito ang 8.1 milyong piso na ayuda para sa displaced OFWs at 1.86 milyong piso na student financial assistance para sa mga binisyaryo ng Cavite State University. Naghati din ng iba't ibang frontline services ang government agencies at local government units sa mga taga-Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, paraan ng pagpapasabina ng prosecution kay former presiding justice Amparo Kabutahitang, kinwestiyon ng panig ng depensa. Mayulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Atin pong babalikan ang ulat na yan ni Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Dinikdik ng tanong ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang paraan kung paano pinasabina para humarap sa impeachment trial ngayong araw si former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang bilang testigo. Sa cross-examination kasi ng defense team, ayon kay Attorney Mark Villuan, imbis na rektang ipadala sa address ni dating Justice Tang ang sabina, idinaan pa ito sa opisina ni Akbayan Party List Representative Chel Jokmo. Anya, kung talagang te-testigo bilang legal expert lawang si Tang, ano ang connection niya kay Representative Jokmo na nasa House Prosecution Panel para ipadaan pa sa kanya ang sabina? Tanong pa ng depensa, nag-usap at nabigyan pa ito ng mga tanong para sa kanyang pagtestigo, lalo na at si Representative Jokmo na umano ang tumayo sa rostrum at nag-direct examination kay Tang. Pero gayon naman ni Tang, ang sinabi lang sa kanya ni Congressman Jokmo ay tatanungin ito tungkol sa batas at salin. Nanindigan din si Tang na wala siyang pinapanigan o anumang political color sa pagharap bilang testigo sa impeachment court. Hindi rin anya for sale ang kanyang testimonya. Samantala, ayon naman sa impeachment court, walang ibinigay na otorisasyon ng korte na ipadala ang sabina kay Tang sa pamamagitan ng opisina ni House Prosecutor Jokmo. Ito lang umano ang ibinigay na address ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, kampo ng depensa bigong pigilan ang pagtestigo ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang ayon kay Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers. May ulat si Melody Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Bigay umano ang kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte na pigilan ang testimonya ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang ukol sa legal na prinsipyo ng hindi maipaliwanag na yaman at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Barbers, mahalaga ang naging testimonya ni Tang dahil nagbigay linaw ito sa mga tanong tungkol sa umunoy unexplained wealth. Ito ang dahilan anya kaya tila hinaharang ng depensa na matuloy ang pagtestimonya ng resource person dahil malinaw na makikita ang mga umunoy paglabag ni VP Sara sa ilalim ng Article 2. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas, Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda bang takbo?
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon?
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga PIA? Lunes na naman and I hope lahat tayo is safe. Ang programa pong ito ay muling nagbabalik para sa isa na naman talakayan at pagbabahagi ng impormasyon na sure na makakapagbigay na naman sa atin ng kaalaman. Lahat ng yan po dito lang sa Impormasyon at Aksyon. Siyempre ako pa rin po ang inyong host, si Amber Cortez.
18: At kasama pa rin po niya, Jenny Ren from PIANCR.
17: Ayan, makakasama po natin si Engoy Maya-Maya, ang ating resident puppet. Kaya dyan lang po kayo, sasamahan po natin kayo sa merienda. At sabay-sabay po tayong matuto sa programang ito. Ang programa pa rin po natin ay hatid sa atin ng Philippine Information Agency. At mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM band.
18: FM muna.
17: Oo, hindi pala tayo AM band ngayon. Para naman po sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, maaari po kami mapanood sa channels 45 to 49 ng For The Box at channels 3 ng TV Plus. So, syempre, para naman po dyan sa mga nanonood sa Facebook Live po natin, live na live po tayo sa Radyo Pilipinas at Philippine Information Agency Facebook pages. Mga ka-PIA! Filipinos are known for many things. Tanyag po tayo sa larangan ng sports, natatanging kultura, kaugalian, at syempre maraming marami pang iba. However, meron pong underrated aspect ng mga Filipino that needs more recognition. Ano kaya ito, Miss Jen? Naku-curious ako, no? Ano daw yun? Ang abilidad daw natin sa innovation at creativity. Diba? Napaka-creative din ng mga ano natin, mga kababayan natin, at syempre napaka-innovative. Mamaya po makakapanayan po natin ang isa sa mga representatives ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev upang pag-usapan po natin ang 2026 Presidential Filipinovation Awards. Ano nga ba yung annual competition na to, 'di ba? Lagi nating naririnig to eh. Pero ano nga ba yung impact nito sa mga Filipino innovators, no? Lahat ng 'yan po pag-uusapan natin maya-maya. Pero bago po natin umpisahan ang ating exciting na topic sa innovation, eh syempre, alam na natin ito, matik na to. Alamin natin yung mga pangunahing balita at kaganapan sa ating bansa, hatid ni Ms. Jenny Red dito sa In the News.
18: Para sa unang nating balita, ngayong araw mahigit 2 milyong botante inaasahang buboto sa unang Barm Parliamentary Elections. Mahigit 2.39 milyong rehistradong botante ang inaasahang lalhok sa kauna-unahang Barm Parliamentary Elections ngayong araw, September 14, 2026. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, nasa 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament ang nakataya sa halalan. Kabilang dito, ang 40 regional parliamentary political party representatives, 32 parliamentary district representatives at 8 sectoral representatives. Samantala, itinaas ng Philippine National Police o PNP sa full alert status ang lahat ng police regional offices sa buong Mindanao bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad sa nasabing halalan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenso Nartates Jr., bukod sa pro-Bangsamoro Autonomous Region, isinailalim na rin sa full alert status ang mga PRO sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsergen at Caraga. Wala namang namomonitor na seryosong bantang Armed Forces of the Philippines o AFP sa nasabing halalan ngayong araw. At ayon kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, patuloy ang kanilang pagbabantay at pagtutok sa seguridad upang masiguro ang kaligtasan ng lahat sa makasaysayang halalan. At susunod nating balita, ngayong araw, handog ng Pangulo 2026, isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isinasagawa ngayong araw ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, isang simultaneous nationwide service caravan na naglalapit ng iba't ibang programa, serbisyo at ayuda ng pamahalaan sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Quezon City, Zambales at Northern Mindanao. Batay sa DILG Memorandum Circular Number 2026-045, pinangunahan ng Office of the President ang nationwide culminating activity bilang bahagi ng layuning maisulong ang responsive, inclusive at people-centered governance sa pamamagitan ng pagtulungan ng national government agencies at local government units. Kabilang sa mga serbisyong hatid ngayong araw ang health services, livelihood assistance, social protection, employment opportunities, agricultural support at ibang pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Ang handog ng Pangulo 2026 ay bahagi ng patuloy na paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan na mas malapit, mas mabilis at mas madaling ma-access ng mga mamamayan. Happy birthday,
17: PBBM! Happy birthday! Ang ating mahal na Pangulo ay nagsiselebrate ng kanyang 69th birthday, no? Ayan, at syempre lahat po ng ating mga kababayan ay magbe-benefit po dun sa handog ng Pangulo. Quezon City, meron tayo pala dito, no? So, mga kababayan po natin na sana ay naka-enjoy nung mga iba't ibang tulong ng ating Pangulo.
18: Din ang salo-salo sa palasyo kanina.
17: Ah, talaga? Hindi ko pa na, ano, pero titingnan ko yan maya-maya. Ano, mga kababayan, yan po ang balitang hatid sa inyo na ngayong hapon. Balitang verified at dumaan sa masusing fact-checking. At speaking of fact-checking, nako, Miss Jen, ito ang kailangan ng bawat netizens ngayon. No? Kaya dapat laging nagpapaalala po tayo na maging mapanuri sa bawat impormasyong nasasaga po natin. Kaya samahan niyo po kaming i-debunk ang misinformation dito sa Fact checked. Ang mga kababayan, nagbabala ang Philippine Postal Corporation of Philpost sa publiko laban sa mga kahinahinalang mensahe kaugnay ng umano'y parcel delivery. Pinapayuhan po ang lahat na huwag mag-click ng anumang link, magbayad o magbigay ng card details at personal na impormasyon kung may inaasahang parcel mula sa Philpost. I-verify po muna sa official channels ng ahensya o tumawag sa 02-8288-7678 or 8288 POST o mag-email lamang po yan sa phlpostcares@phlpost.gov.ph. Ayan, or mga kababayan, kung meron po kayong mga kahinahinalang mensahe na natanggap, iulat nyo lang po yan sa isd@phlpost.gov.ph. So ISD. Oo, no.
18: Pumunta sa Facebook page ng Philpost, official Facebook page, at nandoon naman yung nandun mga detalye.
17: Oo. So pwede niyo po nga i-check kung paano mag-report ng mga kahinahinalang pero syempre yung pupuntahan niyo pong Facebook page ay yung verified Facebook page ng at yan po ang mga impormasyon dumaan sa masusing fact checking. Kaya paalala lang po sa ating mga kababayan na maging mapanuri po at matalino sa bawat impormasyon nakikita, naririnig at nababasa natin, lalo na sa internet, diba? So isa pa po, lamang ang Pilipinas, isa sa pinakamarami na users ng social media sa buong mundo. Kaya wag po tayong magpapaloko sa maling impormasyon. Simpleng research lang po yung kailangan, kaya wag po tayo basta-basta mag-share at maging mapanuri po tayo, no? Minsan yung iba sa Messenger pa nag-share ng mga no? So yan. Okay mga kababayan, ngayon oras na po para sa exciting topic natin ng Philippinovation Awards. Sino ba ang maaaring lumahok dito? Ano ba ang mga innovation at invention ng naipamalas po sa patimpalak na to? Lahat po yan dito lang sa Tinig ng Masa. Oh, ito na, Miss Jen. Excited na rin akong malaman kung ano yung mga mga innovative works ngayon for this year. Oh, mga great innovators and inventors such as Fredel Mundo and her medical incubator, no? Si Gregorio Zara and his two-way video telephone system.
18: Ito favorite ko to.
17: Sino?
18: Maria Orosa and her banana ketchup.
17: Ay, ito naman talaga. I'm always a fan yes. of my banana ketchup. Yan po yung mga syempre siya rin yung sa food preservation recipes, no? Syempre, marami pang iba po tayong mga Filipino innovators and inventors, no? Na tatatak po sa atin talaga sa history pagdating po sa usapin na yan, no? Nakaka-proud po, 'di ba? So, however, syempre, hindi nagtatapos dyan yung ambag ng mga Pilipino sa larangan ng innovation. No? Syempre, proud Pinoy tayo palagi eh. The list goes on, pero mayroon pong mga emerging pa na innovator sa ating bansa. Sa pangunguna po yan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang primary organizer at operational engine nito. Nabibigyan po ng pagkakataon yung mga Filipino innovators po natin na ipamalas pa po yung kanilang talento at likha. At syempre, yung suporta nga na nabibigay sa sa ating mga innovators, no? And syempre, para bigyan po tayo ng overview tungkol dun sa annual competition na to, makakasama po natin si DepDev Director Diane Gail Maharhan. Magandang hapon po, Director Gail. Welcome po sa ating programa si Enver at si Jen po ito.
14: Hello, magandang hapon Jen and Enver.
17: Ayan, napaka-fresh naman ni Direk. Direk, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin yung 2026 Presidential Philippinovation Awards? Ano po yung significance po nitong recognition po na ito?
14: So, yung Presidential Philippinovation Awards, nabanggit mo nga, ito ay taunang competition. Ang objective nito is kilalanin yung mga Pilipino na innovator or mga Pilipino enterprise, kahit individual sila, na mayroong innovative product or service na nasa early stage of commercialization.
17: Okay. direct, maaari nyo po bang ibahagi sa amin? For example, mai-recognize natin itong mga Filipino inventors and innovators natin. Ano po yung mga incentives? Dito ako interested. Ano
19: alam
17: po yung
19: ko
17: mga,
19: malaki ang grant.
17: Yung mga benefits saka incentives ng mga nag-apply or kailangan ba finalist sila bago sila makakuha ng mga incentives at or kailangan ba awardee talaga sila para makakuha ng incentive? Ano-ano yung mga benefit na makukuha ng mga kababayan natin dito, Direk?
14: So, dahil ito ay competition, nagsisimula ito sa pag-a-apply ng mga innovator. Meron lang kaming dalawang eligibility kung paano ka makakalahok dito sa competition.
17: Okay.
14: Una, meron kang innovative product or service.
17: Of course, syempre.
14: Early stage of commercialization. Meaning, papunta na siya sa market. Malapit mo na siya.
17: Okay.
14: So, tapos ka na sa research and development. Meron ka ng working prototype.
17: Mm-hmm.
14: Ang pangalawa is, meron kang registered business.
17: Okay.
14: Pwede sole proprietorship or pwede kang isang corporation or an enterprise.
17: Okay.
14: So, ngayon po, kung eligible ka, mag-a-apply ka, meron tayo munang tinatawag namin sub-national level. So, merong mga regional competition. Sa bawat apat na cluster ng region, we have NCR, Luzon, Visayas, and Mindanao.
17: Mm-hmm.
14: Ang objective nito, Ember, is to level the playing field, to also recognize yung mga nasa iba't ibang region natin ng mga innovator. Hindi lang tayo naka-center sa NCR. So, bawat region cluster, merong apat na finalist.
17: Okay.
14: Ngayon, bawat apat sa apat na sa cluster, it makes 16. So, meron tayong 16 finalists na nag-compete sa national level.
17: Ah, okay. So, 16 pala sila. Okay.
14: Yes. So, ito pong sa 16 na nag-compete sa national level, 5 ang naging Presidential Filipino Vision Awardee. So, ang makukuha nila, so you ask ano yung benefit.
17: Meron silang
14: a total of 3.5 million peso worth of grant.
17: Wow! Okay.
14: So, yung pong grant na yung gagamitin nila para mapalawig pa yung kanilang business or yung innovation nila.
17: Mm-hmm.
14: Pero part of that din po is to support them in kung kailangan nilang mag-exhibit at the national level or mag-attend sa ibang bansa or magkaroon pa ng further coaching and mentoring.
17: So, ito ay prototype lang yung either prototype na malapit nang i-release sa market. Or ano po yung pangalawa? Yung ready na.
14: Ready na po siya, na test na po siya. Push na lang kaya produce ng maraming produkto.
17: Oo, kasi syempre para makapag-start ka mag-innovate, kailangan mo munang i-identify ano ba yung problema na gusto mong i-solve, 'di ba? So doon ka magsisimula. Tapos syempre kung ikaw mabuting-ting ka o kaya mahilig ka sa maggawa ng kung ano-ano, maaring baka meron din po kayong mga kababayan, ha? Maaring baka meron din po kayong mga normal na ginagawa sa inyo, sa lugar ninyo.
19: Pero solution pala siya sa isang prevailing problem. No, bukas siyang simple. Ni-roll out natin itong product na to,
17: on a larger scale, pwede palang matulungan lahat ng mga mga kagaya natin na kumakaharap ng ganong klaseng problema. Pero nabanggit nyo kanina, Direk, na meron po tayong out of the 16, meron po tayong 5 na naging Presidential Filipino Vision Awardees. Tapos makakakuha sila ng parang support for further research, no? Pag halimbawa ako, Direk, simpleng magsasaka, paano ba ako, halimbawa, curious ako, gusto ko lang ilapit sa inyo na, meron akong solution, pero wala akong paperwork, wala akong background sa research. Paano ba nangyayari yun? May tumutulong ba sa atin na, kumbaga, i-package itong entry natin, or entry ba yung tawag doon, or parang innovation
19: proposal.
17: May mga ganun bang tumutulong sa atin sa local government?
14: Sa ang una pong maaaring tumulong is ang mga state universities and colleges.
17: I see.
14: Para maging talagang innovative yung naisip ni farmer na, for example nyo po, dapat siya sa research at saka talagang bago na siya.
17: Okay.
14: Kapag may existing na po.
17: Tapos yun pong ano, yun pong yung lima na presidential awardees, eh yun na po yung ano, yun na po yung a-awardan talaga, or meron pang i-rank pa ba sila niyan? Ganyan. Or finalist na ba sila or awardees na talaga sila?
19: Na-awardan na.
14: Awardees po yung lima.
17: I see. Okay.
14: Pantay-pantay sila. Yung 11 naman po na natira, nakatanggap din po sila ng support.
17: I
14: na
17: see.
14: $250,000.
17: Oh, not bad. Malaki na rin suporta yun para sa ating mga Filipino voters. Pero, halimbawa, awardees natin ay nabigyan ng support. Paano naman ang ini-expect po natin ang ROI nito sa ating pamahalaan or sa ating community? Kailangan ba with the 3.5M na support, kailangan ma-launch ba natin ang product na ito, or ano bang ini-expect natin na parang end goal nito sa ating mga innovators?
14: So ang goal natin is, of course, una, makapag-produce sila ng marami at makakuha sila ng additional investor, mag-penetrate nila yung target market. For example, last year, Ember and Jen, meron tayong in-award si Billy Seal. Kung I think na-feature din natin sila, nakuha na siya ng kontrata sa Department of Defense.
17: I see.
14: Pag in-adapt yung technology niya or na nakapag-explain din siya and possibly partner from Germany.
17: I
14: so,
17: see.
14: Yun yung mga gusto natin na makilala yung produktong Pilipino.
17: Oh, naalala ko yun na anuhan natin yun, na nadaanan natin yun. Pero ano ba to? Ang maganda dito, sustainability talaga ang pinipursue ng ating pamahalaan pagdating dito, na hindi lang tayo basta meron tayong ganito, meron tayong ganyan, pero yung tipong ma-penetrate talaga sa...
19: Kung nakakatawa, ito naman, ang unang nag-adopt is Department of D&D.
17: Diba?
19: Kasi mamaya maganda nga yung ano, pero nakinabang ibang bansa.
17: Isa pa yun.
19: D&D natin.
17: Yes. So kinikilala po talaga ng ating gobyerno ang lahat ng innovation. Pero siguro last question na lang, no, Director. Siguro ano po yung ine-expect naman natin next year dito sa Philippine Innovation Awards? Mas malaki ba or mas marami ba ang ating...
19: Certain category ba tayong looking at?
17: Ganyan.
14: Yeah, so ang sure tayo, it will happen ulit next year. Magkakaroon ulit kami ng call for application sa January.
17: Okay.
14: Kung magkano ang premyo, ito ay depende ulit sa agreement within our executive
19: team.
14: We'll try to maintain. Pwede magdadagdagan, wag sanang mabuo.
17: Yes.
14: Tapos po, in terms of category, right now ay naka-open category tayo. So, we also expect the same, but we will see kasi pina-finalize ulit po namin yung guidelines for next year.
17: Ayan. So, exciting. No, exciting, Ms. Jen. Anyway, maraming salamat po, Director Diane, sa pagbahagi niyo po ng information tungkol dun sa Philippine Innovation Awards. Nakaka-excite po talaga, no? Sa mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood, kung meron po kayong mga idea, mas maigi po na i-share natin 'to, kasi tayo part 'to ng bayanihan natin, no? So, full support naman po ang ating government pagdating po sa mga innovations at inventions natin. I'm sure marami pa po yung mga kababayan natin na may interest sumali, no? Or may mga hidden geniuses dyan na akala mo eh nasa loob lang ng kwarto na ano, pero meron na palang na i-invent, no? Tahimik-tahimik lang pero napakagaling pala. So mas maigi po na makilala po natin yung mga ganyang klaseng talento. Anyway, again, maraming salamat po Director Dayan Gail Maharhan ng Department of Economics, Planning and Development. Ayan. So sa susunod po ulit, ayan, magandang hapon, Direk.
14: Magandang hapon.
17: Ayan. Okay, mga kababayan, no? Umpisa pa lang po yan. Nasa discussion po natin sa Filipinovation Awards. Dahil po sa ating pagbabalik, ano na naman mapag-uusapan natin?
19: Ay, ito na.
17: Makakasama naman po natin yung... Nanalo naman. Kanina pinag-usapan po natin kung ano yung tungkol saan. Mm-hmm. Pero ito ngayon, medyo interesting Fala, lalo.
19: Sa mga nagwagi.
17: Mm-hmm. So tingnan natin kung gaano ka-interesting. Ayan, makakasama po natin after ng commercial break po natin si 2026 Presidential Filipinovation Award.
19: D.
17: Na si Dr. Jaime Cabarles. Ayan, tutok lang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang impormasyon at aksyon.
20: Alam mo ba, Bes? Ang cerebral palsy ay isang neurological disorder. At ayon sa NCDA, ito ay isang physical disability. Nakaaapekto ito sa utak ng tao na nag-aalis sa kontrol ng katawan. Kaya ang pagtayo, paglakad, o pagtakbo ay isang hamon. Pero seryoso, Bes, Slay Kings and Queens sila at ang kanilang pamilya dahil sa tatag nila. Kaya let's understand them and show them kindness they truly deserve. Let's encourage them to enjoy living dahil mayroon silang safe and empowering community.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
22: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Na Nagbabalik po ang ating programa, impormasyon at aksyon. Ako pa rin po si MV Cortez.
19: At kasama pa rin po niya, Jenny Red, mula pa rin sa PIANCR.
17: Ayan, binabati po natin yung mga nanonood po natin bago tayo mag-time check, no? So, nanonood po sa atin ng Vice President. Wow, Vice President ng Pag-ibig Fund. Ay, si Sir John Jacinto. Hey, good afternoon. At syempre, kakatapos lang din ng event nila kaninong umaga, no? Ito yung murang pabahay para sa ating mga kababayan dyan yan sa may South Caloocan malapit sa monumento. Mm-hmm. Nag-launch sila ng napakamurang
19: housing
17: units.
19: Hindi kayo maniniwalang bahay na ang mabibili.
17: Oo, at saka within Metro Manila. Diba? Saan ka pa? At no less than the president CEO, si Manang Malin, nandun, Manang Malin Acosta. So, ayan, makikita nyo po talaga yung mga contributions natin sa pag-ibig. Eh, meron po talaga siyang napupuntahan. No? At pwede po kayong mag-avail ng mga murang pabahay. Check lang po ang website ng Pag-ibig at saka ang kanilang mga social media pages. Okay, time check po tayo ngayong hapon, Miss Jen.
19: Oras natin ngayong hapon, 3:36.
17: Ayan, kanina pa napag-usapan po natin ang overview ng Filipinovation Awards. Ngayon naman po makakasama po natin na isa pa pong, ito po yung isa sa lumahok sa competition natin. At nanalo, diba? So, living testament ng kanyang pagpupursigi sa kanyang larangan na pinili. So, bakit kaya siya na-nominate? Ano meron sa kanyang innovation? At para sa paksang po yan, makakapanayan po natin si Dr. Jaime Cabarles, ang 2026 Presidential Filipinovation Awardee. Magandang hapon po, Dr. Jaime. Si Enver at si Jen po ito.
19: Good afternoon, sir, at congratulations.
17: Ayan.
1: Magandang hapon din sa iyo, Ma'am Jenny and Sir Enver.
17: Ayan, congratulations, sir.
1: Of this program. Kamusta po yung signal ko, sir?
17: Oh, okay naman, sir. Loud and clear naman, sir. And very excited kami na marinig po yung inyong entry. First of all, again, sabi po ni John kanina nga, congratulations talaga dahil napakalaking milestone po nito at napakalaking big deal.
19: Kasi malaki din talaga ang
17: So, pwede nyo po maibahagi po sa amin yung mga, yung innovation po ninyo. Ano po yung naging unique dito sa ating entry at paano po makikinabang ang mga kababayan po natin dito? Ano po ba ang problemang nasusolusyonan nitong ating innovation, sir?
1: Actually, remember, yung ating innovation is more on the flock health management para po sa ating mga native chicken sa buong Pilipinas. Kasi ang isa palagi sa problema natin is that na yung mga manok sa Pilipinas, almost 60% po yung mortality nila, lalo na pag nakadala yung mga manok natin. So, ang palaging ginagawa ng ating mga raisers, because of the absence of the yung alternative medication natin, ang pinupuntahan palagi is the use of what they call the commercially available antibiotic. Kung tingnan kasi natin yan, Ma'am Jenny, ang isa kasi sa requirement natin sa market, na bakit yung ating mga kumakain ng manok keeps on buying native chicken because they are believing na ang manok po natin native chicken is libre po sa synthetic chemical. Kaya lang, ang problema natin pag walang tayo pang panggamot na organiko and then you invested the greater amount in this kind of project, so ibig sabihin po, talagang pupunta po kayo sa pagbili ng antibiotic. And that is why that in our research center, dito sa CPU po, ang Central Philippine University, we establish talaga ang research center na kung saan a specialized research center na ang intention talaga is to produce technology para sa commercialization ng ating katutubang manok, hindi lang sa teknolohiya para sa pagpalaki, kundi pati yung mga pantabal na kailangan. Because yung ating station po is one of the research center ng BIPAR na talagang intended to develop technologies and medication, pati patoka na organiko po, Kuya Ember and Ma'am Jenny.
17: Oo, so ano pala talaga ito, no? Proper, ano talaga, caring din para sa mga chickens natin.
19: Napaka-targeted. Ito talaga ang goal ng produkto, pero napakalaking tulong doon sa buong
17: industry. Sa industry talaga, no? Kasi talagang ano yun eh, gaya ng sabi natin kanina, pang-araw-araw na kinakaharap na problema yan ng ating mga kababayan, no? And not to mention, sir, talagang lagi pa tayong natatamaan ng kalamidad at mga kung ano-ano, may bagyo, may El Nino, 'di ba? May mga ano pa, may mga yung mga viruses pa, no? At ang laki talagang impact sa mga farmers natin, sa mga poultry ano natin, owners natin kung apektado yung mga ganyan kasi
19: kasi lugi eh.
17: Tsaka pag na-wipe out talaga, 'di ba? Ang kanilang poultry, kaya napakalaking impact nito sa ating mga ano, sa ating mga kababayan. Itong native na to, sir, ano, specific itong breed na to ng mga chickens, no? Or applicable to sa lahat yung iba ba ang native sa 45 day old?
1: Catholic Yember yung ating katutubong manok po sa Pilipinas. Na-classify po sa according to the group kung saan po siya makikita. Pero sa Pilipinas, may dalawa pong tayong mayurihan na katutubong manok. Iba ang boiler at iba rin ang native chicken na Puyamber and Mom Jimmy. Actually, pag ang Pilipinas po, 30% ng ating mga population is directly engaged in farming. Mm-hmm. And out of the 30%, base sa datos namin dito sa pag-aaragnawa namin, almost 14%, 1/4 percent ng kanilang household income, it is attributed on the native chicken production. So, ibig sabihin, pag matulungan po ang industriya ito, Kuya Ember and Ma'am Jenny, ibig sabihin, marami-raming mga Pilipino nating mga farmers ang piling maangat po ang kanilang buhay because when you're using this kind of technology they develop at Central Philippine University, ang survival rate ng ating manok from 40% iakyat niya po siya yung bear papunta sa 95% mandin.
17: Oo. At saka ano, talagang support local din talaga ang ano natin eh, no? Malaking tulong talaga yan sa mga farmers natin, no? Sir, pag-usapan naman natin, sir, yung journey ninyo dito sa Philippinovation Awards. Paari nyo po bang ilarawan sa amin yung experience po ng paglahok nyo po dito sa Presidential Philippinovation Awards, sir? Paano po ba tayo, paano nyo siya nalaman? Paano kayo nagsimula? Nag-submit ng entry? Para po meron ding idea yung mga kababayan natin na interested din, sir, sa Mali.
1: Actually, yung sa presentation kasi, nakita kasi namin yan sa may plan sa internet na open na pala for application. Ang sa amin actually dito sa may Central Philippine University, pinatry na namin kung baka sakali lang makapasok. Hindi naman namin kasi na makapasok kami. But that is luckily that nakapasok po kami in the Visayas subcategory. So yung papakit na medyo sabi nyo namin, di namin yung nakala that nationwide, no, from that sub-national category, Visayas, nakapasok kami. Sa national na kung saan nakapasok po kami sa itong activity. Yung papakit na out of the activity that we're moving here at Central Philippine University, yung mga researches namin, yung mga technology develop namin, pinasok ito namin kung sakali lang. Pero pumasok talaga.
17: Baka sakali lang talaga.
19: Wala namang mawawala. Ito na nga si sila, sir, ngayon.
17: Presidential
19: winner.
17: Presidential award din na, no? So, talaga, minsan kahit hindi mo inaasahan, no? Minsan kahit nagbabaka sakali ka lang, ikaw pa talaga yung nakukuha, no? So, may mga ano po talaga na ganyan, eh. Minsan nga, naaaya ka lang, eh, no? Tapos ikaw pa yung makukuha. Oo, no? Siyempre, ganyan. Ang pinakamahalaga doon, you took the first step. Kasi marami po sa atin mga kababayan na matalino din talaga. At,
19: pero papatalo din sa thoughts nila, ay wag na lang, nakakahiya, paano ko na mapili. Okay lang yun.
17: Okay lang yun. At saka, ang pinakamahalaga doon ay nailabas mo din or na-share mo din yung talent mo, kung ano man yung, ano, kung ano man yung problema na sa tingin mo ay nasusolusyonan ng iyong invention, eh, at least na-share mo. Kung hindi ka man manalo, eh, pero malay mo, tingnan mo nga si sila, sir. Diba?
19: Oh, nagsubok-subok.
17: Oo, nagbaka sakali lang, eh, no?
19: Oh, tapos, 3.5 million na ngayon.
17: Oo. At saka, ano lang, eh, no? Parang yung first step, okay, nakapasok. Yung second step, uy, aba, nakapasok ulit. Oh, tapos, biglang presidential na. Aba! Na, ano ba, no? Out of 16 entries, isa siya sa mga nakuha bilang presidential awardee. So, congratulations talaga, sir, no? Pero, kung pag-uusapan natin dito, sir, maliban po sa cash grant, ano po yung suporta na sana nais yung matanggap sa mga innovations niyo, sir?
1: Actually, Kuya Ember and Ma'am Jenny, yung isa sa mga gusto po namin tulungan because dito sa CPU, we are doing what they call a community-based project na kung saan na basta ang teknolohiya nasa CPU, we are doing what they call the buyback, Kuya Ember, but it is in a protective scheme. Ibig sabihin, yung ating raisers hindi pa nakapagalaga na manok, alam na nila kung magkano ang pressure. That is our answer. Kasi yung presyo kasi ng manok sa buong Pilipinas, ang mahal lang dyan, that is from October and November, pero all the rest of the month, talo sa mura ang bilihan, Kuya Ember. And that is why the one way and how our project can help is that na ginagawa namin ito sa Iloilo, basta ang technology, using the CPU, the CPU developed technology, ang ginagawa po ng ating partner company naman dito, we're doing what they call the buyback at a protective pricing. Ibig sabihin po dito, all year round, ang presyo po ng manok, alam na ng raisers kung magkano ang presyo ng manok na binibili namin sa kanila. Okay. So, ano ba yung kapapa sa market, ang sa atin, plot pa rin yan, Kuya Enda. That is one way that we can develop, help our raisers of native chicken all throughout the Philippines. Yung kung bakit ang panalo namin dito sa Central Philippine University, hindi sa panalo ng CPU lamang, kundi para sa lahat ng ating mga kababayan nag-aalaga po ng native chicken. So, ang naisang po namin, Kuya Ember, na matulungan po ang ating mga raisers is through what they call the support local by local. Kasi po sa atin po sa may Central Philippine University, yung address naman ng manok, Kuya Ember, pagbinta namin yan sa mga processor, that is also at a protective pricing. Ibig sabihin po, ang ating raisers at ating processors halos tinutulungan namin. That is what they call the, we are bridging the gap between the producers and the consumers.
17: to give the consumers
1: ng magandang pagkain po, safety, at makatulong po na kung saan mapabuti ang kalusugan nila.
17: Ayan.
1: That is what we are offering our product, that is a dressed native chicken, na kung saan po pinalaki natin po kay Ember and Ma'am Jeannie in a organic way po ang pagpalki nito, Ma'am.
17: Nakakatuwa din talaga, eh, no? So napaka-passionate talaga ni Sir Remis.
19: Maganda kasi nasasagot din niya yung problema on the side of consumers.
17: Yes.
19: Ayoko bumili ng ganito kasi daming turok or intolerance, antibiotic resistance. So ito organic.
17: Oo, talaga.
19: Produce.
17: At saka ano talaga, at saka makakasiguro ka na yun nga, 'di ba? Parang hindi siya kung ano-anong chemicals yun. Yung nandun siya sa loob, eh, no? Pero sige, Dr. Jaime, kung ikaw naman ay magmo-motivate ng mga future innovators, anong masasabi mo dito sa ano, sa Philippine Innovation Awards, at saka hikayatin mo na rin, sir, yung ibang mga innovators natin na although siguro marami kasi sa atin medyo nahihiya talaga, eh, no? Pero anong
19: baka daming papel kailangan diyan.
17: Oh,
19: gaano
17: ba kadali? Doc Jaime, baka pwede mong imbitahan na ang ating mga manonood at makikinig na sumali dito sa Philippine Innovation Awards.
1: Actually, yung isa sa mga mentor ko noon sabi sa akin, as a researcher. Sabi niyo daw, no, you work because you love your work. And don't expect for any award or reward. Kasi yan, pag hindi ka binigyan ng award or reward, baka ma-unsami ka.
17: Nagtampo.
19: Actually,
17: oo.
2: Pero
1: so, bakit ito sabi ko nina, nakaya sa amin na nagbaka sakali lang.
2: Ang
1: sa amin kasi is that na if mabigyan kami ng pagkakataon, nalo ko makapasok sa training basin, actually we're doing this man. Hindi po lamang para sa Central Philippine University, hindi po lamang sa Research Center, pero para po sa lahat na galaga na katutubong manok sa buong Pilipinas.
2: Oh,
1: that is one way on how we can help. So, and that is why sa mga pariyo kong

0: Katulong po tayo sa kapwa Pilipino po natin, Kuya Ember and Ma'am Jenny.
1: Ang ganda na pa. Parang ganda. Ang takeaway ko kaya, Doc, is research na may puso. Manalo
2: diba?
1: Matalo, pero ginagawa ko ito para sa kababayan ko. Okay
2: lang. Yes. Mm-hmm. Doc, napakaganda po ng ano. At yung pinanggagalingan talaga ni Doc ay hindi yung monetary, hindi yung recognition, no? Kundi yun talagang makatulong lang talaga. And napakagandang foundation po niyan. Lalo na rin yung ating mga ibang kababayan na nagdadalawang isip. Ito po ay pagkakataon para ma-showcase lang din, baka sakali, diba, na makatulong din po tayo sa ibang mga kababayan natin na kumakaharap sa similar na problema. O, diba, napakaganda ng inyong mensahe, Sir Jaime. Maraming salamat po sa inyong oras. Mga kababayan, napakinggan nyo po ang boses ni Dr. Jaime Cabarles. Tunay po na nakakamangha po yung mga innovations at mga kwento sa lingkod po ng mga imbensyon ng mga ano natin, ano, ng mga kababayan natin.
1: Ito yung innovations, RD. Yung simple siya.
2: Oo.
1: Kasi innovations, ang kala ba kailangan
2: AI, mga ganyan, no?
1: Ang favorite ko ganito, simple, but it solves so much problem for the people.
2: Pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga kababayan, you know? So, again, more power po sa inyo at sa ating mga inventors, innovators, sa mga ambag po natin sa ating communities. I hope marami pa po kayong ma-inspire na Filipino na mag-share din po ng inyong talento sa ating mga kababayan.
1: Diba?
2: So, yan. Ang dami na po nating napag-usapan, mga kababayan. Siyempre, ito na. Dito na naman tayo sa oras na naman ng pagwawakas ng ating programa.
1: Tapos talaga pag Monday, no? Bakit tayo magtapos? Or yung mga babatiin na birthday, anniversary?
2: Ay, oo naman.
1: Meron ba?
2: Mga nanonood po sa atin dito. Meron. And of course, siyempre, yung nanay ko nakapila na rin dito.
1: At nanay ko rin.
2: Number one supporters. Sa mga lahat po ng nanonood sa atin sa ating Facebook Live, sa Radyo Pilipinas at sa Philippine Information Agency. Ayan, maraming pong salamat sa walang sawang pagtutok at pagsubaybay sa ating programa. Pero babalik ulit tayo sa kailan ba? Next week po, babalik po ulit kami, pero parehong oras pa.
1: Pero sa susunod na buwan, baka medyo maibang araw, pero magkakasama pa rin tayo sa loob ng isang linggo.
2: Magkakasama na tayo sa biyahe nyo pa uwi naman.
1: Hindi na merienda.
2: So, siguro po sa buwan ng Oktubre, magsisimula na po tayo sa ating bagong time slot. I-announce na ba natin? Pwede na ba natin i-announce ang ating bagong time slot? Asa na ba yung EP natin? Pwede na ba natin i-announce ang ating bagong time slot?
1: Surprise.
2: Sige, siguro sa susunod na linggo pag medyo maayos-ayos na. Pero itong bagong time slot natin, medyo mas maganda po ang ating magiging usapan dahil wala na kaming kaagaw sa inyong atensyon. Ayan, pero sa pundubong ito, dito po muna nagwawakas ang isang oras na naman po na punong-puno na impormasyon at makabulahang talakayan. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta. Sana po makasama po namin kayo ulit sa susunod na Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood niyo po kami sa Radyo Pilipinas at Facebook pages ng Philippine Information Agency at syempre sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-share ang ating programa sa inyong family and friends. Ako po ulit si Amber Cortez.
1: At Jenny Red po.
2: Ayan, stay safe po mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
3: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:54.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito, training, pamumuhunan at suporta sa mga

0: negosyo para sa dekalidad na trabaho sa mga Pilipino pinalalakas ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Binibilisan ng Marcos Administration ang mga pamumuhunan, pagsasanay at pagtulong sa expansion ng mga negosyo at sa pag-iimpleyo ng mga ito ng mas maraming Pilipino. Payag ito ng Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng July 2026 Labor Force Survey na nagpapakita na 49.2 million Filipinos ang kasalukuyang employed. Mas mataas ito ng 3.2 million kumpara noong nakaraang taon. Sabi ng kalihim, bagamat maraming Pilipino ang nakahanap ng trabaho, marami rin Pilipino ang napabilang sa labor force. Ito ang dahilan kung bakit dapat na nakakasabay ang job creation. Ito rin ang dahilan kung bakit inutulungan nila ang mga negosyo na lumago upang mas maraming manggagawang Pilipino ang makinabang. Katunayan, ayon sa kalihim, kalulungsad lamang ng Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap upang mapalawig ang manufacturing base ng bansa at upang makalikha ng mas maraming skilled jobs. Ang pamahalaan, una na rin ang inaprubahan ang 46 na special economic zones na layo makahikayat ng 141.2 billion pesos na halaga ng investment at makalikha ng 189,000 na mga trabaho. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Retired Justice Amparo Kabutahitan, pinaliwanag ang pangangailangang ideklara ng isang public official ang ari-arian ng kanyang asawa. May ulat si Nifa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ilinaw ni retired Sandigan Bayan Presiding of Justice Amparo Kabutahitan na kailangang ideklara ng isang public official sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth to sell in ang lahat ng ari-arian ng kanyang asawa, kabilang ang cash, negosyo, at iba pang assets. Sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Day 24 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Tang na may exemption lang kung nagkaroon ang mag-asawa ng complete separation of property bago ang kanilang kasal alinsunod sa isang bagong desisyon ng Supreme Court. Ayon kay Tang, ang public official lang ang maaring mapanagot dahil siya ang obligadong maghain ng salin at isama rito ang assets ng kanyang asawa. Gayunman, kung hindi alam ng public official ang isang bank account o ari-arian ng kanyang asawa, maaaring itong tanggapin bilang depensa kung mapapatunayang walang intentional concealment. Pero kung sinadyaan niya ang hindi pagdeklara at mapatunayang unlawful ang pagkakakuha ng unexplained wealth, maaari itong maging batayan para sa pagtanggal o dismissal sa serbisyo ng public officials. Ayon kay Tang, maaari rin na niyang maapektuhan ang public official ng mga transaksyon ng negosyo ng kanyang asawa kung mapapatunayang ang pagkuha o pagmamayari ng assets ay traceable sa public official. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, pambansang pulisya nagbabala sa mga senior citizens laban sa nagpapanggap na kawani ng pamahalaan. May live report si Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas, Report.
4: Yes, at pinag-aingat ng Philippine National Police o PNP ang mga senior citizens sa mga taong nagpapanggap na taga-gobyerno para makapasok sa kanilang tahanan at magnakaw. Inatasan na ng PNP ang mga unit nito na imbestigahan ang mga ganitong ulat, katuwang ang mga kinaukulang ahensya. Ito'y matapos nga yung nangyaring insidente sa Talisay City, Cebu, kung saan may dalawang lalaki ang nagpakilalang mga empleyado ng Office of Senior Citizens Affairs o OSCA at nangakong may 6,000 pisong ayuda doon nga sa kanilang biktima. Pumasok sila sa bahay ng 77 taong gulang na biktima at dito ninakaw yung kwintas na nagkakahalaga ng 60,000 pesos pati na yung pitakan niyang may laman na 600 pesos. Ayon sa OSCA, wala silang ganong klase ng ayuda. Bariin namang kinundina ni PNP Chief Police General Jose Melancio Reitares Jr. ang naturang modus. Nagpaalala si Narpates na bago tumanggap ng ayuda, dapat anyang alamin muna kung tunay ngang taga-gobyerno ang lumalapit sa kanila. Huwag din anyang ipagkatiwala ang senior citizen ID o papasukin ang hindi kilalang tao nang walang paunang beripikasyon sa ahensya o sa barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At ang wakas na balita, Graduate Scholarship Program itinutulak para mapunan ang kakulangan sa guidance counselors sa bansa. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong ng Nueva Vizcaya, Representative Timothy Joseph Cayton ang Graduate Scholarship Program para matugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan, lalo na sa gitna ng mga problema sa bullying at mental health ng mga estudyante. Sa House Bill 10997 on National Guidance and Counseling Scholarship Act, sasagutin ang tuition at school fees, manang stipend at allowances para sa libro, thesis, licensure review at connectivity ng scholars. 60% ng slots ay ilalaan para sa DepEd personnel at 20% para sa private applicants. Bibigyan din ng mas malaking alokasyon ng mga rehiyong lumalampas sa 80% ng vacancy rate at uunahin sa deployment yung mga geographically isolated at disadvantaged areas. Pagbalik naman ito ay kailangan maglingkod ng scholars na hindi bababa sa 2 taon sa public schools o government agencies. Ayon sa DepEd, 4,069 lamang ang lisensyadong guidance counselor sa bansa kumpara sa mahigit 50,000 na kailangan para sa recommended ratio na isang counselor sa bawat 250 na estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
8: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
16: Ang oras po natin sa buong kapulang Pilipinas. 8 minuto 30 segundos makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
17: Bagong halalan, bagong yugto ng kasaysayan. Sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bawat boto ay may mapakinggan, bawat boses ay may kapangyarihan. Mula butuhan hanggang bilangan, bawat issue at bawat mahalagang kaganapan, tututukan ng Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng Hatol ng Bayan 2026. BARMS First Parliamentary Elections. Hatol ng Bayan 2026. An integrated state media coverage. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hatol ng Bayan 2026. Physics. World's First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa Mangsamoro Parliamentary Elections kasabay ng panawagang panatilihin ng kapayapaan sa isinasagawang halalan. Department of Health naka-code white alert para sa Mangsamoro Parliamentary Elections. Philippine Army nananatiling nakabantay sa sitwasyon sa Mangsamoro Parliamentary Elections. Army nanawagan sa mga botante manatiling kalmado. Botohan sa Albarca Basilan extended hanggang alas 9 ng gabi ayon sa Commission on Elections. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pasasalamat sa mga nakipagdiwang sa kanyang kaarawan matapos ang 10,000 individual na inimbitahan sa inihandang salo-salo sa palasyo. Alegasyon ng mga kritiko na drama lang ang pag-aresto kay dating Speaker Martin Romualdez panibagong pag-atake lamang sa administrasyon ayon kay Pangulong Marcos. Dating Speaker Romualdez dinala na sa payatas. Bureau of Internal Revenue inalis na ang value-added tax sa systems loss charge. At mahigit 7,000 pulis itinalaga para magbantay sa dalawang araw na kilos protesta tigil pasada ng grupong Manibela.
17: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Lunes. Ikalabing apat sa buwan ng Setyembre taong 2026. Samahan niyo po ang...

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Game, one, two, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy! Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy!
2: Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Welcome po sa programang Tunog Pinoy. Makasama po natin sa bagay teknikal, Otoy Evangelista sa Master Control. At kasama rin po natin si Kuya Nick Danyas sa Transmitter Site. Oy, marami tayong mga magagandang awitin na patutugtugin ngayong hapong ito. Siya nga pala, umatanda ko kanina ng handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat, dyan po sa SM Event Center Lucena City. At marami po mga kababayan natin sa lungsod ng Lucena ang nabigyan ng pagkakataon na mag-apply para sa trabaho sa iba't ibang kumpanya. Actually, 12 companies po from different places ang nagbukas po ng trabaho para po sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Lucena. This is in cooperation with Department of Labor and Employment and Public Employment Service Office. So napakaganda po at marami pong mga kababayan natin dito po sa lungsod ang pumunta at nagbaka sakali na sila ay matanggap sa trabaho po na ino-offer ng 12 companies. Trabaho agad para sa lahat dito po sa lungsod ng Lucena. Bahagi po ito ng programa at serbisyo ng ating pamahalaan sa pangunahan po ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Alright? More music, more hits. Dito lamang po sa Tunog Pinoy sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, DWFS 87.9 FM. Ako po si Tom Alvarez. Magandang hapon.

Radyo Pilipinas, Susana Tunog Pinoy sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas. The new sound of public service in FM radio. Pabalik po ang Tunog Pinoy makalipas lamang ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.

0: maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam.

0: kasi kasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Tunog Pinoy. Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy. Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy.

0: pumili ng kanilang mga opisyal na nindigan sina Soto at Villanueva na maaaring ipatupad ang 5 taong termino sa hinaharap ng hindi ipinagpaliban ang November 2026 elections. Muna, Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ning Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
2: Report. Yun daw po ang isa nagawang cross-examination naman kay retired Justice Amparo Kabutahi Tang ay ng defense lawyer ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ay binatikoso ng isang House leader. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes. Lan?
3: Binatikos ni House Deputy Speaker Janet Galin ang ginawang cross-examination ni defense lawyer Attorney Mark Binduan kay retired Justice sa Amparo Kabutahi Tang. Ito ay matapos ang katinibinduan ng personal na politika at ang appointment ng saksi. Sa day 24 na paghihintis at tinanong during Mark Binduan si retired Sandigan by presiding Justice Amparo Kabutahi Tang kung siya ba ay isang kakamping. Bukod dito, inusisari ng abogado ang pagkakatalagan sa kanya noon ni dating Pangulong Benito Noynoy Aquino III at tinanong kung gusto ko ba ito o gusto ba niya siya VP Sara Duterte. Ayon kay Galit Uncle 4, ang mga pahayagribuan at ito ay para lamang sa media optics. Maring ipinagtanggi ng prosecution si Kabutahita at iginiit na sa buong karera nito. Sa pamahalaan ay kailanman na hindi ito tumanggap ng anumang suhol, bayad o illegal na alo. Narito ang pangyayag ni Deputy Speaker Janet Galit.
4: Kaya nagtataka kami kanina, with due courtesy of course, doon sa ating defense lawyer, Attorney Mark Binduan, na tila parang, sa interpretasyon ko lang ha, bilang isang babae, tila parang medyo bastos yung kanyang manner of cross-examining the witness. Kasi andun yung katanungan, kakamping ka ba? Eto, galit ka ba sa ganito? Andun yung parang pinipilit siyang sumagot ng mga bagay na alam naman natin na ang presensya niya sa impeachment court ay para magbigay ng interpretasyon sa mga batas sang-ayon sa kanyang experience. Ulitin natin, alam ko magaling na lawyer si Attorney Mark Binluan. Subalit, nagulat ako kanina na parang yung galing niya ay tinatago niya. Na parang nagbubulag-bulagan siya at nagbibingi-bingian siya sa dapat na mangyari sa isang impeachment court. Kung titingnan natin ang mga katanungan.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Kasi yung pagiging bias naman ng testigo sa impeachment trial, mahalagang masilip ayon po sa defense team ng Vice Presidente. Detalye, Luisa Irispe. Luisa.
5: Nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila gustong lagyan ng kulay ang pagtestigo sa impeachment trial ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang, kundi nais lang nila siguraduhin na walang bias ito bilang isang expert witness. Diretsahan kasing tinanong ng depensa si Kabutahi Tang kanina kung kakamping ba ito sa panahon ng cross-examination. Bagamat nilinaw na ni Tang na siya ay apolitical, tinanong din ng Senator Judges kung nararapat ba itong itanong ng depensa sa isang witness. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi lang naman si dating Justice Tang ang tinanong hinggil sa panig ng politika. Lahat naman anya ng witness ay kailangan nilang siguraduhin na walang bias. Kaparehas lang din anya ito ng pagtatanong sa mga testigo kung kaibigan, kilala, panig o nakausap ba mga testigo ng prosekusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, big time, all price hike. Naku po, papultank nyo na mga motorista. Asahan daw po ayon sa Department of Energy. Detalye, AJ Ignacio, AJ!
6: Magpapultank ka na. Pakarga na mga motorista dahil asahan ang big time all price hike bukas September 15. Simula alas 6 ng umaga, Tito J Mark, 4 pesos and 31 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 5 pesos naman and 6 centavos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang 4 pesos and 62 centavos naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ito, J-Mart, inaasahan namang susunod na rin ang mga kumpanya ng langis sa kaparehong presyo na itinalaga ng Department of Energy. Ito, J-Mart, ang oil price adjustment ay bumusog pa rin ng pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Yan mo na pinakuling balita mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Window po 64% satisfaction sa District Representatives. Patunay daw na ang pagiging people-centered ng Kamara. Detalye, Kathleen Forbes. Kat!
2: Paniniwala sa Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na patuloy na pagsisikap ng Kamara na mapalapit sa malmayan ang mataas sa satisfaction rating sa mga district representatives. Batay sa pinakauling Octo Research to Ganamasa Survey, 64% ng mga Pilipino ang nagsabing mahusay ang kanilang district representative sa pagkampanya ng tungkulin sa Kamara, habang 27% ang hindi sang-ayon at mayroon 7% ang undecided. Ayon kay Hernandez, ipinapakita ng resulta na kinikilala ng mga mamamayan ang mga kongresistang nakikinig, alam ang kanilang problema at kumikilala kilos para sa kanilang pangangailangan. Sinabi niya na naayon ito sa panawagan ni Speaker Faustino D. III na dapat makatutok sa trabaho, nakikinig at tumalapit sa mga nasasakupan ang mga mababatas. Hinikayot naman ni Hernandez ang mga kongresista na wag makontento sa 64% at kalupang pangbutihin ang serbisyo sa kanilang mga distrito. Samantala, sinabi naman ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na patunay ang nagulang survey na kayang pangsabihin ng mga mababatas ang kanilang legislative at constituency work habang ginagampan ng ang tungkulin sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi dahilan ng impeachment para mapabayaan ang iba pang trabaho ng Kamara, kapilang na dito yung tahimay sa panukala 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Kung may bad news dahil tataas ang presyo ng mga produkto petrolyo bukas, ito good news. Dahil inalis na raw ng BIR ang value-added tax o VAT sa systems loss charge. Yan naman ang detalye ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
3: Naglabas na ng Memorandum Circular ang Bureau of Internal Revenue na nag-aalis ng value-added tax sa allowable system loss charge sa kuryente. Sa ilalim ng bagong panuntunan, ituturing na government-mandated charge ang system loss na pasok sa CAP na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, hindi na ito papatawan ng output VAT kaya maaaring mabawasan ang halagang ipinapasa sa mga consumer sa kanilang electricity bill. Sinabi pa ni Mendoza, bahagi ito ng mga hakbang para magbigay ng practical na ginawa sa mga consumer at mabawasan ang pasanin sa gasto sa kuryente. Mag-a-apply ang bagong VAT treatment prospectively, alinsunod sa effectivity ng ERC Resolution Number 26, Series of 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin sa ating special coverage ng Hato ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections. Maraming salamat sa ating co-pilot, Engineer Orly Lopez, Engineer Marvin Tolidana, Engineer Joy Timidan, Amutya ng Cordillera, at kay Binibining Rose Ann Erno. Si Engineer Mate Segovia ba'y nasa Bicol na? Aba, ay happy fiesta ho ha sa mga taga Naga City diyan sa Peña, Francia. Maraming salamat kina Aiza, Myla at Isa. At nabayan lang po si John Mogol, Fight News Weekly. Yatid po sa inyo ng Sports Radio. Bukod yung link ko, Jay Mardagana. Bye!
0: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
4: Colab,
0: World Service Sports Radio,
5: ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
5: Radyo Mag 1278,
0: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
12: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
19: Hari inaw nandidong waranuni anarampay na.
18: Ang Darangan ay galing sa salitang darang which means to narrate, in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
13: Slanted para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Oh, that's an overwhelming difference in punches landed para dito kay Andres Cortez. Now, after this result, ang record ni Mark Pagsa ngayon, 29-3, 19 KOs, undefeated pa rin si Andres Cortez in 26 fights, including 13 knockouts. Ngayon, para sa akin, itong laban na to, itong naging performance ni Mark Magsayo and the subsequent result posed some really hard questions on Magsayo. The biggest question para sa akin is kaya ba niyang manalo against high quality opposition, lalong-lalo na dito sa 135 pound division. Nanggaling pa siya ng 126, doon siya nag-champion, umakyat siya ng 130 super featherweight, tapos ngayon lightweight 135, ano? Now, itong nakalaban niya si Andres Cortez, hindi po ito isang world champion at hindi pa ito nakalaban for a world title kumpara kay Mark Magsayo. Nakarami na rin ito ng world title fights, di ba? But again, Andres Cortez had a deep amateur background. Yung tatlong talo sa career ni Mark Magsayo came against Ray Vargas, dun sa una niyang pagdepensa ng WBC Featherweight World Title, Brandon Figueroa, nakalaban din niya for a belt, tapos ito ngayong si Andres Cortez. So, doon pa lang sa dalawa, Vargas Figueroa, alam mo nang quality yung nakalaban niya. But again, he failed in both fights. Ngayon, ang pinakamalaking panalo sa career ni Mark Magsayo is yung panalo niya over Gary Russell Jr. nung nakuha niya yung WBC Featherweight title. Pero, in that fight, kahit na compromised yung kalaban niya, almost fought with only one hand. Hindi pa naging ganun ka-convincing yung panalo nitong si Mark Magsayo, no? So the question, can he win? Can he beat high quality opposition? Lalo na ngayon nasa lightweight division na siya. Another question, masyado bang maliit si Mark Magsayo para sa 135? I don't know kung napansin mo, pero ayan, katulad nito, nakikita ko sa TV yung laro niya. Pansin ko, ang nipis ni Mark Magsayo kumpara dito kay, ano, kay Andres Cortez. Isa pang tanong regarding kay Mark Magsayo, yung kanya bang power na naging puhunan niya at super at featherweight up until super featherweight nung lumaban siya, eh meron pa ba? Uubra pa kaya dito sa lightweight division? Kasi marami siyang magagandang suntok na lapatama dito kay Andres Cortez. Na maybe against lesser opposition, eh baka nakakuha na siya ng knockout na panalo or a TKO finish. Pero yung Cortez, ano lang, tinanggap lang yung mga suntok ni Mark Magsayo, no? Although there was of course that moment in the last three rounds na muntik mukhang nahilo, nasaktan ni Magsayo si Cortez. And the last question, and siguro related to sa ano, related to sa number, sa question, first question natin, kaya bang masosolusyonan pa ba yung conditioning problem nitong si Mark Magsayo? Because that's the consensus observation sa naging laban sa kanya, no? Suspect pa rin hanggang ngayon, even at 135, yung kanyang strength and conditioning. Kasi hindi siya nakasabay eh. Doon habang dito sa laban against Andres Cortez, after a fast start, medyo nahirapan na siyang makatama in the following rounds. Nabuhayin siya ng konti dun sa round 8, pero yung round 9, hindi niya actually na-sustain eh yung pinakita niya from the first 2 rounds and then nung round 8. So, yan ulit yung napansin sa kanya. Now, I mentioned yung amateur background nitong si Andres Cortez. Napaisip tuloy ako, ano kaya ang posibleng nangyari kung natuloy yung laban ni Andres Cortez kay Charlie Suarez, 'di ba? Kasi Charlie Suarez is also an amateur standout, having competed in the Olympics, won multiple gold medals sa Southeast Asian Games. So, kung natuloy sana yung laban nila at super featherweight nung nandun pa si Cortez, maganda siguro yung naging laban. Although, syempre, we will be rooting para sa ating Filipino boxer, pero naging maganda sana. Tingin ko naging maganda yung matchup na yun. Ano? Now, eto yung natalo, yung nanalo naman over the weekend, si Reggie Suganob laban kay Sivinati Nonchinga. Tinapos niya in the 5th round yung laban para maging number 1 ranked light flyweight ng IBF. Sa harapan pa mismo to ng kanyang mga kababayan sa Bohol, doon niya ginawa yung panalo. At bukod dyan, binawian niya itong si Nonchinga na tumalo sa kanya in 2023 nung dumayo si Siguanob sa South Africa nung pinaglabanan nila yung IBF light flyweight world title. In round 3, ayun, na-counter ng right straight ni Nonchinga itong si Suganob, kaya binilangan siya ni referee Tony Weeks. Buti na lang naka-recover po itong si Suganob. And in round 5, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake. Right hooks yun para tapusin yung laban. Bagsak po itong si Nonchinga at matagal itong actually nakahiga sa canvas at kailangang umakyat ng medical personnel to attend to him. Pero buti na lang, ano, thankfully, nakabangon din. But Reggie Suganob now 19-1 with 8 knockouts. And the biggest, of course, reward nitong kanyang naging panalo is number 1 rank na siya, and he is now next in line for IBF champion Tanong Sak Simsri para dito sa IBF light flyweight world title. :23 Philippine Standard Time. Bahagi pa rin ng maaksyong boxing weekend. Balikan natin itong naging yung fight card na nilabanan ni Mark Magsayo. In the co-main event, si Jai Opetaia defeated Noel Mikilian by 9th round TKO para mapanatili yung kanyang Ring and Zuffa Cruiserweight World Title. And tinapos ni Opetaia yung laban in a brutal way. Brutal yung naging finishing sequence dito eh. In that round number 9, magkadikit sila nung bumitaw ng overhand right etong si Jai Opetaia. Parang no look pa nga yung suntok niya kasi yung ulo niya was under the right arm netong si Noel Mikilian. And immediately after tumama nung right overhand right niya ni Opetaia, inipit ni ano ni Mikilian yung kanyang kanang kamao. Ano? But ang problema, libre yung kaliwa ni Opetaia. And Opetaia followed up with 2 solid left hooks after nung overhand right na yon. Nasaan na yung left hook ko? Pakita mo naman. Ayaw? Yan! Ayan, nakita mo doon sa bandang ilalim ng picture, ano? Iniipit nung Mikilian yung kanang kamao, yung kanang kamay ni Opetaia. Pero ginawa ni Opetaia, yung kaliwa yung ginamit niya, dalawang left hook yan. Ngayon, after tumama nung pangalawa, bumitaw agad etong si ano, bumitaw na yung si Mikilian. And pagkabitaw niya doon sa right hand ni Opetaia, ayun, right hook naman ang pinakawalan ni Opetaia. And muntik ng, actually pabagsak na dyan yung Mikilian, nasa lo lang siya, nung lubid. Na hindi naman siya totally bumagsak, so sinubukan pa ni Opetaya na bumato ng isang suntok para talagang tapusin ang laban. Hindi lang talaga, hindi lang malinis na tumama yun kasi sumingit yung referee para bilangan etong si Noel Michelian. Bumilang yung referee hanggang 8 and I think sinabi ni Michelian, hindi na niya kaya eh kasi pinapalakad siya forward ng referee tapos nag-uusap sila although hindi naman narinig during the broadcast but mukhang sumuko na rin yung si Michelian. And that improved etong record ni Opetaya, 31 wins, 0 losses, 24 knockouts. At pagkatapos ng kanyang impressive na panalo, umakyat sa ibabaw ng ring si WBC and WBO Cruiserweight World Champion David Benavides. At doon sa ibabaw ng ring, nagkasundo sila na maglaban. Etong si Opetaya, meron IBF champion na to dati. Pero dahil nga pumirma siya with Zuffa Boxing, eh, binawi sa kanya ng IBF yung kanyang world title. Ang natira sa kanya, yung Ring Magazine, yung kinoconsider na lineal championship. And then dun sa unang laban niya sa Zuffa Boxing, nakuha niya yung Zuffa title, ano? With that victory. Now, in the main event naman, Ryan Garcia defeated Conor Benn by second round TKO. Siya pa rin ang WBC welterweight world champion sa kanyang unang title defense. Nagtataka ako rito. This was sanctioned ng WBC. Etong laban ni Ryan Garcia. Pero si Noel Michelian na siyang WBC champion, hindi binigyan ng sanction ng WBC. Ano? Now, Garcia, round 1, pinatiklop yung tuhod ni Conor Benn with a massive right hook. Pre, round 1, pakita mo yung picture. Sayang eh. Yan! Parang hindi nakita ni Conor Benn yung suntok na yan. It came out of nowhere habang naghihintay si Benn ng pagkakataong umatake. Inunahan siya nitong si Ryan Garcia. Bagsak dyan si Conor Benn. And then in round 2, nagpaulan ng tila ba walang humpay na head combinations etong si Ryan Garcia. Yun na talaga tinarget niya yung ulo nitong si Conor Benn. And Benn, walang magawa on the ropes, kundi, he wasn't really moving side to side para iwasan yung suntok. And after a couple more right hands coming from Ryan Garcia, itinigil na ng referee ang laban. Garcia now 26-2 with 21 knockouts. At pagkatapos ng kanyang panalo, isang pangalan ang kanyang binanggit, the WBO welterweight world champion na si Teofimo Lopez. Now, kung matuloyan yung laban ni Teofimo Lopez, or maybe even Ryan Garcia will go for the rematch against Devin Haney, ang ayon sa balita, baka ang pupuntahan niyan is yung Cinco de Mayo weekend next year. Kasi una nang sinabi ni Ryan Garcia, plano niyang lumaban on that date. And ang magiging co-starring niya itong si David Benavides. Kung matuloy yan, I think that's a good thing for boxing considering na sa mga huling taon, parang may monopoly si Canelo Alvarez doon sa Cinco de Mayo weekend. Siguro naman this time around, oras na para iba naman. Diba? Ibang klaseng boksingero naman. And kung matuloy yan and Zuffa Boxing can sign both Garcia and Benavides, ay mas malaking bagay yan para sa Zuffa Boxing dahil both boxers ay magiging free agents. Di ko alam kung may isang laban pa ba o last fight na ni Ryan Garcia sa Golden Boy. Tapos si Oscar De La Hoya, hindi pa nanood dito sa laban ng boksingero niya. Siguro, naku, baka makadagdag na naman sa lamat sa relasyon nila yan. And si Benavides, ang alam ko meron pa itong isang laban sa current deal niya ngayon before he becomes a free agent. So after this week's boxing action, next weekend, ito pinakaabangan, UFC 331 sa Crypto.com Arena, araw po ng Sunday, dito sa Pilipinas. Sa main card nito, magtatapat sa light heavyweight division si Alonzo Menifield, kalaban si Ivo Baranewski. Sa lightweight division naman, Renato Moicano, kalaban si Brian Ortega, a pair of former world title challengers. Featherweight division, Patricio Pitbull, kalaban si Duho Choi. And then in the co-main event, we have Arman Sarukyan, laban kay Mauricio Hufi. And quite possibly, ang mananalo sa dalawa is going to be the next challenger para kay lightweight champion Justin Gaethje. And then in the main event, marami nag-aabang nito, including ako, the rematch between Joshua Van, the champion, and the former champion na si Alexandre Pantoja. Nabitin kasi yung kwento nito eh. Nung una silang naglaban, di ba, na injured. Freak injury yung nangyari actually dito kay Alexandre Pantoja. And quote-unquote, walang kahirap-hirap. Diba? Eh, nakuha nitong si Joshua Van yung flyweight world title ng UFC. But now, he will get the chance to prove na he's better than Alexandre Pantoja. On the other end, Pantoja will get to prove na, teka, ako talaga ang kampyon nitong division na to, na hindi talaga sa kanya nawala yung world title dahil nga it was because of an injury. So UFC 331 this Sunday sa Crypto.com Arena. Philippine Standard Time, it's 5:33. Pag-usapan natin, ito magiging kampanya ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa pagpapatuloy natin dito po sa Fight News Weekly.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kabon!
21: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
22: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-indlugan ng lamok.
21: Self-protection.
22: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
22: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
22: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
23: Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
24: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
25: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
24: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
25: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
24: Nanay naman eh.
26: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
27: Sa isang bagong Pilipinas,
0: hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
13: 5:37 in the afternoon. Hindi pa naman officially po nag-umpisa, no, ang 20th Asian Games dahil may limang tulog pa before the opening ceremony. But merong mga combat sports na mag-umpisa as early as September 20, the day after the opening ceremony on September 19. Ngayon, sa sports program ng 20th Asian Games, 10 combat sports ang nandito. Boxing, fencing, judo, jiu-jitsu, karate, courage, MMA, taekwondo, wrestling, at saka wushu. The earliest na mag-umpisa ang karate, September 20 yan hanggang 23. Ganun din ang MMA, September 20 hanggang 22. At ang wushu, September 20 hanggang 24. Ang boxing, September 21 hanggang October 2 ang schedule. Fencing, September 22 hanggang 27. Ang judo, September 30 hanggang October 3. Jiu-Jitsu, October 1 hanggang October 3. Ang Courage, September 27 hanggang 29. Taekwondo, October 1 hanggang October 3. And lastly, ang Wrestling, September 30 hanggang October 3. So, 10 of those, these 10 combat sports ay bahagi ng 38 total sports na lalahukan ng Team Pilipinas dito sa 20th Asian Games. Now, sa huling dalawang campaign ng Pilipinas sa Asian Games 2023 at saka 2018, out of the 39 medals na nakuha ng Pilipinas, 25 out of 39 medals ng Pilipinas in the last two Asian Games ay nanggaling sa combat sports. Nanggaling sa martial arts. That's 64%, mga kaibigan, ha, ng kabuuang medal collection ng Pilipinas in the last two Asian Games. So, malaking bagay, hindi ba? And that, of course, includes the two gold medals ni Annie Ramirez tsaka ni Maggie Ochoa in 2023 sa Hangzhou, China. So, malaki rin ng ano, eh. Malaki rin ng not necessarily pressure, but malaking expectations sa ating mga combat sports athletes na magbigay ng medalya para sa Team Pilipinas. Now, one of the combat sports athletes natin na lalahok sa Asian Games this year ay ang fencer natin na si Nolito, si Junior. This is going to be his second Asian Games campaign. Back in 2023, isang panalo na lang kailangan niya to enter the medal rounds, but natalo siya in the quarterfinals. Now, between then and now, Isang bagay na napansin ko rito kay Nolito Jose, napakasipag nitong sumali sa mga international competition. Yung podium finish, mailap pa rin internationally. Pero, kada competition, he gets to experience yung iba't ibang level ng laro ng iba't ibang kalaban niya from all over the world. Let's find out how does he plan to translate yung experience na yon sa numerous international tournaments na nilohokan niya patungo dito sa kanyang magiging laban in the 2026 Asian Games. Ito po ang ating national fencer in men's epee na si Nolito Jose Jr.
3: Up our fencers bound for the Asian Games, Nolito Jose. Noel, welcome once again to Sports Radio.
5: No po. Thank you, boss.
3: Yes, okay. Nasa Spain pala ha, ang training bago ang Asian Games. Kumusta kayo dyan sa Spain and where in Spain?
5: Ay, nandito po kami ngayon sa Valencia for training camp and we learn a lot now kasi siyempre ibang style po itong coach dito and then marami po kami natututunan and marami kami na-realize talaga.
3: Yes. Gaano katagal ang training camp sa Spain?
5: 14 days po kami.
3: 14?
5: Yes, 14 days. A week.
3: Oh wow. Ano, paano nagkaroon ng training camp ang Philippine fencing sa Spain?
5: Usually naman po meron talaga kaming training camp before Asian Games and then SEA Games. Tapos ngayon pong Asian Games, parang ang ginawa kasi may weapon siya. So depende sa weapon. Kunwari yung foil po dahil ang coach nila is Korean. Yung foil team sa Korea nag-training kami. And then kaming EPE naman, parang yung contact namin is nandito sa Spain na coach. So dito po kami nag-training. And then yung saber dapat po sa Taiwan sila magpe-training naman.
3: Yes. Okay, so sinong coach natin dyan sa Spain? Foreign coach na handling this training camp?
5: Yes po. Yung coach po dito is taga France. Dati po kasi nung 2022 nag-training kami sa France with Miguel nung before SEA Games. So nag-training kami under him and then lumipat na siya dito sa Spain. Kaya parang sinundan namin training kasi maganda. Nakikita namin na medyo nagmamatch kami ng vision sa fencing. Naiintindihan niya kami, naiintindihan namin siya.
3: Yes, okay. So sino ang sumusuporta sa ating training camp?
5: Paid po ito ng Philippine Sports Commission. And then, yes, syempre may support po from PFA para maasikaso po lahat ng training camp namin.
3: Oh, at least, ano, full support by the Philippine Sports Commission for this Asian Games, this training camp. At least 14 days. Okay, gaano ang improvement the past days? Alam ko matatapos na rin itong camp ninyo dito.
5: Yun naman po, everyday talaga marami kami natututunan, nag-i-improve talaga everyday na nakikita namin kung ano yung mga dapat i-adjust during game, yung mga mistakes namin kung bakit sometimes parang nahihinder but yung growth namin but minsan hindi kami lumalakas na. Parang pinaparealize nyo na minsan ito yung mali nyo na palitan nyo and then ito yung dapat para kasi ano rin exposed talaga yung coach na to sa mga World Cup, sa mga Grand Prix, mga World Championships. So nakikita niya na rin kung ano yung mga current situations talaga sa mga fencing sa world na ito yung mga uso. Hindi naman totaling uso pero yun yung nangyayari sa competition ngayon. So dapat nag-a-adapt kami doon.
3: So gaano kaya magiging malaking tulong itong training camp ninyo na ito sa pagsali sa Asian Games sa Japan?
5: Malaking tulong po talaga kasi nga po sabi namin is ang dami naming na-realize talaga na mali at tama sa paglalaro namin. So syempre po meron kaming adjustment sa game and then magko-compete kami this weekend. So parang makikita rin namin if magiging effective ba talaga itong adjustment na gagawin namin.
3: Yes. Sabi nga ng teammate mo, si Miggy, para daw siya ulit nag-start in learning fencing dito sa coach na ito, French coach. Anong pangalan ni coach?
5: Si Coach George Karma.
3: Okay.
5: Karam, si Karam. George Karam. Yes, yes.
3: Coach George Karam. Okay. French fencing coach. So anong schedule between today and yun na nga, pagpasok nyo sa Asian Games in Japan?
5: Magko-compete muna kami this weekend sa Croatia, FIE Satellite. And then, flight na namin pabalik ng Manila sa Monday. And then Tuesday ang dating namin ng Manila, tapos Wednesday flight na namin papuntang Japan. Kasi mag-attend kami ng ano, ng opening ceremony.
3: Wow, kasama kayo sa opening ceremony yung fencing? May representative from fencing?
5: Yes, 6 flats buong nabigay sa amin.
3: And ikaw at si Miggy sasama sa opening?
5: Hindi po si Miggy eh.
3: Okay.
5: Si Kuya Nat, si CJ Concepcion, si Juliana Gomez, and yung dalawang katantan, Samantha and Jana.
3: Okay, tapos ikaw. So, 6. Oh, yeah, nice. Ba, ano, looking forward to that opening ceremony, Noel. You know, ibang klase yung pumaparada, di ba? Kasama yung ilan pa sa mga piling-piling atleta ng Pilipinas. Ganun ka excited. This is Asian Games, Pilipinas to see Games.
5: Sobrang ganda po talaga.
3: Mm-hmm. Okay, so looking forward to that opening ceremony. Okay, so how do you see the campaign in Asian Games in Japan? This is your second Asian Games.
5: Yes. Para sa akin, ano talaga eh, nag-aim talaga ako makamedal. Though alam kong hindi siya madali, siyempre, pero hindi naman siya imposible talaga. Kasi last 2023 po talaga medyo unexpected din naman na umabot ang quarterfinals. So parang medyo yun yung pinanghahawakan ko minsan na parang, though alam ko naman talagang, I mean pinagandaan talaga naman namin yung competition na to. Though siyempre nga hindi magiging madali kasi merong Korea, Japan, China, Kazakhstan, Hong Kong na malakas-lakas din talaga. Pero hindi naman kasi, parang hindi naman lahat yan sasagasaan mo or dadaanan mo talaga, di ba? Totoo naman kasi parang bracketing naman yan eh. So, paswertehan din ang bracket. Like in last time, mabigat yung bracket pero nalusutan ko eh. Natalo ko yung China na Olympian. Natalo ko yung Kyrgyzstan na Olympian. So parang sabi ko, hindi siya imposible. So sabi ko, if dati nakayanan ko, sana makayanan ko ulit ngayon kasi pinagandaan naman namin. Siya laging nagpe-pray ako kay Lloyd na bibigay niya naman sa amin kung para sa amin talaga siya. And pareho kami nag-training ng kalaban ko. So hindi imposibleng hindi ako makamedal din.
3: Yes, okay. Good attitude. So individual Ipay and at the same time team Ipay, Salveo, with Miggy and probably who's the other two?
5: From foil, from the foil.
3: Okay. Ginawa niyo na ba yan in the dalawa, past?
5: Yes. Noong 2023 Asian Games din, dalawa kasi kami ni Miggy naglaro. Tapos isang foilist yung naglaro. So pinaglaro po namin siya sa team event din ng FA.
3: Yes. And then kayo din, lalaro din ba kayo sa foil team event?
5: Ay, hindi po eh. Yung foil coach kasi, yung Korean coach, hindi niya gusto maglaro na ibang weapon yung magta-third man sa team event nila.
3: Mm-hmm. So kumpleto sila sa foil?
5: Ay, hindi po. I mean, hindi po sila maglalaro ng team event.
3: Ah, okay. So, they opted not to play na lang. So, officially,
5: yes.
3: Ilan kayo from Philippine Fencing to compete at the Asian Games?
5: We are 12 po. Tigda dalawa per weapon. Dalawa sa epee, dalawa sa saber, dalawa sa foil. 6. So, 6 men, 6 women.
3: Mm-hmm. Base sa usapan with the coaches and with the whole team. And of course, with the new leadership, di ba, sa ating Philippine Fencing Association.
5: Yes.
3: Ano yung goal natin, ano yung, well, general goal as we compete this time?
5: As much as possible, syempre, goal naman talaga na is makakuha ng medal sa Asian Games. Alam namin hindi siya ganun kadali na makakuha ng gold agad, syempre. Pero uutik-utikin namin, tsatsagain talaga namin kasi nandun na kami, binigyan kami ng support ng government, ng mga coaches, ng mga officials namin sa Philippine Fencing Association. So, nandiyan yung support sa amin. So, di po namin sila kayo bibiguin. Pagsisikapan talaga namin gawin yung best namin sa training and sa competition.
3: When it comes to Asian fencing, gaano ba kataas ang level? Kasi nga sa Southeast Asia, di ba medyo hirap na nga rin tayo na manalo ng gold medal kasi ang uhusay ng mga kalaban natin. How about in Asia pa?
5: Ngayon, medyo nagdo-dominate ang sa foil at epee is Asian talaga sa world.
3: World!
5: Yes, as dati is European eh.
3: Oo, epee and foil. Asia ang nagdo-dominate sa world.
5: Pati saber din kasi in Korea. Okay. Yes, yes. Kasi sa epee naman, Kazakhstan and Japan. Sa foil is China, Hong Kong, Japan. Tapos sa saber naman is Korea talaga.
3: Mm-hmm.
5: And may Japan sa women, yung Japan Olympic champion ba? Or world champion sa Japan. Yes, so ganun kalakas na rin talaga yung Asian ngayon sa world
3: yes.
5: stage din.
3: Oo, talaga yata sa world, sa Olympics, talagang Asia nangingibabaw na. Kaya gagapangin, let's say, ng Pilipinas yes. para lang talaga makapodium in every competition dito sa Asia, di ba? Grabe, yes, ano? Well, ano po yung malaking push, motivation sa'yo in your second

0: influencers lang naman doon. Unlike pag Asian Games, ang daming iba't ibang countries na nanonood talaga to support for their fencers. So ngayon parang sabi ko, parang January pa lang, nakaset na talaga yung ano ko na Asian Games this year, kailangan ko bumawi. Na ako, if dati kaya, malapit na ako makamedal. So ngayon, gagawin ko yung best ko lahat-lahat. Every training, kahit mahirap, syempre, and kahit sometimes, syempre, hindi ka motivated. Hindi naman talaga lagi ikaw motivated kasi iba yung... Lalo na tumatanda, adulting, may rami rin sometimes distractions. Yeah. So yun pa rin, kailangan disciplined lang talaga na focus ka sa goal na... Lalo na maraming sumusuporta sa akin, may Ayala Foundation, tapos meron Olympic Solidarity, tapos yung association, Philippine Fencing Association is, ano rin, parang supportado rin naman po ako. Mm-hmm. So yun, parang iniisip ko rin sila every mahirap yung training, sa umaga, pag nag-GGM ang bigat ng binubuhat ko with Coach Jay. So kahit mahirap sa iko, para sa bayan talaga siya. And siyempre, parang grateful ako kay God kasi parang binigay niya yung talent na to para sa akin na marami nagsusupport dati. Medyo yun yung problem ko, yung support from the financial support. Ngayon, nadagdagan yung support. So parang sabi ko, nandito na lahat. Bakit? I mean, kailangan mas mag-perform ako.
1: Yes, amen, amen. Diba? Let's believe and let's claim na this is the time, diba, for Noel dito sa Asian Games. Kung nag-top 8 last time, who knows, diba? Podium this time around at the Asian Games in Japan. Gaano ka-gaan din sa training? Sabi mo nga, mahirap ang training. Na meron ka namang buddy-buddy, si Miggy, kasama mo dyan sa training camp. And oftentimes, mukhang kayo naman na magkakasama sa training.
0: Ano po? Sorry, gaano ka?
1: Gaano ka, yeah, ka-helpful din that you have Biggy,
0: yes,
1: training
0: yes.
1: Camp, tapos dun din sa mga ibang international competition.
0: Yes, yung, yes. Apo, yun talaga rin, medyo grateful ako sa mga tao sa paligid ko kapag minsan, palaging na nagpo-push sa akin or kami nagpo-push together. And si Miggy, yung coach ko, si Coach Onyong, si coach ko sa gym, si Coach Jay. Kasi po parang, siyempre nga, alam naman namin pare-parehong mahirap yung training. Pero kailangan namin talagang pagpursigihan pa talaga. So lagi kami nandyan sa isa't isa. Pag isa yung down, kailangan mo siya i-motivate, i-push, i-cheer up. Then pag ako yung down, nandyan din sila na parang sinasabi nila na siyempre no pain, no gain. So kailangan natin mas pagbutihin pa yung training para mas lumakas pa. Kasi kung madali lang yung training, di ba parang edi lahat na ng fencer malakas, lahat na ng atleta, gold medalist. So parang yes. Kung gusto mong lumakas ka talaga or mangibabaw ka, parang that willing kang mag-training na harder than them.
1: Yes, okay. So who is the coach going with you? At the games? Sinong coach?
0: Coach Onyong Vizcaino po.
1: Ah, si Vizcaino. Okay, yes. Yun. So, kayo pala ay may kayo pala ay local coach?
0: Yes,
1: Pinoy
0: ang
1: coach.
0: FA.
1: Ang FA, you know, pero yes, yung dalawa may FA foreign po. Coach sila.
0: Yes.
1: Yung foreign Saber.
0: Yes, Saber. Iranian coach for the Saber and then Korean coach for the foil team.
1: Oh, that's nice. Okay. So, meron ka pang mensahe na pwedeng ma-share sa amin as you compete in the games, and I'm sure ito namang mga competition na ito ang ultimate kumbaga end nito is, you know, Olympics in 2-3 years from now, di ba? Dugtong na rin
0: yes,
1: yan.
0: Yes.
1: Wala man itong qualifying points, but I think since the best in Asia na nga makakalaban nyo, pag nagkaroon kayo ng continental qualifying, yun din ang kaharap nyo. So, may kinalaman pa rin sa LA Olympics. Your thoughts on that?
0: Yun po. Thank you po sa PSC, sa PFA, sa POC, sa Ayala Foundation po. Sa support palagi sa akin, sa team namin, sa fencing team. Kasi 5 din kaming atletang Ayala.
1: Oh, talaga?
0: So, yes, yes. Sino? From fencing team, si Nathaniel Perez, si Haniel Abelia, si Samuel Tranquilan, Jana Katantan, and ako po.
1: Wow, congrats!
0: So, grateful po kami sa Ayala Foundation din kasi po, nadagdagan talaga din kami ng competitions and training camp para makapag-prepare sa mga qualifiers namin. Thank you po sa PSC kasi binigyan kami ng competition last time sa World Championships, sa Asian Championships, and then sa training camp po na to na malaking help talaga sa amin para mag-improve kami. And then, para mapaghandaan itong Asian Games, and then yung, siyempre, sa LA Olympics talaga. So,

0: sobrang grateful kami sa mga support sa
1: Yes.
0: lahat sa inyo po. And then, please continue to pray for us po. Kasi po, siyempre, wala namang imposible kahit hindi madali. Pero kakayanin po. Basta if ibibigay talaga ni Lord para sa atin, para sa amin, para sa bayan, then wala po imposible.
1: Dagdag ko lang.
2: Yan po ang ating Asian Games bound men's epee fencer na si Noelito Jose Jr. Now, ang fencing sa Asian Games will run for 6 days. Every day, meron po yung paglalaban ng gold medal. Ano? Fencing, kagaya din ng kurash, jiu-jitsu, taekwondo, wrestling, wushu, judo, karate, lahat ng competition days merong medalyang paglalabanan along with jiu-jitsu, kurash. Yung dalawang combat sport na meron pang mahabang preliminaries, syempre yung boxing, ang final events na lahat October 2. Ganon din ang mixed martial arts na sa third and final day nakaschedule yung mga gold medal matches. But the rest, every day, meron pong pagkakataon ng ating mga Pinoy na combat athletes na manalo ng medalya para sa Pilipinas. So, again, September 19 ang opening ceremony niyan. Kayo po'y tumutok. Inaanyahan po namin kayong tumutok dito sa Sports Radio 918 para sa updates patungkol sa laban ng ating Team Pilipinas in the 20th Asian Games. 2 minuto po bago mag alas 6 ng gabi ngayon Lunes. Salamat sa pagtutok sa ating programa. Up next, Sports 918 with Ria Arevalo. Bukas, post-game tayo. Pag-usapan natin ang Gilas. Aray ko po. Di pa wala pang opening ceremony. Uuwi ni. Yari tayo dyan. Anyway, bukas po post-game at 5 p.m. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is the
1: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Junior sa kanyang pag-uwi matapos ang kanyang pagdalo sa BRICS Summit sa India. Sa pag-arangkada ng kauna-unahan at makasaysayang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Philippine National Police ay giniit na pangkahalatang mapayapa pa rin ang sitwasyon sa rehiyon. Ang iba pang update sa nagpapatuloy na halalan, tutukan! Sa Digan Bayan, ipinag-utos ng ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail. Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, tinalakay na sa impeachment court. Returns ang Digan Bayan presiding judge, iniharap bilang testigo sa paglilitis. At value-added tax o VAT sa systems loss charge sa kuryente, inalis na ng Bureau of Internal Revenue.
16: Bayan, isang panibagong yugto para sa rehiyon ng Bangsamoro ang nagbukas matapos na formal na isagawa ngayong araw ang makasaysayan at kauna-unahang barm parliamentary elections. Ang nasabing halalan ay itinuturing na pag-asa tungo sa maayos ng pamamahala, kapayapaan at pag-unlad ng barm. Ang mga kaganapan at sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, tutukan maya-maya lamang. Samantala, bilang ASEAN Chair, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga leader ng bansa ang peace, security, economic prosperity, gayon din sa railways and space technology development sa BRICS Summit sa India.
17: Baon naman ng Pangulo para sa bansa ang malalaking investment opportunities mula sa giant Indian companies matapos itong makipagpulong sa Indian business leaders. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
18: Sa ikalawang araw ng BRICS Summit sa India, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sesyon kasama ang ibang leaders na kalahok sa summit. Ang Pangulo ang kinatawan ng Pilipinas at ng ASEAN bilang ASEAN Chair ngayong taon. Pagdating ng Pangulo sa Bharat Mandapam Convention Center sa New Delhi, sinalubong siya ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Nakasama niya rin ang iba't ibang world leaders na kalahok sa summit. Kabilang na dyan sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang pagharap sa mga world leaders, binigyang diin ng Pangulo ang mga prioridad ng ASEAN sa peace and security, economic prosperity, at people empowerment.
19: Today, I represent 11 dynamic nations and nearly 700 million people. We in ASEAN stand as an open, inclusive, and outward-looking community. We reaffirm that regional and even global stability depends on our fidelity to ASEAN centrality, sustained dialogue, and an unwavering adherence to a rules-based order anchored in international law.
18: Dagdag pa ng Pangulo, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ASEAN sa mga maritime issues, paghahanda sa mga sakuna at climate security bilang tugon sa mga bagong banta at mga geopolitical at economic shocks na kinakaharap ng rehiyon. Matapos niyan ay nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Indian Prime Minister Narendra Modi, kung saan natalakay ng dalawang leader ang mga paraan para mapalawak pa ang kooperasyon ng Pilipinas at India sa space at railway development. Inaasahan din ang pagkikita muli ng dalawang leader dahil inimbitahan ni Pangulong Marcos si Modi na bumisita sa Pilipinas sa gaganaping ASEAN Summit sa Nobyembre.
20: Prime Minister Modi and I also paid due attention in our discussions to the larger question that impacts our regional stability, our economic security, and the future of the Indo-Pacific. To these, our two governments' response will be joint and committed action.
18: Ayon sa Pangulo, malaki ang naging pakinabang ng pagdalo ng Pilipinas sa BRICS, lalo't ito ang unang pagkakataon na nakadalo ang ASEAN sa summit sa pamamagitan ng Pilipinas bilang chair ngayong taon. Nakatulong niya ang pakikipagkita sa mga pinuno ng ibang mga bansa sa pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas sa mga lider na hindi karaniwang nakakausap ng Pangulo.
20: So at the very least, at the minimum level, if I need something or have something to talk to you about, and I call you, you will answer the phone. It's the, those personal relationships that are very, very important. They play a very important role. Of course, policy and ideology, of course, are front and center. But in the, you know, cut and thrust of diplomacy, I think the personal relationship plays a big part.
18: Una rito, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa Indian business leaders at companies kung saan nakapag-uwi ng mga aral para sa bansa at lumutang ang malalaking investment opportunities mula sa mga malalaking Indian company. Mula rito sa New Delhi, India, Carlo Candelaria para sa Bayan.
17: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakisaya at nakatanggap pa ng regalo mula sa Pangulo ang nasa 9,000 individual para sa masayang salo-salo sa palasyo. Ang Pangulo may birthday wish para sa bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Fardilia

0: Mainit na sinalubong at masiglang kinantahan ng maligayang kaarawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang birthday celebration. Kahapon, September 13, ang ika-69 na kaarawan ng presidente. Pero nasa India ang Pangulo para sa kanyang 2 araw na working visit. Nakabalik na si Pangulong Marcos kaninang alas 4 ng madaling araw sa Pilipinas. Pinabuksan ang Malacañang sa publiko para sa isang masayang salo-salo sa palasyo. Libo-libong taga-suporta ang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo.
1: Pagkaarawan po usually siya ang binibigyan. Ngayon naman po, Pangulong Ferdinand Marcos ang magbibigay. Lahat po ng mga dumalo ngayong araw ay makatatanggap po ng duffel bag na may lamang iba't ibang kagamitan.
0: Namahagi ng gift bag na may lamang school supply, emergency kit at iba pang regalo. Nagbigay din ng libreng pagkain at naghandog ng live performances. Pasasalamat ito at pagpaparamdam ng pagmamahal ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
2: Sana naman mag-enjoy kayo dahil yung party natin ay hindi lamang isang lugar, kung hindi 90 locations around the country. I thank you all very much. You have made this a very, very, very happy birthday for me.
0: Labis ang saya ng pamilya ni Jill na bumiyahe pa mula Leyte.
3: Malaking karangalan po na siya ay makita namin dito sa kanyang birthday. At saka araw-araw, ibinag-pray po namin siya para sa kanyang protection, para sa kanyang health. At yan din ang aming prayers namin para sa kanyang birthday ngayong araw.
0: Laking pasalamat naman ng 90 taong gulang na si Lola Concepcion na naging bahagi ng kaarawan ng Pangulo.
4: Happy birthday po, President Marcos Jr. Nawa po, ibigyan po ba ng healthy, wisdom, health, more knowledge, and strength, good health every day.
5: Thank you.
4: And God bless, excited po ako maka-attend na inyong birthday ngayon.
0: Pero ano nga ba ang birthday wish ng Pangulo ng Bansa?
6: For the nation, it's a big wish. I wish I will be able to get the beginnings of what we started in place so that they continue. It is in many ways restructuring, and I just want to get that the basics of that in place so that it will continue, that we will continue to reconstruct the government, we will continue to make it better.
0: Siniguro rin ni Pangulong Marcos ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, pagtulak sa pakikipagkalakalan, diplomasya at pagtindig sa kapayapaan. Dahil sa abalang schedule ng Pangulo, kabilang din sa kanyang wish na magkaroon ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Sa kabila niyan, siniguro ni Pangulong Marcos ang pagtugon sa patuloy na epekto ng krisis sa gitnang silangan, pagtitiyak ng presidente, sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Nakipag-usap na ang punong ehekutibo sa Vietnamese leader sa sidelines ng BRICS Summit. Tinalakay niyang usapin sa supply at presyo ng bigas. Kasama rin ang posibilidad ng isang long-term contract sa pag-aangkat ng bigas para masiguro ang patuloy na pagbebenta ng bigas ng Vietnam sa kabila ng sigalot sa Middle East at banta ng El Nino.
6: Hindi pa tapos. We've been talking about this for a long time. Pero at least, nag-one-to-one tungkol lang. And so, because I am so concerned that the food prices have to come down, and we're trying to do everything. At patuloy naman yung pagtulong natin sa mga hindi yung walang may kaya para at least meron silang kinakain.
0: Inatasa naman ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers na tulungan ang mga naiwang pamilya ng mga namatay na seafarer na inatake sa Strait of Hormuz at Black Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang kaligtasan ng mga Pinoy na nasa gitna ng sigalot. Clay Zalpardilia para sa Bayan.
7: Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sabay-sabay na inilapit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo sa mga residente ng Tarlac. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
5: Nagtipon-tipon ang mga ahensya ng pamahalaan para sa Caravan of Services bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang job fair kung saan nagbukas ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga naghahanap ng hanap buhay. Dumalo ang mga job seeker para mag-apply at makilala ang iba't ibang kumpanyang naghahanap ng mga bagong empleyado. Katulad na lamang ni Edmar Luge, isang fresh graduate na kasalukuyang naghahanap ng kanyang unang trabaho. Para kay Edmar, hindi lang ito isang karaniwang pagdalo sa isang job fair. Isa itong pagkakataon para makapagsimula sa kanyang career at makahanap ng trabahong akma sa kanyang mga kakayahan.
8: Malaki po siyang tulong sa mga unemployed na tao sa Pilipinas. Sa ngayon po kasi dumarami po yung unemployed
5: Hindi lamang trabaho ang inilapit sa mga Tarlakenyo. Naghatid din ang iba't ibang ahensya ng mga programa, tulong at serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga mamamayan. Layo ng aktibidad na gawing mas madali at mas malapit sa publiko ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Samantala, nagpaabot din ang pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga-Tarlac kaugnay ng kanyang kaarawan.
9: Isang pagdiriwang na hindi lang puno ng mga pagbati para sa Pangulo, kundi naging pagkakataon din para maramdaman ng mga taga-Tarlac na sa bawat serbisyong inilalapit, may kasamang pag-asa, pagkakataon, pagtulong para sa bawat Tarlakenyo. Mula dito sa Tarlac, ako po si Floyd Brenz para sa Bayan.
10: Sa Visayas, ipinagdiwang din ng mga Cebuano ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan libo-libong benepisyaryo ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo at tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
11: Bilang pakikiisa sa salo-salo sa palasyo na bahagi ng paggunita sa kaarawan ng Pangulo, personal na binati ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kasama ang mga opisyal at kawani ng pamahalaan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinantahan din nila ng happy birthday ang Pangulo sa pamamagitan ng online video call.
12: And as this handog ng Pangulo is held in celebration of the President's birthday, allow me, on behalf of the province of Cebu, to greet President Ferdinand R. Marcos Jr. a happy, happy birthday. We wish him good health and strength as he continues to serve our country. Mr. President, daghan sa kaayog salamat for being with us during the darkest moments of Cebu, during the earthquake and Bagyong Tino.
11: Kabilang sa mga nakinabang, si Mariana Corda, 55 taong gulang, isang magsasaka at ina ng 7 anak, na benepisyaryo ng Uplift Program ng DSWD.
13: Dako, tinigtabang na mo, sama na ko nga, daghan kog anak, niya akong bana, mag-uumara, niya ako narako sa balay, nga ako masakiton sag ko dako jung tabang kining kwarta nga gihatag sa gobyerno namo mga kubri abot jud ni duha ka semana kay bayon man sa bugas bali 25 kilos paliton yang sobra palit og sud-an.
11: May mga produkto ring ibinida ang mga piling ahensya ng pamahalaan. Habang nag-alok naman na ang Department of Trade and Industry ng mga lokal na produkto at Pilipinong delicacies. May mga produkto rin mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang ang mga seafood habang naghatid naman ng mga preskong gulay at prutas ang Department of Agriculture. Samantala, namahagi rin ang Provincial Agricultural Office ng mga halaman na itatanim sa paligid ng Capital Area. Kabilang din sa mga serbisyong inihatid ang libreng sakay para sa mga commuter sa Cebu. Sa ilalim ng libreng sakay program, sakop ang ruta mula Talisay City patungong Mandawi City at Mactan Cebu International Airport na dadaan sa South Road Properties, SM Seaside at SM City Cebu. Layo nito na magbigay ng ligtas, maginhawa at apot-kayang transportasyon para sa mga commuter. Mayroon ding job fairs at livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment. Serbisyong pangkalusugan naman ang inihanda ng PhilHealth at Department of Health.
14: Hinihikayat ko po ang ating mga kababayan sa samantalahin ang mga serbisyo na rito ngayon. Alamin ang mga tulong ng maaaring mapakinabangan at gamitin ang oportunidad na ito. upang makatulong sa inyong pamilya, hanapbuhay at kinabukasan. Sapagkat para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay pagkakataon makapaglingkod sa sambayanang Pilipino.
11: Bahagi ang mga aktibidad ng handog ng Pangulo 2026 na naglalayong ilapit sa publiko ang mga serbisyo, tulong at programa ng pamahalaan kasabay ng paggunita sa 69th na kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase para sa Bayan.
7: Samantala, napatunayan sa independent medical evaluation ng UP-PGH na hindi na kailangang manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez, kaya't dadalhin na sa Quezon City Jail sa payatas ang mambabatas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
15: Ipinagutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay UP-PGH Medical Director Gerardo Legaspi, hindi na kailangan manatili sa ospital ang dating House Speaker matapos ang sinagawang independent medical evaluation ng UP-PGH kabilang ng physical examination, laboratory test, interview at iba pang advanced procedures. Ayon kay Legaspi, bagamat kailangan pa rin ng patuloy na monitoring at medical treatment, clinically stable na si Romualdez. Mababa rin umano ang chance na ma-heart at si Romualdez.
16: Sa panahon na nasa PGH, makita na walang mas mataas sa ordinaryo sa mga pasyente kagaya niya ng risk ng heart attack. Yun ang tinatawag ng ginawang doon stress test.
15: Dagdag ni Legaspi, kailangan ni Romualdez ng agarang access sa ECG dahil sa chronic coronary disease, lalo na kung lumala ang kanyang kondisyon. May chronic infarct stroke o silent stroke din anya si Romualdez, pero hindi malaki anya ang bahagi na apekto nito sa kanyang utak. Kabilang sa kanyang risk factors ang diabetes, hypertension, hypothyroidism, stress at obstructed sleep apnea na kailangan ng continuous positive airway pressure o CPAP at automatic positive airway pressure o APAP. May major depression with anxiety din si Romualdez, pero wala naman umanong suicidal intent ito. Samantala, kontrolado na ang kanyang hypertension, diabetes at chronic cerebrovascular disease. Nilinaw rin ni Legaspi na walang presidential suite na kwarto ang UP-PGH.
16: Meron lang malaking kwarto para sa mga official ng gobyerno, like the president, at sa mga official ng UP at sa official ng hospital. Ito po yung SOP ng mga malalaking hospital para kung may emergency ang mga ating mga liderato sa mga natao sa liderato. Merong magandang
15: ayon kay Legaspi, nang ipag-utos na ilipat si Romualdez sa UP-PGH, wala nang available na kwarto. Kabilang din sa kanilang konsiderasyon ay ang seguridad dahil hindi umano pwedeng nasa ward ang mambabatas kasama ng pagkakaroon ng security personnel at mga kailangang medical equipment. Si Romualdez din anya ang sasagot sa lahat ng gastos ng UP-PGH. Samantala, ayon sa kanyang legal counsel at tagapagsalita ni si Attorney Adi Fajardo, susunod si Romualdez sa proseso.
17: Ginagalan niya po ito at siya po ay susunod sa batas at susunod sa utos po ng korte. Siya po ay hindi tumatakas, siya po ay harapin ang lahat ng mga kaso ito, lahat ng mga paratang, ang lahat ng mga aligasyon. At kami po ay papunta na sa pre-trial stages at doon na po kami haharap at susukatin ang sinasabing ebidensya o patunay ng ombudsman.
15: Pinaninindigan naman ni Romualdez ang kanyang pagiging inosente. Anya, nakahanda rin siyang harapin ang mga kaso at mga paratang sa kanya. Rod Lagusad para sa Bayan.
10: Bawas pasanin na para sa mga consumer dahil inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang 12% na VAT sa system loss charge sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular 097 Series of 2026 na inilabas ng BIR. Hindi na po papatawan ng VAT ang system loss charge na nasa loob ng CAP na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Para sa transparency, dapat malinaw at hiwalay na nakasaad sa billing statement ang allowable system loss charge ng mga power companies at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layon itong magbigay ng agarang ginhawa sa mga consumer habang patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng paraan para mapababa ang singil sa kuryente. Alinsunod na rin po yan sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr.
7: Umiiral ang habagat sa bansa at makararanas naman ng maalinsangan at mainit na panahon sa mga susunod na tatlong araw. Apektado ang bansa ng hanging silangan o yung tinatawag nating easterly winds. Bukod sa hot at humid weather, nagdadala rin ng panandaliang pag-ulan o localized thunderstorms ang easterly sa hapon o gabi. Samantala, meron din tayong binabantayang bagyo pero nasa Dagat Pasipiko at sa labas din ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng pumasok yan ng PAR sa Sabado pero malayo sa kalupaan at walang magiging direktang epekto sa ating bansa. Sakaling ang maging bagyo at pumasok yan ng PAR, tatawagin itong Bagyong Queenie. Sa Luzon, mas ramdam ang hanging silangan sa Batanes at Babuyan Islands. Posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Mostly sunny naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, maliban na lang sa localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Nagpalabas din ng thunderstorm advisory ang PAGASA nitong 4:30 ng hapon, partikular sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Calabarzon, Bataan, Zambales, Pampanga at Nueva Ecija. Sa Visayas, magpapatuloy ang maalinsangan at maaraw na panahon. Gayon din ang panahon sa Mindanao, apektado ito ng localized thunderstorms lamang. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At abangan, silipin ang sitwasyon ngayon sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM.
10: At retired Sandigan presiding judge, sumalang bilang expert witness sa pagsisimula ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: PBBM at Work.
1: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
2: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
1: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
2: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
1: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
3: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
1: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol, suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigat at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusal hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
4: Is it a yes or a no?
5: Are you anti or pro?
4: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
5: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
4: Pag-usapan natin yan sa
5: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
4: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
1: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alkabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot na hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikit ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity. Gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
6: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Tiniyak ng BJMP ang kahandaan ng pasilidad sa New Quezon City Jail sa Payatas matapos ipag-utos ng korte ang paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa PGH. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Ryan Lesigues live. Ryan.
7: Kenneth, hanggang sa mga oras na ito ay inaantabayan pa rin natin ang convoy na magdadala kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UPPGH patungo dito sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Kasunod dito ng kautosan, Kenneth, ng Sandigan Bayan 3rd Division ay lipat na si Romualdez mula sa UPPGH patungo dito sa New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon City. Kasunod dito ng resulta ng independent medical examination na isinagawa sa University of the Philippines Philippine General Hospital kung saan dinideklarang clinically stable si Romualdez at wala nang kinakailangan man o hindi na kinakailangan man natili pa sa ospital. Bago pa itong kautusan ng Sandigan Bayan ay naunang tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang special treatment na ibibigay kay Romualdez. Ayon nga kay BJMP spokesperson Jerix Bustinera, pareho lang sa selda ng mga suspects sa flood control scandal ang paglalagakan kay Romualdez. Ito, Kenneth, ay may sukat na 47 by 50 square meters. Ang bawat kwarto ay may limang double deck kung saan 10 tao ang kasya. Meron din itong isang banyo at meron ding isang ventilador. Iahalo din daw sa general population si Romualdez o ilalagay sa available na selda alinsunod dyan sa regular na proseso ng BJMP para sa mga detainee. Pasado alas 3 kanina, personal na nagtungo sa kulungan si DILG Secretary John D. Remulla. Sa isang mensahe, sinabi ni Remulla na layunin ang kanyang pagbisita ng Matiyak na maayos na may patutupad ang kautusan ng korte. Pasado alas 5 ngayong hapon nang matanggap ng BJMP ang kautusan mula sa Sandigan Bayan para ilipat na si Romualdez. Si Romualdez, Kenneth, ay naharap sa 7.4 billion pesos na kasong plunder kaugnay sa umano'y anomalya at kickbacks sa mga flood control project ng pamahalaan. Kenneth, sa mga oras na ito ay normal naman ang sitwasyon dito sa harap ng New Quezon City Jail male dormitory. Walang nakakalat na mga pulis sa harap mismo ng kulungan, bagamat inaasahan nga yung pagdating dito ni Romualdez mula sa UPPGH sa namang oras ngayong gabi. Kenneth.
6: Ryan, sinabi mo nga wala pang eksaktong oras yung pagdating ni Romualdez dyan, pero assure na ba na darating siya dyan ngayong gabi?
7: Well, Kenneth, ang sabi kanina ni DILG Secretary John Vicrimulia, anytime today ay maililipat na si dito si Romualdez. Yun nga ay bating nga sa kautusan ng Sandigan Bayan. Ang inaantay na lamang daw nila kanina ay yung kautusan mismo mula sa Sandigan Bayan. Pasado alas 5 nang matanggap daw ito ng BJMP, pero hanggang sa mga oras nito may mga kausap tayo mismo doon sa UPPGH bago tayo umere. Sinasabi nila doon na wala pa daw movement doon. So inantabayan na natin, anytime today ay maaaring mailipat na nga dito si Romualdez mula dyan sa UPPGH. Kenneth.
6: Ryan, nabanggit mo rin kanina na walang VIP treatment dito nga kay dating House Speaker Martin Romualdez, at nabanggit mo rin yung kwartong pag-iistayan niya. May makakasama ba siya roon o magiging mag-isa lang siya doon sa kanyang piitan?
7: Actually, Kenneth, prior pa yung kautusan na paglipat dito, natanong na natin yan sa pamunuan ng BJMP, pero hindi nila masabi kung meron bang makakasama si Romualdez sa selda. Ang sinasabi kasi ng BJMP na ilalagay si Romualdez doon sa magiging available na selda na kanyang dadatnan dito. Ang sinasabi lang nila, 10 katao ang kasya sa isang selda na may 5 double deck, pero hindi na nasabi kung meron bang makakasama si Romualdez sa selda na akusado din sa flood control projects. Ang sigurado lang, walang special treatment na ibibigay sa dating House Speaker. Kenneth.
6: Maraming salamat, Ryan Lesiges. Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na makilahok sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng naturang eleksyon tungo sa mas mapayapa at demokratikong pamamahala sa BARM at makapagpapatibay sa mga institusyon nito tungo sa kaunlaran, hindi lamang ng rehiyon kundi ng buong bansa. Kaya hinikayat niya ang lahat na itaguyod ang parliamentary election ng may dignidad at respeto sa bawat isa. Umaasa rin ang Pangulo na maitatawid ang eleksyon ng may integridad at mapayapa.
8: May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible. As we nurture our Bagong Pilipinas, may the choices that we make further deepen our sense of civic duty and forge stronger bonds that hold us together as one nation, inshallah. Mabuhay ang BARM!
6: Samantala, nasa Code White Alert ang Department of Health para tumugon sa posibleng medical emergencies kaugnay ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Nakaantabay ang DOH Central Office, Centers for Health Development at mga DOH Hospital Particular sa BARM para masigurong ligtas at maayos ang pagdaraos ng halalan. Sa ilalim ng Code Wide Alert, 24/7 na nakaantabay ang health emergency teams, health commodities at emergency rooms ng DOH hospitals para sa agarang pagtugon sa mga posibleng road crash incidents, injuries at iba pang medical emergencies kaugnay ng halalan.
5: Inilagay ng Commission on Elections sa COMELEC control ang buong Cotabato City at bayan ng Malusog, Basilan ngayong araw kasabay ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang desisyon ay kasunod ng mga naitalang magkahiwalay na insidente sa dalawang lugar sa bisperas ng halalan. Kabilang dito ang nangyaring barilan at pagsabog ng granada sa Cotabato City kung saan tatlo ang naitalang nasawi at marami ang nasugatan. Gayun din ang nangyaring tensyon at kaguluhan sa Malusog, Basilan. Sa ilalim ng COMELEC control, direktang pangangasiwaan ng pamahalaan ang seguridad sa mga naturang lugar sa pagtulungan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na magpapatuloy ang proseso ng pagboto at mananatiling kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon sa lahat ng polling precincts.

0: PTV Sports. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
2: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
3: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
0: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at mastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo.
4: Nagsimula sa maliit na pangarap.
5: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
4: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
5: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
4: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
3: ASEAN continues to grow and support businesses across the region. Through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
6: Guys, help natin si Mano mo.
3: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
7: Lola, paano po?
3: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
8: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
3: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
9: Come in! Tuloy po kayo!
3: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
10: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
3: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Kaugnay pa rin po ng Barm Parliamentary Elections. Makakausap natin sa linya ng telepono si Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang spokesperson ng Cotabato City Police Office. Magandang gabi po, ma'am. Si Kenneth Pasyente po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
1: Hello po, sir. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig o nanonood po ng Ulat Bayan. Magandang gabi po, Sir Dennis.
0: Ma'am, matapos ang ilang naiulat na insidente at tensyon, kumusta po ang naging pangkalahatang sitwasyon ng halalan dyan sa Cotabato? Ano po yung inyong assessment?
1: As of this point, Sir Dennis, yung Cotabato City po, Police Office po, within the AOR ng Cotabato City po na hinahawakan namin, ina-assure po namin yung public natin dito sa Cotabato na ang peace and order situation po is remain manageable pa po and under control pa, no? Although meron po tayong mga incidents na naglabas o nag-occur, ang mga security forces po natin ay fully prepared po and actively ina-address po natin yung mga concern, no? To ensure lang po na maging safe and orderly and credible po yung election process natin at lalong-lalo na po yung area ng ating mga polling centers po, no? So, yung ating mga personnel po in coordination with our COMELEC as well as yung ating AFP, Sir Dennis, and other security partners po natin ay continue pa rin po ng pag-implement ng strict and comprehensive po na security measure natin for the safety po ng voter as well as yung mga involved in election process and in general po yung ating publiko.
0: Mm-hmm. Ma'am, doon po sa mga naging insidente kaninang maga, may mga naapektuhan po bang individual at ano po yung naging agarang aksyon ng inyong hanay?
1: Yes po, Sir Dennis, no, nagkaroon po tayo ng mga nagkataon po, nagkaroon po tayo ng shooting incident, ano, at nangyari mismo dito rin sa isang school po ng Cotabato City, dito sa Central Pilot School, but immediately po, inanap po natin yung mga victim, dinala po natin sa malapit na hospital, and agad-agaran naman po yung ating kapulisan po, sinaturate or pinasok po yung ating mga alin po ang school, no? Ay nilagay po natin sa safe area din kaagaran yung ating mga teachers as well as yung mga voters, ano, at nagkaroon po ng pag-iikot para to look into kung yung regarding po sa may nangyaring pagbaril po or pagputok ng baril within the school po. And as of this point po, continuous po yung voting na po and nakabantay na po yung maraming security sectors natin which include the PNP and as well as the AFP and other security sectors po.
0: Ma'am, ngayon nagpapatuloy po ang eleksyon o ano po ang security measures na ipinatutupad ng Cotabato City Police Office para matiyak ang kaligtasan ng mga botante at election personnel?
1: Yes, Sir Dennis, ang ginawa po natin ngayon, as of this point, nagkaroon po tayo ng strict implementation ng border control points po natin na nandito sa Cotabato City. Nagkaroon po tayo ng nagkaroon checkpoints within the border points po and as well as yung ating mga polling centers po, binabantayan po ng ating mga police officer po as well as with the Marines and the AFP po na ito ensure na matapos talaga within this 7 o'clock po yung ating pagtatapos ng election po. And hanggang po sa ma-transmit na din po yung result, no, ng BCN natin. And as well as yung ating mga kababayan po, nag-advise po kami na

0: Yes po, sa lahat po ng ating mga residente sa Cotabato City as well as mga botante po, kami po ay humihingi sa inyo ng inyong participation. Ano, kung sakali tapos na po kayo sa pagboto, huwag na po muna kayong lalakad kay saan, diretso po tayong umuwi para ma-ensure po natin ang ating safety. As well as huwag po agaran tayong maniwala sa mga information na which is not verified ng ating authorities. Ano? So kailangan alimin po muna ninyo at maniwala lang po kayo sa mga information which is nilalabas po ng ating COMELEC, ng AFP, ng PNP po. Ano? And ang aming kapulisan po as well as the other securities sector ensures that yung magiging una naming priority ay yung safety and security po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang spokesperson ng Cotabato City Police Office. Samantala, sumiklab ang tensyon sa isang polling center sa Cotabato City sa kasagsagan ng botohan sa barn parliamentary elections. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon doon mula kay Jay Lagang ng PTV Davao Live. Jay.
2: Yes, Kenneth, patuloy nga iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang nangyayaring pagsira sa dalawang pribadong sasakyan na nakaparada sa labas ng isa sa mga voting centers dito sa Cotabato City. Kenneth, pansamantalang pinagbawalan ang mga sasakyan na makadaan dito sa isang bahagi ng Sinsuat Avenue sa Cotabato City pasado alas 12 kaninang tanghali. Ito dahil sa tensyon ng ilan sa mga individual na nasa kalsada na pinaniniwala ang taga-suporta ng isang political party sa barn parliamentary elections. Ayon sa kanila na isa lang or na isa na lang ang mapigilan, nais na sana nilang mapigilan ang posibleng kaguluhan dahil sa sinasabing presensya ng mga armas na nakatago di umano sa dalawang nakaparadang sasakyan. Ang lugar kung saan nakaparada ang mga sasakyan nasa labas lang ng Cero Central Elementary School na isa sa mga voting center sa barn elections. Pasado alauna kaninang hapon na Kenneth, bigla na lamang pinagbabato, pinaghampas ng tubo at sinira ng ilang mga individual ang naturang mga pribadong sasakyan. Kaya wasak ang halos buong bahagi nito at basag din ang bintana. Sa loob ng sinirang mga sasakyan ay nakita at na-recover ang sinabing mga armas. Kenneth, sa mga oras nga ito nga ay naitigil na ang eleksyon dito sa Cero Central Elementary School sa Cotabato City at ngayon ay nandito ang presensya ng ating mga otoridad upang alalayan itong mga miyembro ng Electoral Board sa paghatid ng mga election results doon sa provincial canvassers. Yan muna ang litas mula dito sa Cotabato City, Jay Lagang para sa Bayan.
1: Jay, few questions. Sa ngayon, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Sinsuat Avenue? Nakumpirma na ba ng mga otoridad kung sino yung may-ari ng dalawang sinirang sasakyan?
2: Yes, Kenneth. Yan din ang patuloy nating inaalam. No? Nakumukuha din tayo ng update patungkol dito dahil patuloy din yung investigasyon ng mga otoridad sa kung sino at kung saan galing itong dalawang sinirang pribadong sasakyan dito sa labas ng Cero Central Elementary School sa Cotabato City.
1: Jay, sa kabila ng insidenteng yan, marami ba yung nakaboto dyan sa lugar na kinaroroonan mo? At sinabi mo nga kanina na natapos na yung botohan dyan. Inaasahan ba natin na ngayong gabi rin yung proclamation?
2: Yes, Kenneth, inaasahan nga sa mga oras na ito ay nagpapatuloy na yung pagtanggap no, ng mga election results mula sa iba't ibang mga voting centers, hindi lang dito sa Cotabato City, maging sa iba't ibang bahagi nga ng barn. Kaya inaasahan na ngayong gabi ay malalaman na natin na as far as the partial results no nung barn elections.
1: Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Jay Lagang. Ilang residente ng Pamamaril at tensyon ang naitala ng mga otoridad sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa kabila nito, ayon sa PNP, naging generally peaceful ang sitwasyon sa rehiyon. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato Live. Tricia.
3: Kenneth, bago pa man ang ganap na umarangkada,

0: kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamor Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay ilang insidente na ang naitala sa iba't ibang lugar. Kabilang dito ang pamamaril sa Cotabato City, Basilan at Maguindano del Sur. May naitala ring pagsabog sa Cotabato City na patuloy pang sinisiyasat ng mga otoridad.
1: Nakakalungkot na nangyari ito sa panahon pa ng historic first ng parliamentary elections in the BARM. Pero wala tayong magagawa, nangyari na yon. Ang dasal na lang natin ay makamit ng mga biktima yung hustisya na dapat ay makamit nila.
0: Sa paunang ulat, tatlo na ang naitalang nasawi sa mga insidenteng ito habang nasa 15 tao naman ang nasugatan. Patuloy na biniberipika ng mga otoridad ang detalye kabilang ang aktwal na bilang ng mga nasawi at nasugatan at kung may kaugnayan ang mga insidente sa halalan. Sa kabila ng mga ito, iginiit ng Philippine National Police na pangkalahatang mapayapa pa rin ang sitwasyon sa buong BARM. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co, karamihan sa mga voting centers sa region ay nakapagbukas ng mga presinto sa itinakdang oras. As of 11 a.m. ngayong araw, nasa 98% na ng mga track precinct o voting locations ang nakapagsimula na ng botohan ng walang malaking aberya. Kabilang sa mga lugar na nakapagsimula ng botohan ang Basilan, Llano del Sur, Maguindano del Sur, Tawi-Tawi, Maguindano del Norte at Special Geographic Area. Samantala, apat na lugar, Llano del Sur, Maguindano del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area ang nakapagtalaga ng 100% start status sa kanilang mga track location.
2: Why do we say it's generally peaceful? In the majority of areas within BARM ay napaka-peaceful po nangyaring electoral process. Nangyari man lamang na meron pong ibang areas kami mga isolated incidents like this, and we are calibrating our response. And we will respond with force and the necessary intervention as the situation requires.
0: Sa kabila ng mga isinumiteng insidente, patuloy ang mahigpit na pagmomonitor ng PNP sa mga voting centers at mga lugar na itinuturing na may potensyal na banta sa seguridad. Tiniyak din ng PNP na kanilang pag-calibrate ng pag-responde sa bawat insidente at nakahanda ang mga kapulisan na magbigay ng kinakailangang intervensyon depende sa sitwasyon. Patuloy din ang koordinasyon ng PNP sa Commission on Elections o COMELEC kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad ng mga botante, poll workers at iba pang taong sangkot sa halalan. Kenneth, layunin ng mga otoridad na mapanatili ang kaayusan at matiyak na makapagpapatuloy ang halalan ng mapayapa sa kabila ng mga naitalang isolated incidents. At yan muna ang latest update. Ako si Tricia Aragon para sa Bayan.
3: Maraming salamat, Tricia Aragon. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
4: At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Hanggang bukas, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong Pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: alas 4:20 po na nagmamadaling umaga mga brad. Ayan.
1: Yung Astro Pilipinas Report. Ronda Pilipinas. Ronda. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda. Ronda Pilipinas.
0: Balikan natin mga brad ang report ni Laila Sharinami maya-maya lamang. Pero dito tayo ha. Pinuri po ng International Observers.
2: Thank you.